0: barangay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito dong arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 810 AM.
3: Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

las 8:34, a las 8:04 no puedo, umaga. Magandang umaga, mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon na radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Daming po po tatalakayin eh, di ba? Ito na. Senador Bato de la Rosa po protektahan ng Malacanang in accordance with the law. Pagprotekta ng Senado kay Senador Bato, kinwestiyon ng isang teacher sa Supreme Court. Philippine National Police naghihintay ng court order sa warrant ng ICC laban kay Senador de la Rosa. Senador Bato, inakusahan ng ICC sa 32 pagpatay sa war on drugs. PP Sara sa ICC warrant ni Bato, mali! Wrong! Senado inilagay sa elevated alert status ayon sa acting head ng Office of Senate Sergeant at Arms. Malacanang umaasa ng patas sa Senate impeachment proceedings habang ang Senado ay sinabing susunod sa batas sa paghawak ng Vice President impeachment case sa tiin o giit ni Senate President, bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Palasyo ng komento na sa palit liderato sa Senado. Ang flood control probe hindi masasayang sa pagbabago ng liderato sa Senado ayon kay Senador Panfilo Lacson. Ang teaser ng video ng PGMN na ipinadala kay Romualdez, iba sa inilabas sa expose, sabi ng NBI. Pangulong Bongbong Marcos hindi sarado sa muling pagsapi ng Pilipinas sa International Criminal Court. At higit 4,000 TNVS at delivery drivers nakakuha ng ayuda sa special payout. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at tihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, siyempre, before, narito muna. Ito muna ang uunahin natin. Good morning lang ako kay Mami Dang, kay William Herrera. Yan ha. Si Dylan Carrel, good morning Dylan. Si Carlito Cabiles, magandang umaga Carlito. Si Ricky Abuacan, good morning Ricky. Si Manne, good morning Manne. Si Steel Joanne, good morning Steel Joanne. Jansen Salazar, magandang umaga Jansen Salazar. Si Mark Mallorca, ha, naka-monitor. Magandang umaga Mark Mallorca. Ang aking

Kababata, sina si Rio Sarmiento. Good morning, pare. Si Julio M. Trenta. Ah, of course, laging nandyan yan. Nagkakape yan, nagkakape. Si Tatay Strauss Fernandez. Good morning, Tatay Strauss Fernandez. Si Evangeline De Salisa. Good morning, Evangeline. Si Rico Rasyon. Ah, good morning, Rick. Ah, si Merly Lazaro. Good morning, Merly. At si Morby Amak. Good morning, Morby. Si Jomedes Castro Jr. Good morning, Jomedes Castro Jr. Si Oyi Gloria Ong. Ah, good morning. Daitorio, si Roxanne Costo, si Gina Bantao, maganda umaga sa inyong lahat. Si Randy Santisas, good morning. Si Joel Latore, si Poter Nikalevich Rasputin, good morning Pedro. Si Kimura Dolores, kape-kape tayo galing sa Japan. At si Jaime Samoya Bernante, magandang umaga sa inyong lahat. Aha, magandang morning. Mainit-init pa yung mga kaganapan sa paligid natin, ha? Kasing init ng panahon. Anyway, low pressure area na tinatawag na dating Bagyong Paloy ay may 490 kilometers na layo mula sa silangang bahagi ng Katarman na sa Northern Samar, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi ng maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan o kulog at tidlata dahil sa localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.29 na umaga at lulubog mamayang alas 6.16 ng gabi. 47 minutes na po ang lamang ng liwanag sa dilim. Game na, sabi ni Brother Joey Barbosa Doria. Mahigit pa rin 28 lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng danger level heat index ayon sa PAGASA. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius ang init na mararanasan sa ilang mga lugar. Kabilang dito ang Dagupan, ang Apari sa Pangasinan, ang Apari sa Cagayan, ang Kasiguran sa Aurora, ang San Jose sa Occidental Mindoro, at ang Cuyo sa Palawan at ang Dumangas sa Iloilo. 43 degrees naman ang mararanasan sa Lawag at Batak sa Ilocos Norte, sa Bacnotan sa La Union, sa Tuguegrao, sa Cagayan, Itchagi sa Isabela, sa Balera sa Aurora, Iba sa Zambales, sa Puerto Princesa City at Aborlan sa Palawan, Dait sa Camarines Norte, Masbate City sa Masbate, Roa City sa Capiz at Brongan sa Eastern Samar. Ayon sa PAGASA, ang heat index sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay nasa ilalim ng danger category kung saan posibleng maranasan ang heat cramps at heat exhaustion, habang posible rin ang heat stroke sa matagal na exposure. Mahigit 80 lugar naman ang inaasahang nasa extreme caution level na 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees. Pero ang Baguio City sa Benguet ay nasa caution level na 27 degrees. Ang La Trinidad ay may 26 degrees, 22 degrees naman sa Benguet Radar sa Tuba. Ang heat index ay tumutukoy sa nararamdamang init na katawan kapag pinagsama ang temperatura at halumigbig ng hangin na nagpapahirap sa katawan na magpalamig.

sa mga OFW at mga negosyante natin na umaasa sa dolyar, ang palitan po ng piso sa dolyar ay nasa mahigit 61 pesos pa rin. Ngayong umaga, 61.47. 61 pesos and 47 centavos sa ang inaasahang palitan ng piso sa dolyar. Ibig sabihin, kung meron kang $10 ay meron kang 614 pesos and 70 centavos. Kung meron ka $100, meron kang 6,147 pesos. Kung meron kang $1,000, magkakaroon ka ng 61,470 pesos. Ang swerte ng mga may trabaho pang OFW, yung mga umuwi galing ng Middle East, medyo nakakalungkot dahil hindi nila masasamantala ang mataas na exchange rate. Pero kawawa naman yung mga negosyante natin na nag-import ng halagang 54 pesos pandolyar. Dahil ngayon ay lugi na sila ng mahigit 6 na piso. Oh, kasi initially ang inipon nilang pera, pang 54 to a dollar eh. Diba? Nung tinintahan nila yung kontrata. Pero ngayon, utang yun. Di pa sila nagbabayad. So ngayon, magbabayad sila, mas mahal na ng 6 na piso yung kada dolyar na kanilang babayaran. Ibig sabihin, kung ang inutang nila $100,000, di ba? Nadagdagan ng 400,000 pesos. Kung mahigit 5 piso kada dolyar, nadagdagan ng 500,000 pesos yung kanilang babayaran dun sa $100,000 na inutang nila. Yun ho yun. Yun ho yung tama ba yung math ko? Tama ba yung math ko? Diba? Kung $100,000, 5.4 million nung inutang nila, pero babayaran na nila sa exchange rate na 6.1 million. Oh, tama. 500,000. 600,000 ang lugi nila. 700,000, di ba? Isipin mo yun. Yung iba, pagka nakikipag-transaction internationally, yung mga ordinaryong negosyante na nag-i-import ng mga kalakal, di ba? Usually, ang profit margin yan, nasa mga ano lang, kalahating milyong piso, 200 hanggang 500 libong piso. Tapos, nalugi ka ng, sabihin na natin, sa 55 ka nagsimula eh. So, nalugi ka ng 6 na piso. So, nalugi ka ng 600,000 pesos. Yung profit margin mo, nasa 500,000 pesos, di bagsak ka na kagad 100,000 libo, di ba? Hindi ka umabot sa profit margin mo ng 500,000 pesos, lugi ka pa ng 100,000 pesos. Sakit na negosyo. Sakit sa ulo yung negosyo. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Anyway, kapit lang mga Pilipino. Kapit lang. Makakaraos din tayo dyan. Sinabi ng Malacanang na titiyakin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabibigyan ng proteksyon si Senador Ronald Bato de la Rosa alinsunod sa batas sa kasunod ng kompirmasyon ng International Criminal Court na nagpalabas na ito ng arrest warrant laban sa senador. Ito ay ayon kay Presidential Communications Secretary Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang. Naon na rito na paulat na naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Sa katunayan na personal na iniharap ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Senado ang warrant of arrest ng International Criminal Court na inisyo laban kay Senador Bato de la Rosa. Nagtungo si Trillanes sa Senado kasama ang NBI upang gawin ang pag-aresto kay de la Rosa. Kinumpirma rin ni Trillanes na hawak ng NBI ang arrest warrant ni De La Rosa na biglang nagpakita sa Senado at kasama sa mga senador na nagpatalsik sa pwesto kay dating Senate President Vicente Tito Soto III. Sa kabilang dako, base sa ulat, nasa bansa na rin ang International Police o Interpol para makipag-ugnayan sa mga otoridad sa bansa
para maaresto ang senador. Ikinukonsidera naman ang source mula sa The Hague na pamilyar sa nasabing kaso na ito ay serious and imminent sa gitna ng impormasyon na nais ng ICC na madala roon si De La Rosa bago magsimula ang formal na trial ni dati Pangulong Rodrigo Duterte ngayong huling bahagi ng buwan. Si De La Rosa, dating jefe ng Philippine National Police at malapit na kaalyado ng Duterte administration dahil sa anti-drug campaign, ay kasama sa iniimbestigahan dahil sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Iniakyat naman ang high school teacher na si Barry Tayam sa Supreme Court ang issue ng constitutionality ng Senate Resolution No. 44 na layong protektahan si Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa posibleng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Tayam, labag sa konstitusyon ng Senate Resolution No. 44 dahil hindi maaaring bigyan ng immunity si de la Rosa, lalo't ang kasong kinakaharap niya ay may parusang reklusyon temporal hanggang reklusyon perpetua o 12 to 40 years. Hiniling ni Tayam sa Supreme Court na pagbawalan si De La Rosa na gamitin ng Senado bilang kanlungan at inatasan ng PNP-CIDG at NBI na tumulong sa pagsilbi ng arrest warrant. Hinamon din niya si De La Rosa na harapin ang mga kaso laban sa kanya sa korte at patunayan ang kanyang pagiging inosente. Anya, hindi makakaiwas sa pananagutan ng pagtatago o pag-iwas ng proseso sa bansa na sa batas. Sinabi ni Tayam na hindi masasabing inosente si De La Rosa kung takbo ng takbo o tago ng tago. Alalaki ta Tayam eh. Di ba? Maingay ka rin nung panahon nung kay Ping Lacson eh. Bakit nung panahon ni Ping Lacson hindi mo sinabihan ng ganyan si Ping? Ah, bakit kaya ba to yan ang sinasabi mo? You talaga, oh. Naghihintay naman ang Philippine National Police ng utos mula sa korte para ipatupad ang contingency plans nito kusunod ng paglalabas ng International Criminal Court ng warrant of arrest para kay Senador Ronald Bato de la Rosa ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Ang NCBI, ang National Center Bureau ng Interpol o International Criminal Police Organization, kung saan nag-i-issue ang ICC ng arrest warrant. Samantala, ang PCTC naman ay ang Philippine Center for Transnational Crime na liaison ng bansa sa Interpol. Noong Lunes ng gabi, kinumpirma ng ICC na nagpalabas ito ng arrest warrant kay De La Rosa, kaugnay sa investigasyon sa drug war ng Duterte administration. Sa kasabay na araw ay lumitaw si De La Rosa sa Senado matapos ang 6 na buwang hindi pagpasok sa trabaho. Sinubukang arestuhin ng NBI si De La Rosa na nagdulot ng tensyon at sakitan. Dinepensahan naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates ang presensya ng pulisya sa Senado at sinabing ang kanilang presensya dun sa Senado ay proactive security measure para siguraduhin ang public order and safety ng institusyon. Nakalusot si Narts. Nakalusot si General Narts. Dahil hindi siya yung nautusang mag-aresto, NDI ang inutusang mag-aresto. Mukhang ayaw ng DILG eh. Mukhang DOJ lang ang ano eh. Ang compliant dun sa gustong mangyari. Di ba? Si matibag lang yung ano, hindi mo matibag. Di ba? Hindi mo matibag. Di ba? Eh, problema talaga ako dyan sa arrest warrant na yan eh. Kasi, dali mamaya, tapusin ko lang ito. Inakusahan ng International Criminal Court si Senador Ronald Bato de la Rosa ng crimes against humanity kaugnay na hindi bababa sa 32 pagpatay na umano'y korektado sa anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte. Sa arrest warrant na inilabas ng ICC Chamber 1 noong November 6, 2025 at isinapubliko noong May 11, 2026, sinabi ng tribunal na may reasonable grounds upang paniwalaang may pananagutang kriminal si De La Rosa bilang isang indirect co-perpetrator sa mga pagpatay. Ayon sa ICC, naharap si De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity of Murder sa ilalim ng Article 71A ng Rome Statute, nakasaad sa warrant na naganap ang mga pagpatay mula July 3, 2016 hanggang katapusan ng April 2018 kung saan no less than 32 persons were killed sa Pilipinas bilang bahagi umano ng widespread
and systematic na pag-atake laban sa mga sibilyan na inuugnay sa war on drugs. Iginit ng ICC na sangkot umano ang pulis kasama ang non-police assets and paid hitmen sa pagtutok sa mga pinaghihinalaang sangkot sa kriminalidad at illegal na droga. Ayon pa sa tribunal, si De La Rosa bilang dating hepe ng PNP ay tumulong umano sa pagpapatupad ng isang pambansang plano upang ma-neutralize sa mga hinihinalang kriminal na ayon sa ICC ay may kahulugang kill. Warrant, inilihad din na umano'y nakatulong si De La Rosa sa kampanya sa pamamagitan ng mga pahayag na inuotorisa at kinukondone ang pagpapatupad ng pagpatay ng mga alleged criminals, pagtatalaga ng mga pangunahing opisyal ng pulisya, pagbibigay ng logistical support at paghikayat sa mga pulisya na bigyang katwiran ng mga pagpatay gamit ang fictitious self-defense scenarios. Inakusahan din siya ng ICC na nangakong hindi mapaparusahan at nagbibigay ng gantimpala sa mga pulisya sangkot sa mga pagpatay. Ayon sa tribunal, nagsimula umano ang operasyon sa Davao City sa pamamagitan ng tinatawag na Davao Death Squad bago lumawak sa buong bansa nang maupo bilang Pangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Sinabi rin ng ICC na kinakailangan ng pag-aresto dahil wala umanong makatwirang inaasahan na kusang makikipagtulungan si De La Rosa sa korte. Binanggit din ang umano'y pagbabanta laban sa mga investigador ng ICC at aligasyon ng disinformation campaigns, orihinal na inilabas ng confidential ang warrant bago kinumpirma ng ICC noong Lunes na authentic ang dokumentong kumalat sa publiko at sinimula na pag-unseal dito. Unang lumabas sa mga ulat tungkol sa warrant noong November 2025, pagkapat sinabi noon ni De La Rosa na handa siyang harapin ang kaso, matagal siyang hindi nakita sa publiko o dumalo sa Senado hanggang sa muling magpakita noong May 11 sa gitna ng pagbabago ng liderato sa Senado kung saan nahalal si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Dumaliroid sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes the Fourth, bitbitang umano'y kopya ng ICC arrest warrant laban kay De La Rosa.

Panginoon dinaan ni Vice Presidente Sara Duterte ang tangkang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa at iginiit na dapat muna itong dumaan sa mga hukuman sa Pilipinas. Sa Panayam, sa The Hague, kung saan bumibisita siya sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niyang mali ang naging hakbang. Ang pahayag ng Vice Presidente kasunod ng tangkang pagsisilbi ng ICC warrant laban kay de la Rosa sa Senado noong Lunes. Ang warrant ay kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa ilalim ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte kung saan si De La Rosa ay nagsilbing hepe ng Philippine National Police. Pansamantalang isinailalim sa lockdown ng Senado matapos ang ulat natin ang kang isilbi ng mga tauhan ng NBI ang warrant sa loob ng gusali. Nagpakita si De La Rosa sa Senado matapos ang 6 pagkawala at hinarap ang naturang operasyon. Kalauna naghain ang kanyang mga abogado ng manifestation sa Supreme Court of the Philippines upang humingi na agarang proteksyong legal. Sinabi naman ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na hindi muna aarestuhin si De La Rosa noong Lunes ang gabi at dapat dumaan muna sa Korte ng Pilipinas ang usapin matapos ang pakikipagpulong kay NBI Director Melvin Matibag. Tumanggi rin si Duterte na magbigay ng komento sa pagbabago ng liderato sa Senado na nagresulta sa pagtanggal kay dating Senate President Vicente Soto III at sinabing desisyon ito ng mga senador.

sinabi naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na mananatili siya sa Senado habang ginagawa ang lahat ng legal na paraan para harangin ang tangkapag-aresto ng International Criminal Court. "I'm staying here. I'm not leaving," sinabi ni de la Rosa sa tanong ng mga mamamahayag tungkol sa kanyang plano. Ang tinutukoy ng senador ay ang temporary restraining order na hinihiling ng mga abogado niya sa Korte Suprema para pahintuin ang ICC arrest. Dinagdag pa ni De La Rosa na magtitiwala na lamang umuna sa Diyosa. Biglang lumitaw sa Senado si De La Rosa matapos ang paglutang ng kanyang posibleng pag-aresto noong Nobyembre. Siya ang isa sa mga tumulong para maitalaga si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President na pumalit kay dating Senate Leader Vicente Tito Sotto III. Ayon kay De La Rosa, nakitulong siya sa opisina ni Senador Jinggoy Estrada na mas komportable at mayroong mga pagkain kaysa sa kanyang sariling opisina. Nilinaw din ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi nito tinanggap ang kanyang sahod sa nakalipas na 6 na buwan ng pagliban niya sa Senado. Sa nakaraang 6 na buwan, hindi niya natanggap yung sweldo niya. Yung sekretary niya kinukuha yung sweldo. Paano daw niya makukuha? Wala siya sa Senado. Sinabi ni de la Rosa sa panayam habang nasa Senado. Kinukuha umano ng sekretarya niya pero nung sumunod na mga buwan ay hindi na kinukuha ang sweldo dahil nahiya na. Giit ni De La Rosa, ani Bato, handa niyang umanong ibalik ang mga hindi nagastos sa sahod at ang bahagi ng kanyang sweldo ay inilaan niya umano sa relief operation. Problematic yung ano eh. Kasi hindi malinaw eh. Ang dami-dami nating batas na kinukote, di ba? But there is one basic tenet and philosophy in our judicial system that kinakailangang hindi sinasabi sa atin, pero ito yon, di ba? In any form of government katulad natin, in any country, di ba, ang supreme judicial authority ay nakalatag sa Supreme Court ng bansang yon. So kung sa Pilipinas, ang Supreme Court ng Pilipinas. Di ba? Ngayon, asa The Hague sila, asa The Netherlands sila. Di ba? Merong isang criminal doon na gumawa ng krimen dito sa Pilipinas. Nagpalabas sa Supreme Court ng Pilipinas ng arrest warrant. Tapos pinadala doon sa The Netherlands para arestuhin bigla. Sa tingin nyo gagalaw yung pulis ng Netherlands na parang galaw ng pulis natin dito? Sabihin natin, nagpadala ng Interpol notice. O pumunta yung Interpol doon para habulin. Para kunin. Sa tingin ninyo, basta-basta makukuha ng Interpol yun. Bibigyan ko kayo ng example eh. Diba? Si Tevez, nakuha ba kagad ng Interpol? Hindi. Dumaan muna sa local court. Yung local court na nagsabi, sige, pwede nyo nakunin si Tevez. Diba? Si Zaldico, nakuha ba? May impormasyon ba tayo makuha sa France? Wala. Bakit? Kasi hindi basta-basta pwede pumasok si Interpol. Dadaan sila sa local court. Di ba? Si Harry Roque. Di ba? Si Joe Masison. Di ba ilan yan? Sa ibang bansa, pag may tao doon na gusto nating kunin, kahit dumaan pa tayo sa Interpol. Yung Interpol, pag nilatag yon, ibibigay nila sa local enforcement. Yung local enforcement, dadalhin sa korte dahil yun yung nakasaad dun sa Rome Statute. May isang phrase dun na sinasabing he must be presented to a competent local court. Importante yung phrase na yon. Dahil ang sinasabi ng phrase na yon, inirerespeto namin ang batas ninyo because ang International Criminal Court is a court of last resort. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, maaari lang silang pumasok pag hindi na gumagalaw ang batas bansa na kanilang papakialaman. Kaya nila ginagawang secret ang arrest warrant. Dahil baka biglang mag-function yung judicial process nung bansang gusto nilang pakialaman, mawawalan sila ng papel. At tandaan ninyo, walang pondo ang ICC. Umaasa sila sa limos na ibinibigay ng mga member nations.
O kaya ay pag may inire-refer ang mga ang United Nations na kaso sa kanila at saka sila bibigyan ng pera. In the same manner, yung ICC arrest warrant na yan, dadaan yan sa PCTC. Si PCTC, ibibigay yan sa korte natin, a competent court of law. Yung court of law, titignan yan, magdedesisyon. Ngayon, tatanungin ng court of law dun sa PNP, sa NBI, magsasampa ba kayo ng kaso laban kay Bato? Pag sinabi ng PNP at NBI, oh, sige, magsasampa kami ng kaso para magkaroon ng arrest warrant si Bato. Pag nagsampa ng kaso at tinanggap ng korte at naglabas ng arrest warrant ng korte, nawala na bigla yung complementarity ng ICC. Bakit? Kasi napatunayan ng local judicial system na gumagana tayo. And they are not allowed to participate until maayos natin yung sarili nating sistema. Kaso si Northcutt kay Digong, ngayon gustong shortcutin kay Bato. Diba? In the same manner na ginawa yan sa ilang mga African nation leaders. May nakita ba kayong Western country na ginanyan ng ano? Na ICC? Wala! European country, Western power, wala! Sino tinitira? Asian, African, yung mga mahihirap na bansa. Bully! Init ang ulo ko. Pagbabalikan yung Morning Report Pilipinas pagkatapos ay ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:32 na po ng umaga.

Babalikan yung Morning Report Pilipinas, yan yung paboritong istasyon ng radyo sa AM band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Baguio. Opo, ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM, Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 810 AM, Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan at kwentuhan at kulitan. Inilagay ng Senado sa elevated alert status itong Martes, Mayo 12, kasunod ng tensyon sa kapulungan ng tangkang pagsilbi ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, ang arrest warrant ng International Criminal Court kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Under elevated status, sinabi ni Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca, makikita ang ilang miyembro ng USAA na may dalang mga armas sa bisinidad ng Senado. Giniit ni Aplasca na may mga firearms naman talaga sa Senado. Matatandaan na tumaas ang tensyon sa Senado nung Lunes nang habulin ng mga ahente ng NBI si Senador Ronald Bato de la Rosa na muling lumutang 6 na buwan matapos magtago at hindi pumasok sa trabaho. Alam niyo, gusto ko lang mag-comment ano, kasi dinadala nila dun sa impeachment. Kaya daw nagpalit, 'di ba? Kaya daw nanalo yung ano, makakampi ni Sara Duterte, 'di ba? Pinagtulungan, etc., etc. Hindi lahat ng nandoon sa 13 kakampi ni Sara Duterte, ha. May ilan doon dati hindi niya kakampi, yung iba neutral, yung iba walang pakialam. Ang nabibilang ko lang na solid doon sa 13, 6. Eh. The other 7 were either wavy or yung iba, hindi naman kumakampi kay Sara nung araw eh, di ba? Alam nyo, feeling ko lang, and because of some information na pumapasok sa akin, no, mga sources ko sa Senate, pinalitan si Tito Soto as Senate President kasi hindi na gusto ng maraming senador yung direksyon naging direksyon ng Blue Ribbon Committee hearing. Kasi kung maalala ninyo, ang unang target ng flood control anomaly is yung mga congressman. Di ba? Sa bunga nga mismo ng Pangulong Bongbong Marcos nang galing yung ano eh. Di ba? Yung contractors. Pero nung naging bisika ang Blue Ribbon Committee, di ba? Nawala yung mga contractors. Maliban kay Saldico, of course. Di ba? Pero yung iba nawala. Nawala na yung mga pangalan ng mga contractors na, or kung hinabol man nila yung mga contractors, nawala yung mga shareholders ng mga congressman doon sa contractors na yun. E 27 yun eh. At yung 27, sabi ng Pangulo nung kanyang zona, panimula pa lang. Wala pa yung iba. Sinasabi nga niya, halos lahat eh, ng Pangulo doon sa Kongreso. Kaya nga sinabi niyang mahiya naman kayo, di ba? Pero nangyari, nung nagsimula si Marcoleta, tinutumbok na niya yung mga congressman. Biglang nagkudeta. Pumalit kay Chis Escudero si Tito Soto. Naging Blue Ribbon Committee Chairman si Panfilo Lacson. Sorry nung ha, pero ito yung kwento sa akin eh. Nung si Panfilo Lacson na, nagulat yung mga kapwa niya senador kasi ang pinag-iinitan ni Ping ay yung mga kapwa niya senador na wala dun sa mga congressman. Nagkaroon ngayon ng bulung-bulungan, nagkaroon ngayon ng murmurs. Even dun sa Siam, merong mga nagsalita dun na bakit senado ang tinitira mo? Eh ang problema, kongreso. Bakit suddenly nasa senado tayo nakatingin? So yung murmuring, yung undercurrent, 'di ba? Medyo nung una mahina, pero lumakas, 'di ba? Now, sasabihin kong hindi sinamantala ng mga Duterte senators. Of course, sinamantala ng mga Duterte senators.
Of course, ginatungan nila. May kailangan sila eh. Nakahanap sila ng butas eh. Ibinigay nyo yung butas eh. Ibinigay nyo yung pagkakataon dun sa mga Duterte senators na bulungan yung mga kapwa nila. Diba? Eh kinasuhan, tatlong senador na hindi dapat kasali dun, kinasuhan mo. Diba? Si Chi, si Joel, si Jinggoy. Ginulo mo. Diba? Hindi dapat kasali yung tatlong yun dun sa tabing tatlo eh. To be honest. Diba? Pero ginulo mo. Oh. Di ngayon kasali sila doon. Yung 10 naging 13. Pinakialaman nyo pa yung dalawang bilyar. Yung mga bilyar. Diba? At hinabul-habol ninyo. I mean, yes, sige, habulin natin. Yes, sige. Let's make them pay for sins or crimes that they committed. Pero in due process, hindi press release. Diba? Mas gusto ko yung napapanood ko nung araw sa mga telebisyon, yung mga tumatrabahong mga FBI, di ba? Secret Service sa Amerika, na pag may mga senador na gumagawa ng mali, di ba? Di ba? Iniimbestigahan nila, nagke-case build up. And then walang press release. And then suddenly, bigla na lang dadating dun sa bahay ng senador yung isang katutak ng FBI, di ba? Inaaresto na yung senador. Mas gusto ko yung ganun eh. Kasi dito sa dinadaan natin sa press release lahat, kaya wala tayong nahuhuli. Kasi pine-press release natin eh. Pine-telegraph natin yung gagawin natin, nakakagawa na ng depensa yung mga congressman, yung mga senador. But I'm going back to my point. 'Di ba? Di syempre may murmuring sa loob ng Senado dahil ang pinag-iinitan ng blue ribbon kapwa niya senador. Imbes na tinitignan niya yung sinabi ng dati ng pangulo, ng Pangulong Marcos, na yung mga congressmen ay mga contractors, na wala yung mga contractors. Pinaginitan mo yung mga senador. Kinakabahan ngayon yung ibang senador. Baka merong something mapunta sa kanila yung direksyon, sila yung madali. O so yung tatlo plus yung dalawang bilyar, di lima. O, lima dun sa 13. Limang tao yun. Kung ginawa niyo kakampiyon, pito lang sana. 'Di ba? Walo. Sabi mo na, walo lang sana. Not enough, 'di ba? Not enough. Pag-abstain lang 'yung mga 'yon, eh, sham kayo eh. Walo lang 'yung matitira, di panalo pa rin kayo. 'Yun 'yung point ko. Of course, merong element ng impeachment. Of course, gumalaw yung mga pro-Duterte senators. Of course, kinumbinsi nila yung mga ibang mga senador na nung una eh, hindi kampi sa kanila. But hindi kasalanan ng mga pro-Duterte senators yun. Kasi trabaho talaga ng mga pro-Duterte senators na protektahan si Sara Duterte. It's in their interest eh. Kakampi nila eh. Di ba? Yung mga pro-Marcos, kinakampihan naman, pinoprotektahan naman yung Marcos. It's their interest to protektahan eh. Di ba? It's the nature of partisan politics. And, ladies and gentlemen, you must understand na okay lang siya. Because, andun yung check and balance. Sana. Sana. Kaso, despite all of this, di ba, doon ako ha, yung kwento sa akin, doon nagsimula yun, yung murmurings dahil doon sa asal ng Blue Ribbon Committee. Tapos, ipinipilit pa ni Pampilo Lacson na sinusubo niya, di ba, sinusungal-ngal niya yung committee report doon sa mga ibang tao. Is yung ibang senador. Diba? Nainis yun. Pinipilit mo yung gusto mo sa amin. Patay-patay lang tayo sa mga senador dito. Yun yung pagkakasabi ng isang kausap ko. So finally, it reached the breaking point. Eh, dati ang Senate ko, hindi naman divide the house eh. Bihira mangyari yan, divide the house eh. Ang Senate ko, mas madala sa hindi, ano lang yan eh.
lang, usap ko siya po, ilan tayo? 13 tayo. Usap niyo na si Tito Sen. Mag-resign na siya, gracefully exit. Diba? Tapos declare natin baka. Usually, ganun lang yan eh. Eh, kaso magaling din si Tito Sen Manggapa. Diba? Pagkaka na didinig na nagkakabulungan na tatanggalin siya, gagapangin niya yung mga iba. Siyempre, yung mga Duterte Senator, sabi, hindi, huwag na tayo pumayag. Let's just divide the house. Pagbukas ng sesyon, mag-motion tayo to declare all seats vacant. Para wala nang ano, para wala nang gapangan, hindi na magkaroon ng gapangan. Doon na mismo, harapan na. Which is what happened. Pagbukas ng sesyon, we move to declare all seats vacant. Walang, nagulat si Soto. Ha? Gulat siya. Pero dahil may motion, kailangan niya aksyonan. So, motion, whatever. Sa majority leader, whatever. O pumayag, nagbilang. Pati siya, nakita niyo, nung nagbilang, nung nagbibilang siya, ang binibilang niya, yung nasa utak niya eh. Nung makita niya yung actual na boto, hindi match dun sa nasa utak niya, nagulat siya eh. Di ba? Dahil talo na siya. All positions vacant na. Sineshare ko lang sa inyo yung mga kwento sa akin, di ba? So, yes, it may be connected to the impeachment, pero kung maayos sana yung conduct ng Blue Ribbon Committee hearing dun sa flood control anomaly na hindi pinag-initan yung mga kapwa senador at tumutok dun sa sinabi ng Pangulo nung sona niya nung 2025, baka hindi nangyari yung nangyari today o nung Monday. Yun yung kwento ng mga source ko sa Senado, di ba? Speaking of impeachment, umaasa ang Malacanang ng patas sa Senate impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak ng Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang na hindi manghihimasok ang Malacanang sa nasabing proceedings sa Senado. Binigyan din ni Castro na ginagalang ng Malacanang ang kalayaan ng Senado kasunod ng paghalal kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate leader. Tinanong kasi si Castro ukol sa timing ng pagpapalit ng liderato sa Senado sa gitna ng impeachment proceedings kay VP Sara. Nauna rito, formal nang inihalal bilang bagong Pangulo ng Senado si Cayetano sa ginanap na botohan sa plenary session ng mataas na kapulungan na noong Lunes, May 11, sa kabuuan 24 na senador na dumalo sa sesyon na nakakuha si Cayetano ng 13 boto sapat upang talunin si Senador Vicente Tito Soto III na nakakuha ng 9 na boto. Sinabi ni Castro na malamang na ibinase ng mga kongresista ang kanilang desisyon sa ebidensya at mga dokumentong ipresenta sa kanila. Binigyan din ni Castro na ang anumang desisyon ukol sa kung paano tatakbo ang impeachment trial ay nasa kamay na ng Senado. Iniyak naman ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na susundin ang Senado sa saling ang batas sa at mga umiiral na batas sa paghawak ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Cayetano na nahalal noong Lunes sa botong 13 sa 24 na senador ay nagsabing rerepasuhin muna ng Senado ang mga patakaran sa sandaling matanggap nila ang articles of impeachment mula sa House of Representatives na bumoto ng 257-25-9 para i-impeach si Duterte. Na-impeach si Duterte dahil sa allegasyon ng misuse ng confidential funds sa unexplained wealth at umano'y plano ng pagpaslang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Cayetano, ilalagay sa protective custody ng Senado naman si Senador Ronald Bato de la Rosa at bibigyan ng pagkakataong gamitin ang lahat ng legal na remedyo kaugnay na umano'y warrant ng International Criminal Court. Binanggit din niya na nagdulot ng tensyon sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV matapos umano magpakita ng kopya ng ICC warrant na nagresulta sa pansamantalang lockdown ng Senado. Tukol sa kanyang pagkakahalal bilang Senate President, sinabi ni Cayetano na ito'y isang miracle dahil sa pagbabago ng alyansa sa loob ng Senado. Nagbabala naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa bagong mayorya ng Senado na wala silang ibang opsyon sa ilalim ng konstitusyon kundi ang simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay De Lima, anumang tangka na harangin ng proseso ay maaaring mag-udyok ng paghahain ng petition for mandamus sa Korte Suprema upang pilitin ang mga senador na gampanan ang kanilang tungkulin. Hindi rin pinalampas ni De Lima ang naging balasahan sa liderato ng Senado kung saan pinalitan ni Alan Peter Cayetano si Tito Soto III bilang Senate President matapos makuha ang suporta ng 13 senador.
para kay De Lima, mahirap ihiwalay ang timing ng leadership coup sa upasapin ng impeachment. Hindi na. Hindi mo, huwag mo ihiwalay. Kasali yun. Pero may ibang dahilan. Yun yung pinaliwanag ko kanina. Iginit ang mambabatas na malinaw ang saligang batas sa kapag na-transmit ng articles of impeachment, ang paglilitis ay dapat magpatuloy. Pati paliwanag ni De Lima, hindi naman kailangang magsimula agad ang mismo trial proper. Kailangan namang iset na ang constitutional machinery gaya ng formal na pagtanggap sa articles, pag-convene at panunumpa ng mga senador bilang mga senator judge. Bigyan din ni De Lima na ang pag-convene ng impeachment court ay isang ministerial duty o obligasyong hindi pwedeng iwasan o piliin ng Senado. Ang mandamus ay, kung hindi, ay kailangang mapipilitan silang mag-file ng mandamus. Ang mandamus ay isang legal na remedyo kung saan uutusan ng Korte Suprema ang isang ahensya o opisyal na gawin ng kanilang tungkulin na itinakda ng batas. Babala pa ni De Lima ang pagtanggi ng Senado na mag-convene ay may tuturing na constitutional breach. Maaari rin umanong pag-usapan sa huli ang mga administrative o criminal liability gaya ng dereliction of duty kung patuloy na iistabi ng Senado ang proseso.

0: Ipinaliwanag naman ni Naboto City Lone District Congressman Toby Chanco ang kanyang boto na yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na niya bunga ng tungkulin sa saligang batas at paninindigan sa pananagutan ng gobyerno sa kabila ng kanyang pagiging kritiko ng AMA Administrasyong Marcos. Si Chanco ay kabilang sa 257 na mambabatas sa bumoto para i-adopt ang Committee Report No. 261 na naglalaman ng 4 articles of impeachment laban kay Duterte. Giti Chanco, hindi maaaring maging dahilan ng pag-aantala o hindi pagkilos sa usapin ng pananagutan at iginita ang accountability ay hindi dapat pumipili. Pinanggit niya ang isyo ng salin ni Vice President Sara, partikular ang umano'y hindi deklaradong cash assets na dapat anyang malinawan, excuse me po, sa tamang forum. Nilinaw din niya na ang kanyang boto ay hindi paghatod sa pagkakasala kundi pagbibigay daan sa formal na proseso sa Senado. Dagdag pa ni Chanco, ang Senado ang tamang lugar para talakayin ang mga issues sa financial disclosures at iba pang kaugnay na aligasyon. Sa botong ito, formal lang na impeach si Vice President Duterte at lilitisin sa Senado. Nagdesisyon naman na ang Senado ng sarili nitong liderato. Ito ang naging reaksyon ni Palace Press Officer Claire Castro matapos na magkaroon ng papapalitan ng liderato sa Senado noong Lunes matapos patalsikin sa pwesto ng 13 senador bilang Senate President si Tito Soto III at ipinalit si Senator Alan Peter Cayetano. Sa ulat sa pagsisimula ng sesyon, nagmosyon si Senator Amy Marcos na ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa kapulungan. Matapos ang botohan, 13 senador ang bumoto, pabor sa mosyon at 10 ang tumutol. Makakaraang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon kabilang ang posisyon ng Senate President. Iminungkahi naman na ihalal si Cayetano bilang bagong leader ng kapulungan. Muli, 13 senador ang bumoto sa naturang kahilingan kaya idineklarang bagong leader ng Senado si Cayetano. Kabilang sa mga bumoto para kay Cayetano ay si Senador Ronald Bato de la Rosa na dumalo sa sesyon na ilang buwan nang hindi nagpapakita sa Senado mula noong November 2025. Nangyari ang pagpapalitan ng liderato sa Senado sa harap ng posibleng pagpapadala sa kanila ng Kamara de Representantes sa ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung may padala ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, ang mga senador ang tatayong impeachment judges sa nalilitis kay Duterte. Kabilang sa bumoto para kay Cayetano bilang bagong leader ng Senado, ang kasapi ng tinatawag na Duterte Block na kinabibilangan ni Senador Bonggo, Robin Padilla, Amy Marcos, Mark Villar, Camille Villar, Rodante Marcoleta at Senador Senador Roland Bato de la Rosa. Bakit ako nabubulod? Ronald Bato de la Rosa. Yung... Kahit naman nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado noong Lunes, tinayak ni Senador Pan Pinapaging Lacson na hindi masasayang ang mga natuklasan ng Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects. Sinabi ni Lacson na ang komite sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nakapagambag na sa fact-finding at case build-up efforts ng Department of Justice at Office of the Ombudsman labin sa ilang personalidad. Binanggit din niya na dahil isinapubliko na niya ang nilalaman ng Chairman's Progress Report sa kanyang privileged speech noong May 5, naging bahagi na ito ng public record at maaari na ibahagi sa DOJ at ayon kay Lacson ay ipinag-utos na niya pagpapadala ng mga ebidensya sa Ombudsman at DOJ. Nauna nang ipinaliwanag ni Lacson na bagamat hindi niya isinapubliko ang mga ebidensya bago ang kanyang privileged speech dahil maaari itong lumabag sa mga tuntunin ng Senado, nagbigay daan naman ang kanyang talumpati upang magamit ang DOJ at Ombudsman ang mga ito sa kanilang case-building efforts. Pinaalalahanan din niya noon ang kanyang mga kasamahan kabilang ang mga iniuugnay sa flood control mesa tungkol sa kanilang shared responsibility na lagdaan ang partial committee report upang matalakay ito sa plenaryo. Dagdag niya, maaari ring magsilbing plataforma mga ito ang partial report ng Blue Ribbon sa plenaryo upang maipagtanggol ang kanilang sarili. And finally, sinabi ng NBI na magkaiba ang teaser video na umano'y pinadala sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualde sa kaugnay na aligasyon na extortion kumpara sa buong ulat na inilabas online ng Peanut Gallery Media Network. Nauna nang naglagak ng piyansa noong weekend sina PGMN founder Franco Mabanta at apat pang kasama. Noong Linggo ng gabi, inilabas ng grupo ang kanilang full episode ng pinagbatang The Mastermind na inilarawan nilang expose laban kay Romualde. Kaugnay ito ng umano'y 300 million peso extortion complaint laban kay Mabanta. Ayon sa PGMN anchor na si CJ Hero, may mga tagubilin sa kanilang team kung ano ang gagawin sakaling may mangyari kina Mabanta o sa sino man sa kanilang grupo kabilang ang pagtiyak na maipalalabas ang kanilang episode. Iginit din ni Hero na kumilos umano si Romualdez laban sa kanilang produksyon. Gayunman, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, na magkaibang 3-minutong teaser na ipinadala sa kampo ni Romualdez kumpara sa halos 2 oras na video na inilabas online. Tinitignan ng mga investigador kung ang teaser ay sadyang ginawa para sa extortion na nag-issue ng sapi ng NBI kay Hero noong Lunes, ngunit ang kanyang abogado na si Attorney Lian kakapit lamang ang humarap at sinabing nasa biyahe si Hero. Nakatakdang humarap si Hero sa NBI sa Mayo 22. Naghain naman ng cyber libel complaint si dating kongresistang Marvin Rillo kay labat kay CJ Hero dahil sa umunoy paninirang puri. Ayon sa NBI, madaming ipapaliwanag si Hero dahil lumalabas sa teaser at full episode. Dagdag pa ng mga otoridad, nakatanggap sila ng maraming ulat mula sa mga nagsasabing na biktima rin sila ng grupo ni Mabanta. The story says it all. Okay na yun. Magkukomentaryo pa ba ako doon? Huwag na. Okay na yun. Okay na, wala na akong oras. Paalam na ako. Kita tayo bukas, ha? Ha? Huwag kayong kakalas, ha? Miyerkules ngayon, AHA Balitang Bata mula sa AHA Learning Center. Yan po ang susunod na palatuntunan sa ating Morning Report Pilipinas. Pag Lunes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pag Martes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you tomorrow, guys. I'll see you tomorrow. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Hello mga ka-AHA!
2: Kami sina Elisa
1: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
2: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
1: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
2: Kita-kits mga ka-AHA!
3: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: ng Radyo Bandido TV at sa kanilang live streaming site.
1: At bilang paniwala po, ating kilalanin at kamustahin ang isa't isa.
2: Kamusta? Kamusta? Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak.
3: Balitang Bata!
4: Magandang araw mga kaaha, ako po ito si Teach Judy, isang program officer mula po sa BWSM. At ngayong Sabado, hindi lang ito basta-bastang Balitang Bata episode dahil ito ay isang espesyal ng kwento ng pagmamahal at pasasalamat.
0: Hello po sa inyong lahat, ako naman po si Maha, atin pa rin pong ipagdiriwang ang pinaka-espesyal na babae sa ating buhay, ang ating mga nanay, mama, mommy, o kahit lolo o tita, na nag-alaga sa atin na parang tunay na ina.
1: Ako naman si Vanessa, at tama ka dyan, Maha, dahil hindi pa rin natatapos ang Mother's Day Month. Narapat lang nabigyan pugay natin ang ating mga ilaw ng tahanan, sila ang gumigising ng umaga para ihanda ang baon natin. Ang pag-aalala kapag may sakit tayo at lagi na dyan para yakapin tayo kapag malungkot tayo.
4: Kaya naman, ang episode natin ngayon ay pinamagatang My Achiever, Kwento ng Pagmamahal at Pasasalamat. Sa episode na ito, makikilala natin ang mga batang achiever na may nakakatuwa, nakaka-inspire at nakaka-touch na kwento para sa kanilang mga nanay.
0: Tama! Mga kapwa naming achievers na mula sa AHA Learning Center na buong pusong magbabahagi ng kanilang mga kwento ng pagmamahal, pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob para sa kanilang mga nanay.
1: Totoo yan! Dahil kahit bata pa kami, alam namin na hindi madali ang tabaho ng isang ina. Minsan, hindi sila nagpapahinga. Minsan, hindi sila bumibili ng gusto nila. Para lang may pambaon tayo. At kahit pagod sila, hindi nila tayo tinatalikuran. Kaya ngayon, gusto namin ibalik kahit kaunting saya sa kanila sa pamamagitan ng kwento, tula, liham at mga mensahe mula sa amin.
4: Sana sa simpleng paraan na ito ay madama ng ating mga ina kung gaano sila kamahal ng kanilang mga anak. Kaya samahan nyo kami sa isang episode na puno ng ngiti, kwento at luha ng saya.
0: Mga kabalitang bata, ito na po ang My Achiever, Kwento ng Pagmamahal at Pasasalamat, ang espesyal naming handog para sa mga ilaw ng ating tahanan.
2: Tara na at simulan na natin ang ating kwentuhan.
1: Simulan na natin. Kasama natin ngayon ang ilan sa ating mga kapwa-achievers na handang ibahagi ang kanilang kwento ng pagmamahal at pagsat pasasalamat. So, let's welcome Erica, Althea, Aliyah, Stephanie, at si Zab.
4: Ayan, so welcome po sa inyong lahat. So, bago tayo magsimula, kailangan muna nating malaman ang inyong mga pangalan. So, pwede nyo bang sabihin ang inyong pangalan, ilang taon na kayo, at ano yung tawag ninyo sa inyong nanay?
5: Okay, sige, start tayo kay Zab.
6: Ako po si Jan Sabril T. Virgo, 13 years old. Ang tawag ko po sa mama ko ay Mama.
7: Ako po si Althea A. David, 13 years old. Ang tawag ko po sa aking mama ay Mama.
8: Ako po si Aliyah Lovie M. De La Rosa. Ako po ay 12 years old. Ang tawag ko po sa mama ko ay Mamush.
9: I'm Stephanie T. Palanzuela, 13 years old. Ang tawag ko po sa nanay ko ay Mama.
10: Magandang umaga. My name is Erica Jetsdigia, 16 years old. Ang tawag ko po sa aking mama ay Mama.
0: Yeah. Ready na ba kayo sa ating mga tanong? Masaya lang to, parang kwentuhan lang.
4: Okay, so ready na ba? Ready na?
2: Ah!

Si Mama po yung kaaway at kakampi ko, pero siya po din po yung naggagabay at nag-aalaga sa akin. Kung ilalarawan ko po siya sa tatlong salita, siya po ay mabait, maganda at mahigpit. Si Nanay po ay para siyang superpowers. Para siyang superhero sa akin na may superpowers. Kasi po kapag may problema ako or may mga things na hindi ko po na bibigyan ng solution agad, is binibigyan niya po ako ng clue sa mga solutions na pwede kong gawin dun sa problems na yun, and kino-comfort niya po ako palagi kapag may problems po ako. And kapag i-describe ko naman po siya sa tatlong salita is

0: Maganda, mapagmahal, and mapagbigay.
1: Si nanay sa buhay ko ay para siyang superhero. Ilalarawan ko siya gamit ang tatlong salita. Maalaga, mahigpit, at mabait.
2: Si nanay po ay isang hero sa buhay ko at may lalarawan ko po siya sa tatlong salita. Mapagmahal, maalaga, at masipag.
3: Para sa akin, si Mama ay isang robot. Kung ang robot ay nalulobat at nagkakaenerhiya, si Mama ay napapagod at kapag nagpahinga ay nagkakaenerhiya. Maidi-describe ko si Mama sa tatlong paraan bilang isang matyaga at masipag at mapag-alaga.
4: Para sa akin, si Mama ay parang diary. Kasi pag may problema ko, nasasabi ko sa kanya lahat ng problema ko at kakausapin ako ni Mama. At malalarawan ko si Mama sa tatlong word ay mabait, malasakit, at mapagbigay. Kagaya ng kahit pag gusto niya yung ulam, bibigay niya sa amin kasi alam niyang gusto din namin.
0: Recognition po, si Mama po yung palaging nag-aakyat sa akin sa stage. Siya po yung palaging sumasama sa akin para matanggap yung certificate. Nung may work po siya and birthday po niya, pero pre-namis niya po sa akin kasi kapag birthday niya po, lagi po kami magse-celebrate. So, kinansal niya po yung work niya and nag-celebrate po kami. Yun yung po yung best moments.
4: Nung kinakaban po ako na mag-i-speech po ako sa harap, nandiyan po si Mama para kausapin ako at huwag ako kaba dahil magiging okay lang po lahat.
1: Tuwing may karamdaman ako o may lagnat, siya po ang nag-aalaga sa akin.
2: Tuwing may karamdaman po ako, lagi po siyang nandiyan sa tabi ko at Lagi niya po inaalagaan. Hindi niya po iniiwan.
3: Ang pagtulong niya po sa akin at pagturo sa pagluto ng ulam tuwing kami ay kakain na.
1: Kinocomfort niya po ako.
0: Kumakanta po kami sa bahay.
4: Minsan bibilan ako ni Mama ng ice cream at kakausapin po ako.
0: Lagi niya po akong niyayakap and gino-comfort niya ako sa mga magagandang salita like katulad ng okay lang yan, kaya mo yan, tutulungan na lang kita. Mga ganong words po. And nahahappy naman po ako kasi lagi niya po akong kino-comfort tapos napapagaan po yung loob ko.
4: Sabi ni Mama, kung uuwi kang iiyak, huwag ka nang umuwi kung hindi ka lalaban pabalik.
0: Always be humble and always be strong and lagi pong huwag magmayabang and laging yung mga pangaral niya po is idala ko kapag matanda na kasi yung mga tinuturo niya naman po hindi po mali.
1: Huwag mambuli at tumulong sa kapwa kung nangangailangan.
3: Pagiging marespeto kasi sa ano po ngayon kasi karamihan sa mga bata ngayon, wala nang respeto sa nakakatanda. Kaya ngayong natutunan kong marespeto sa mga nakakatanda sa akin, gusto ko po siyang mas maano pa po sa kasalukuyan po.
2: Natutunan ko po kay Mama yung pagiging matipid at pagiging masipag po sa gawain bahay.
0: Palagi pong magtipid.
1: Huwag mambuli at tumulong sa kapwa kung nangangailangan.
0: Stay humble, huwag pong magtitiwala agad sa mga strangers, and huwag pong magyabang.
4: Gusto ko po mabigyan si Mama ng maayos na bahay at maabot ang pangarap ko para kay Mama at para din po sa pamilya.
0: Gusto ko pong gawin is ma-spoil siya or kung hindi ko man po siya ma-spoil pagtanda niya is kapag lahat po ng work niya is mag mag-worth it po kasi po lagi po siyang nagtatrabaho and gusto ko pong makamit niya yung gusto niyang gawin sa buhay. Yung sinasabi niya nga po na magkaroon siya ng maraming pera, wala po siyang problem sa pera. Yun lang po.
3: Karoon po siya ng malangyang buhay habang magkasama po kami at mabigyan po siya ng magagandang bahay at yung hindi po siya namumroblema sa mga gagastusin niya po.
4: Ang gusto ko pong maabot niya balang araw ay mamuhay ng komportable na walang iniisip na worries. At gusto ko po na matanggap siya ng makatanggap siya ng mansion.
3: Nag-moving up po ako nung grade 10 kasi po, after po nung moving up namin, lumabas po kami ni Mama, kumain po kami sa labas, and nilibot niya rin po ako kung saan-saan.
0: Lagi po kaming nagti-TikTok pag magkasundo po kami or kapag day off niya po, bumibili po siya ng nachos.
4: Nung umalis po kami ni Mama, papunta pong Antipolo, sinamahan ko po siya at tinulungan. Kaya pre-announce po sa akin ni Mama na bibili niya po yung gusto kong laruan.
1: Nung binilan po ako ni Mama ng cake ng birthday ko at kaunti lang ang handa at wala masyadong bisita pero sabi niya, bawi na lang daw siya next day.
0: Banding po na paborito ko po, yun nga po, yung pagkanta nga po sa bahay and then yung pagkain po namin sa labas, sa mga Jollibee, Ugbo.
3: Power po ni Flash kasi po, Mas mapapabilis po yung ginagawa ko sa gawain bahay kapag naguutos si Mama.
0: Super speed po and power hugs. Para po kapag inuutusan niya po ako, makakapunta po ako ng mabilis. And yung power hugs naman po, if kapag may problema po siya, kaya ko po siyang laging yakapin and kaya ko po siya laging makomfort.
4: Teleportation po. Para pag inuutusan ako ni Mama, magte-teleport na lang ako.
0: Dalawang powers po, yung telekinesis and yung super speed para po sa paggawa po ng gawaing bahay and di na po siya mapagod.
1: Maraming galamay para ako na lang po gagawa ng lahat ng gawaing bahay.
2: Kung may super power man po ako, ito po ay pagiging masipag, matulungin, para po matulungan ko po siya na mabawasan po yung mga gawain niya, di na rin po siya masyadong mapagod.
3: Hey Ma, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa aming magkakapatid at sa mga apo mo. At patuloy mo pong alagaan din ang sarili mo para magkasama po tayo ng matagal.
0: Ma, maraming salamat po sa pag-aalaga sa akin kahit na nagsusungitan po tayo sa isa't isa. Love pa rin kita.
1: Salamat po sa inyong sakripisyo.
0: Hi Ma, love you so much. Thank you po sa lahat ng mga ginagawa mo sa akin. Then sana po lahat po ng mga paghihirap mo is maging worth it po someday. Thank you po.
4: Maraming salamat po sa kanya dahil kahit po maldita ako na hold pa rin po ni Mama yung sarili niya. Maraming salamat po sa kanya.
2: Happy Mother's Day po Ma. Mahal na mahal po kita and maraming salamat po sa pagmamahal at pag-aaruga, pinalaki niyo po ako ng maayos kahit minsan po palasagot po ako. Pero thankful pa rin po kasi kayo yung naging nanay ko na nagpalaki sa akin ng ganito.

0: Nakaka-inspire mga kwento nila, di ba? Iba talaga pag galing sa puso. Kahit bata pa tayo, marami na tayong napapansin sa pagmamahal ni nanay. Mula sa simpleng paghahanda ng pagkain, hanggang sa pag-aalaga kapag tayo may sakit, hanggang sa mga maigpit na lang yakap tuwing tayo manungkot. Pero teka, hindi po siya nagtatapos ng saya.
1: Handa na ba kayo sa ating next segment? Ito ang Fast Talk, Bata Edition. Mabilis ang sagot lang, walang explanation, pili agad.
2: Okay, ready na?
3: Aha!
2: Okay, so unang tanong, magluto o magugas ng pinggan kasama si nanay?
3: Magluto!
2: Okay, lahat magluto.
1: Next, pinaka nakakatawang sinabi ni nanay sa'yo?
3: Mukhang pinggala!
2: Sweetest gift na natanggap mo kay nanay?
3: Cellphone!
2: Oh, wow! Okay, favorite ulam ni nanay?
3: Sisig!
2: Adobo. Okay, next!
1: Kulit moment yun ni nanay?
3: Yakap!
2: Oh.
4: Hapasan.
2: Hapasan may yakapan. Okay, anong kantang bagay na bagay kay nanay? Napatigil sila. Dancing Queen? Ano pa? Ano sa'yo?
5: Dancing Queen din.
2: Dancing Queen din. Yung iba?
6: Budots po.
2: Okay.
1: Kung flower si nanay, anong klaseng bulaklak siya?
7: Rosas. Sunflower.
6: Flowering.
2: Rosas. Okay, rosas at sunflower. Next!
0: Kung si nanay superhero, ano ang kanyang super powers?
7: Lightning.
2: Okay. Ano ang isang salita para ilarawan ang nanay mo? Okay, hijab muna. Isang salita para ilarawan ang nanay mo.
5: Maganda.
8: Mapagmahal. Mapagbigay.
1: Masipag.
0: Wala.
8: Unique.
2: Okay.
1: Ang saya nun. Ang kukulit na mga sagot nyo. Pero higit sa lahat, nakita natin na kahit bata pa tayo, kaya nating ipakita kung gaano kahalaga si nanay sa ating buhay.
2: Okay, so pwede ba tayong magbabay sa ating manonood? Okay, 1, 2, 3.
3: Bye!
9: Mga ka-aha, ngayon naman ay magbibigay tayo ng isang affirmation tungkol sa pagmamahal sa ating ina. Ilagay natin ang ating mga kamay sa ating dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang mga katagang ito. Inay, ikaw ang aming ilaw, lakas at gabay. Salamat sa bawat sakripisyo at pagmamahal mo ng totoo. Mga ka-aha, ulitin natin ang aking sasabihin. Inay, ikaw ang aming ilaw, lakas at gabay. Salamat sa sakripisyo at sa pagmamahal mong totoo.
1: Sabihin natin ng huling beses bilang paalala sa sarili. Inay, ikaw ang aming ilaw, lakas at gabay. Salamat sa bawat sakripisyo at sa pagmamahal mong totoo.

0: Sabi ko, sino po kayo? Ang wika niya, ako si Magagsalamat, ang dato.
1: Hindi ko mapaniwalaan. Ako ay napunta sa kanilang kapanahunan. 400 na ang taon ang nakakaraan. Ako ay nabigla sa aking nakita. Ganito pala ang tundo nung sinaunan. Masagana at kay ganda ng kaharian ng tundo. Napakadaming produktong lunan, mga barko. Tunay nga na ang tundo ay sentro ng komersyo. Mula sa iba't ibang bansa ang pumupunta dito upang magbenta at bumili ng sari-saring produkto. Ang mga maharlika ay puno ng ginto ang katawan. Sa taglay nilang yaman at kapangyarihan, ito pala'y pangkaraniwan. Ang mga dato ng tundo ay kilala sa kanilang katapangan. Sinakop man ng mga Kastila ang kanilang kaharian, hindi simuko at ipinagtanggol ang bayan. Di katulad ng mga nagahari-harian doon sa aming kanto. Nagmamalaki at nag-aagrabyado. Sa araw, si Dato Magagsalamat ay pumunta sa kabundukan. Isang matandang babae ang hirap maglakad ang nakita sa daan. Hindi siya nag-atubili. Ang dato ay kaagad niya, hindi nag-atubili ang dato at kaagad niyang tinulungan. Siya ay nagpakumbaba sa isang ordinaryong mamamayan. Ang kabutihang loob ng isang dato Magagsalamat, aking nasaksihan. Nakita kong madalas nagpupulong-pulong si Dato Magagsalamat at ang pinsan niyang Lahan. Isang malaking pag-aklas laban sa Kastila ang sikreto nilang pinaghahandaan. Nakipag-unayan sa Borneo at kamag-anakan, mga dato sa iba't ibang lugar ang hinikayat sumali sa isang himagsikan upang makamit ang niasam na kalayaan. Ito yata yung ang sagwatan ng mga lakan sa tundo na aming pinag-aralan. Bago sumakay sa bangka si Dato Magagsalamat, ako'y kanyang kinausap. Ang bini niya sa akin ay lagi ko daw tatandaan na tumulong sa kapwa at mahalin ang bayan. At bago tuluyang nagpaalam, ako'y kanyang binigyan ng isang pulseras na humikinang. Gising! Gising! Binasan mo maliko at mag-agahan para hindi ka mahuli sa eskwelahan. Yan ang sabi ng nanay ko. Ako ba'y naalimbungatan? Ako ba'y lahat ba'y panaginip lang? Agad akong naganda at pumunta sa paaralan. At sa paaralan, nakita ko si Ana muli nilang pinagkakaisahan. Di ako nagdalawang isip at kaagad nagtakbuhan mapunta sa kadalawang kwarto ang lahat ng mga estudyante. Nagtanong si Ma'am sa loob ng kwarto.
2: Sino sa inyo ang may natutunan sa kaysaysayan ng tundo?
0: Ako ay tumayo at aking kwento. Kung gaano kaganda at kasagana ang sinaunang tundo, ang mga dato ay tunay na matatapang. Pinaglaban ang ating kalayaan. Ngunit hindi sila mga haring puros yabang. Sila'y
1: matulungin at mabuti ang kalooban. Ang mga ang bayani ng tundo ay ating kilalanin at tularan. Ang sabi nga ng isang dato, tumulong sa kapwa at mahalin ang bayan. Kaya pinagmamalaki ko, ako ay taga-tundo. Ako ay Pilipino. Ako ay umupo nang may naramdaman. Paghawak ko sa aking bag ay may pakaibang laman. Kinuha ang nasa loob at nabigla. Isang pulseras ang natagpuan. Di ba ito ay pag-aari ng mga lakad? Grabe naman. Naalala ko lahat ng aking naranasan. Kaya ako'y nagpapasalamat at nakilala ko si Datu Magat Salamat. Diyan ang tatapos ang ating story. Palapak naman natin. Pero bago yan, ay gusto ko lang malaman muna. Tignan natin kung inyo pang natatandaan, ha? Tignan natin. Huwag tayo ng opo, Teacher Julie. Sino sa inyo nagustuhan niya ang ating kwento? Ayan, salamat po. Ayan. Tanong ko muna, sino ang mga naaalala nyo na karakter? Sige nga, yan ang pangalan.
3: Magat Salamat.
1: Si Magat Salamat. Okay. Sino pa?
4: Si
1: Marco. Okay. Sino si Marco? Siya isang? Ha?
4: Bata pa rin.
1: Oo, Marco.
4: Sige. Isang bata
1: lang. Isang bata na?
4: Isang bata at gida sa kwento.
1: Okay. Okay, tama. Tapos sino si Magat Salamat? Sino yung nagsabi? Sino si Magat Salamat?
5: Bayani.
1: Bayani. Oo, tama. Ano pa? Sino pa ang mga alala nyo?
4: Mama ni Marco.
1: Ha?
4: Mama ni Marco.
1: Mama ni Marco. Siya yung nanggising, no? Sino pa? Yes.
6: Sila Kandula.
1: Sila Kandula. Ano? Sino ba sila Kandula?
6: Pinsan. Ay, ano? Pinsan. Pinsan. Oo. Nasa likod po sa tayo mga bagay natin.
1: Oo. So, si sila Kandula ang tatay ni Magat Salamat. Okay. So, yun yung mga karakter natin. Saan nangyari ito? Saan? Nasaan tayo? Sa tundo. Oh. So, merong... Kailan to? Kailan to?
5: Sinaunang panahon.
1: Ha?
5: Sinaunang panahon.
1: Merong sinaunang panahon, tsaka merong... Kasalukuyan. Okay. So, merong... Sabi natin, merong tundo noon. At merong tundo
5: ngayon.
1: Ayan. Okay, very good. Okay. So, sino nakakaalala ng kwento? Ano yung kwento natin? Naalala niyo yung kwento ni Marco? Sa ngayon, bago siya napunta dun sa kapanahon na nila Magat Salamat, ano yung naalala niyong bago yun, anong naalala niyo? Ano yung naalala niyo sa simula? Nung nandun siya sa kanto, sino yung nakita niya?
5: Dalawang lalaki
1: na ano?
7: Maghahari-harian.
1: Ano tawag sa kanila?
7: Hindi naman tabay.
1: Okay, mga siga, no? Okay. So, meron tayong mga hari, no?
5: Hari na siga.
1: Ano? Yung mga
5: hari-harian
1: na siga. Okay, kita niyo mga siga. Tapos, bago siya pumasok sa eskwelahan, ano nakita niya?
7: Nambubuli.
5: Siya na
1: nambubuli. Sino nambubuli? Yung mga?
7: Lalaki.
1: Si Paul, siya kasi Eric, yung mga siga din. No? Okay. So, yun yung nangyayari noon. Yun yung nangyayari ngayon. No? Yun yung mga hari ng tundo. Pero, nung napunta siya sa noon, okay? Ano ang description ng mga hari ng tundo noon? Say.
7: Matatapang.
1: Okay.
7: Mabait.
1: Lang ha, matapang. Hindi matapang din naman itong mga to. Pero anong klaseng matapang sila? Ginagamit nila yung katapangan nila para saan?
3: Para protekta ng mga tao.
8: Para...
1: Galing. Protektahan ang mga tao. Oo, diba? Tapos para saan yan? Para ipaglaban ang bayan. Bansa. Oo, bayan. Hindi, tama naman. Bansa na ngayon. Kasi dati hindi pa tayo bansa eh. O bayan pa lang. No? Paglaban. So noon, ano pa ang naisip nyo? Ano yung tondo ngayon? Pag tinignan mo yung kapaligiran. Ha? Madumi? Madumi. Ano pa?
8: Wala nang sagan.
1: Walang?
5: Walang nang malinis.
1: Walang sagana? Okay, walang sagana. Pero noon?
5: Merong sagana.
1: Masagana.
8: Walang masagana. Sagana sa... Okay.
1: Oo. Tapos, hindi ba yung maraming ginto? Yung mga ano? Mga
5: necklace.
1: Diba? Ha?
8: Necklace.
1: Mga necklace. No? Oo. Meron silang mga necklace. Tama. No?
8: Necklace.
1: Hindi lang necklace. Meron silang pulseras. Diba? Oo. So, yan, yan. Ano pa? Mga dato, meron kayo na miss. Ano yung nasa, ano yung kanilang kalooban?
5: Mamait sa kapwa.
1: Puso, no?
5: May puso.
1: Mabait? Saan? Sino mabait?
8: Sa mga kapwa.
1: Sa mga kapwa nila, okay. So marunong silang pagkapwa-tao. No? Kapwa-tao, marunong silang pagkapwa-tao. Hindi sila nang bubuli. No, hindi sila inaano yung mga mahina. Ano yung ginawa ni Magagsalamat? No? Meron siya nakitang matandang babae. Kahit na parang presidente siya eh. Pero tumulong siya sa ordinaryong tao. No? Hindi niya inisip na, ay, kadiri. No? Hindi niya naisip yun. Tinulungan niya. So, ganun. Okay. So, nalaman na natin ngayon to. Merong tondo noon, may tondo ngayon, meron din mga pinuno noon, at pinuno ngayon. Okay? Alam. Ang tanong, ito, isang tanong. Ano ngayon sa tingin nyo ang naramdaman ninyo pagkatapos yung nalaman yung kwento? Taas ang kamay, tapos sasagot ng tanong, bigyan ko kayo ng pagkakataon sa tanong. Ano yung naramdaman nyo pagkatapos yung narinig yung kwento? Yes. Ano pangalan mo?
9: Altea.
1: Pangalan mo? Pangalan mo?
9: Altea po.
1: Altea? Altea? Ano sa antin mo?
9: Na-inspire po.
1: Na-inspire? Bakit ka na-inspire? Ano yung sabihin na? Oh, maganda.
9: Lord, eh. Hindi na kasi. Ano,
1: Okay, tulad natin yan, na-inspire. Maganda sa tayo, na-inspire. Okay. Saan ka na-inspire?
9: Yung kasi dati, napakalam doon na dati mas kasagana po yung gondo kasi ngayon. Kasi mga, puro mga ano na lang po ngayon kasi mga addict. Dati wala mga addict, di ba? Kasi kasagana. Ay, parang na-inspire po ko dati sa kwento niyo. Ang ganda.
1: Okay, ganda. Hindi, palapakan naman natin si Altea. So, inspired din. Pwede, since sa inyo lang inspired din. Okay, ayan. Okay. Sa tingin mo, ano, saan ka naman na-inspire? Ano yung naisip mo nung nakita mo yan? Ang pangalan mo? Asianin nga pala, natawag ito na. Sa Asianin.
10: Ano
1: kasi
10: sa
1: pag-iing matapang yung matapang matulungin. Okay. Okay. Ito yung kasaganahan, no? Kasaganahan. Tapos yung mga adik. Wala na. Tapos ikaw, yung matapang? Tama ba? Saka matulungin? Okay. Pag-iing matapang at matulungin. Ayan. Sino sa inyo dito makapagpaliwanag pa sa akin kung na-inspire siya sa pagiging matapang at matulungin? Ano? ano po sabihin para sa inyo nung based sa na kwento na ano na nakuha niyo?
11: Ay, para po.
1: Anong klaseng matapang yung tapang ba natin pong oy. Ganun ba? Ano anong klase dapat matapang?
5: Matapang sa pakikipag lamang.
1: Kanino?
5: Sa mga kalaban.
1: Oo, mga kalaban na
5: sinasakop tayo.
1: Sinasakop ng kanin naman. No? So maging matapang sa mga para paglaban yung ating bayan, no? Paglalaban yung bayan, hindi yung ipagmatapang ka lang na tanging pera, di ba? Matapang hindi ganoon, no? Tama. Yes.
11: Matapang na ibigay lahat para lang maprotekta ang punong bayan.
1: Ayun. Ang galing. Matapang na ibigay. Ayan, ibigay. Lahat. Para maprotektahan ang bayan. O yung pagiging matulungin. Sino yung makapagsabi? Paano pa magiging matulungin? Sige, ikaw naman tapos.
5: Yung alam mo, wala nang hinihing papalit.
1: Okay, wala nang hinihing papalit.
9: Pwede sana kasi ako sinasabi.
1: Okay, wala nang hinihing papalit. Ano pa? Pwede ka tumulong, tama ba? Tumulong. Very good. Okay, ayan. Okay, so, meron pang gusto magsabi? Ano pa? Anybody? Meron pang gusto magsabi? Ano pa yung mga natutunan nyo? Kung ikaw ngayon, kasama mo ngayon si Marco, narinig mo na ngayon ang kwento ni Marco, kasalukuyan yun eh. Diba? Ano ngayon ang gagawin mo? Na ito ngayon yung nalaman mo? Ano ngayon yung pag-iisip mo o gagawin mo? Atong gagawin ko? Ay, magiging ganito ko. Sino ba ang gusto magsalita pa, mag-share? Yan. Okay. Yun, habang ikaw ay nag-iisip, ikaw, ano pangalan mo? Sam. Ikaw lalaki, si Marco lalaki, no? Nakita mo ba 'yung sarili mo sa kay Marco? Naisip mo ba na parang ako rin si Marco? Naisip mo ba 'yun? Hindi mo naisip. Tigatundo ka ba? Oy, tigatundo si Marco eh. May kapareho ba kayo? Kapareho? Oh, ano? Kung ikaw si Marco, no? Anong grade mo na?
12: 9 po.
1: Grade 9. Ilang taon ka na?
12: 13.
1: Okay. So, ito. Ngayon mo lang ba nalaman yung mga ano ng tondo, kasaysayang tondo? Ano ngayon yung naging epekto sa'yo na parang ikaw si Marco, nalalaman mo, ay, ganito pala ang tondo, ganito pala yung mga dato. Ano ngayon ang epekto sa'yo? Huwag makilitik eh, si Sab. Sige, Sab, ano? Ah, hindi, dapat kilitin para masalta. Kilitin kita. Hindi, joke lang.
9: What is? pressure.
1: Oh, pressure. Ayan. So, ikaw si Marco. Ano sa tingin mo ang mararamdaman mo? Nung nalaman mo na? Habang nag-iisip ka, yan, ikaw.
13: Mapaproud.
1: Wow, mapaproud. Ano pangalan mo?
13: Danny.
0: Dan?
12: John
0: Ace. Pwede si John Ace. Sabi ni John Ace, mapa-proud. Okay, very good. Mapa-proud. Saan ka mapa-proud?
12: Ano po? Sa kasaysayan ng tundo.
0: Kasaysayan ng tundo. Basically, sa tundo. Diba? Mapa-proud sa tundo. Ayan. Mukhang humaba na yata ang aking bed. Marami ba tayong natutunan?
12: Ako.
0: Masaya ba? Masaya? Oo. Oh, ako, natutuwa ako sa inyo eh, no? Napaka... ang galing yung makinig at makipagkwentuhan sa inyo, no? Oh. Pero bago yon, bago tayo magtapos, isasabihin ba si Sab? Ano, Sab? Ikaw ba ay proud pagiging tundo? Bakit? Bakit? Bakit ka proud?
13: Tambay lang sa
0: kanto. Oh, tambay lang siya sa kanto pero ngayon, hindi na?
13: Hindi na.
0: Ang ganda nun! Okay, bakit? Bakit? Bakit hindi ka natambay sa kanto? Dahil? Oo, ganda. Sasabihin niya na. Kasi?
14: Kasi may pasok na mo.
0: Kasi may pasok na. Eh, bakit ka kailangan pumasok?
13: Para mag-aral.
0: Bakit ka kailangan mag-aral?
14: Para makapagdamos.
0: Bakit ka kailangan magtapos? Bakit? Bakit?
13: May pasok kasi.
14: Para makatulong sila lang.
0: Para makatulong sila lang.
13: Amen!
0: Hey! Oh, para sa pamilya, para sa kinabukasan, tama. Kaya sabi ni Marco kanina, sa dulong-dulo, sabi niya, no? Kaya ipagmamalaki ko, yun yung proud eh, no? Ipagmamalaki ko. Alam niyo yung ipagmamalaki?
12: Ako. Oh,
0: amen. Yun, ipagmamalaki ko. Ako ay Tigatundo, ako ay Pilipino. Okay, may naisip akong kante. Pwede ba kayong sumali dun?
12: Oo.
0: Oh, ito lang ha. Simple lang. Ito, ayan. Oh, oh, ako'y Pilipino. Okay, sunod kayo. 1, 2. Ito lang. Katahin ko muna, pagsuturo kayo. Madali lang kayong sundan. Madali lang ito sundan. 1, 2, 3, go. Oh, oh, ako'y Pilipino. Oh, oh, ako'y Pilipino. Sipa. Oh, oh, ako'y Pilipino. Tapos, ipagmamalaki ko ito. Okay, 1, 2, 3, ipagmamalaki ko ito. Yan, ang dali lang naman. 1, 2, 3, go. Oh, oh, ako'y Pilipino. Oh, oh, ako'y Pilipino. Oh, oh, ako'y Pilipino. Ipagmamalaki ko ito. Yan. Pero hindi lang naman tayo Pilipino eh. Ano yan? Pwedeng Tagatundo. Pwede gawin natin ganito. Oh, oh, ako'y Pilipino. Oh, oh, ako'y Tigatundo. Oh, oh, ako'y Pilipino. Ipagmamalaki ko ito. Ah, okay ba? Okay, 1, 2, 1, 2, 3.

dito. Yeah. Sino may hiling sumayaw dito sa inyo? Oh, oh, ako'y Pilipino. Oh, oh, ako'y negatundo. Oh, oh, ako'y Pilipino. Ipagmamalaki ko ito. Yeah, may ganun pa. So, pwede, di ba? Ganda yan. Oh, oh, ako'y Pilipino. Oh, oh, ako'y negatundo. Oh, oh, ako'y Pilipino. Ipagmamalaki ko ito. Yan. Okay. Lagyan natin ang ano. Ano? Ng konting action. 1, 2, 3, go! Oh, oh, ako'y Pilipino. Oh, oh, ako'y negatundo. Oh, oh, ako'y Pilipino. Ipagmamalaki ko ito. Ayan. Palapakan naman yung bansa. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat.

0: Grabe, ang bilis ng oras, no? Sobrang saya at dami nating natutunan ngayong araw sa mga kwento at pagmamahal ng ating mga achiever para sa kanilang mga nanay. Tunay na napakapalad natin na marinig ito. Maraming salamat sa mga anak na nagbahagi ng kanilang kwento ng pagmamahal at pasasalamat. Kayo ang inspirasyon ng lahat.
1: Tama ka, Teach Judy. Sa lahat ng nanay sa buong mundo, lalo na sa mga nanay dito sa Better World Smoky Mountain, kayo ang tunay na mga bayani. Salamat sa inyong walang sawang pag-aaruga, lakas at pagmamahal na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa inyong mga anak.
0: Ngayong araw, ipakita natin na ang pagmamahal ng nanay ay puno ng sakripisyo at pagtitiis. Pero ito rin ay nagdulot ng saya at pag-asa. Sana mas lalo nating na-appreciate ang ating mga nanay at mas marami pang pagmamahal ang maibigay natin sa kanilang araw-araw.
2: Ayan.
0: So mga kaahaw, huwag nating kakalimutan na sabihin sa inyo mga nanay ang simpleng salamat nay. Kasi malaking bagay na yon para sa kanila. Iparamdam natin ang ating pagmamahal habang nandyan pa sila.
1: Paano ba yan? Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na Sabado dito sa Balitang Bata. Lubos na pasasalamat sa mga mahuhusay na tao sa DZRJ 810 AM, AHA Learning Center at linya-linya sa patuloy na nagbibigay ng espasyo para sa kwento ng kabataan at komunidad. At sa ating mga listeners at viewers, salamat din sa walang sawang pakikinig, pakikisa at pagkatuto tuwing Sabado.
0: Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na Sabado para sa panibagong kwento, panibagong aral, at panibagong inspirasyon. Laging tandaan, kaya mong baguhin ang mundo. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!
3: Ako po si Angelic Elvia Corta.
4: Ako po si Sabrina.
5: Ako po si Vince Nemec.
6: Ako po si Catherine.
7: Ako si Mara Irish.
8: Ako po si Altea S. Arellano.
9: Ako po si Adrian N. Almendong.
10: Ako po si Joanna Mekio Olesco.
11: Ang nanay ko po ay Annalisa Caberio.
12: Rochelle B. Baluyan.
13: Pangalan po ng mama ko ay Patrice.
14: Ang mama ko ay si Mary Ann.
15: Si mama ay si Roselia J. Pascual.
16: Ang nanay ko po ay Mary Ann Yurado.
17: Ang pangalan po ng aking nanay ay Susana Guerrero.
18: Ang pangalan naman po ng aking nanay si July Rose B. Lagarto.
19: Ang nanay ko po ay si Lizelo.
20: Kasi po siya po nag-alaga po sa akin simula bata po ako.
21: Kasi siya lang yung isa kong mama.
22: Mahal na mahal ko po siya dahil siya po yung nagpalaki sa akin na maayos. Tapos po, di niya po ako pinabayaan.
23: Gusto ko lang.
24: Kasi po tinutulungan niya po ako. Tuwing may ano po kami, may project po kami sa school.
25: Kasi lahat ayong binibigay niya sa akin, kaya love ko po siya.
26: Kasi lagi niya po akong niingatan.
10: Simple lang po. Kasi mahal ko po si mama dahil kahit malayo po siya sa amin, natutubusan niya pa rin po yung pangangailangan namin.
27: Favorite ko po siya eh.
5: Kahit makulit po kami magkakapatid, binabantayan niya pa rin po kami.
28: Kasi po siya nagpalaki sa amin at nagpakain.
29: Gumagawa po siya ng paraan para lang po makapag-aral po kami lahat at mapakain niya lang po kami.
30: Kasi tinuturuan niya po ako ano yung assignment ko.
31: Binibigyan niya ko minsan ang gusto ko eh.
30: Mabait.
32: I love you po.
33: Salamat po sa pag-aalaga sa akin.
34: Mahal na mahal ko po kayo, mama.
10: Lagi niyo pa rin ingatan yung sarili niya. Ayoko siyang mawala agad kasi mahal na mahal ko po siya.
5: Super thankful po kay mama kasi naalagaan niya po kami kahit makulit kami.
35: Mahal na mahal ko po siya.
36: Palagi nang aalagaan sarili niya kasi pag wala na siya baka hindi ko kaya.
37: Happy Mother's Day po, mama.
38: Happy Mother's Day po.
39: Happy Mother's Day, mama.
10: Happy Mother's Day.
40: Happy Mother's Day, mama.
41: Happy Mother's Day po.
42: Happy Mother's Day, Mama.
10: Happy Mother's Day po, Mama.
43: I love you, Mama.
0: I love you, Mama.
1: I love you, Mama.
2: I love you, Mama.

0: Ang AHA Learning Center ay isang non-profit organization kung saan naniniwala kami na yung mga students na who have the least in life deserve the best chances and opportunities.
1: AHA Learning Center ay bukas. Welcome kahit sino.
2: Parang dati po, less confident po ako. Then, parang natututo po ako sa AHA dahil po nakikinig po sila sa akin and parang nasi-share ko po sa kanila yung mga problems ko.
3: Dati nawawalan po kasi ako ng pag-asa. Hindi ko po nakikita yung sarili ko po na makapagtapos po ng kolehiyo po. Dahil nga po sa sobrang hirap po ng buhay po namin noon. Pero ngayon po, na nasa AHA na po ako, natuto na po akong mangarap ng malaki.
4: Pumasok po ako sa AHA at natuto po akong matuto. Tumaas po yung grades ko hanggang 92 po.
5: Ang best moment ko po sa AHA is yung time po na na-realize ko po na kaya ko na po at nahanap ko na po kung yung basis ko.
6: Laki po ng improvement na nagawa nila sa anak ko. Kaya sobrang thankful po ako sa AHA Learning Center. Sobrang saya ko po. Naano ko po sarili ko na kahit ganito po kami kahirap, please, naipapakita ko po sa kanya na naisusuportan ko po siya kasama aralin niya.
5: Sa AHA po, maraming salamat po sa inyo dahil kayo po ang naging safe space ko.
2: Dahil din po sa AHA, parang naging second family na ko na po sila dahil sila po ang natatakbuhan ko minsan kapag may problema po ako.
0: Karoon ako ng avenue at platform na makita ang pagbabago right in front of my eyes, makita ang pagbabago sa mata ng aking mga estudyante, sa mata ng mga achievers.
1: Sa AHA, welcome ka. Sa AHA, may tahanan ka, may pahingahan ka. At sa AHA, kaya mong magbago at maging pagbabago na iyong hinihintay.

Teka muna, sensya na, naka-board tayo para tumagap ng calls po. Sandali lang po, mamaya ng konti, tawag kami. So, ganun nga mga ka-RJ Patrol, buhay-buhay natin ay talagang dito sa ating pag-iisip, pahalo-halo na lang. Tulad ng summertime ngayon, ang sarap kumain ng halo-halo, ano? Ang sarap kumain ng halo-halo. Halo-halo yung issue. Halo-halo po yung issue. Halo-halong kaguluhan. Alam niyo na, iba't ibang bersyon, iba't ibang paniniwala at pananaw. Minsan may mga instance sa ating buhay o aminin natin sa ating mga ka-RJ Patrol na kung minsan ay natutulala tayo, natuturete tayo dahil hindi natin kung minsan sukat akalain yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, ating relasyon sa kapwa, sa ating mga mahal sa buhay o yung minamahal sa puso. Minsan hindi natin ma-telegraph, mahulaan. Okay. May mga kanya-kanyang kaisipan kasi tayo. Kanya-kanyang individuality mga ka-RJ Patrol. So may sinasabing ganito, may nangyaring pagpayag, kung maalala nyo, yung takbuhan dyan sa loob ng Senado, bakit? Fifth floor. Isipin nyo, limang palapag inakyat. Nasa fifth floor pala yung office ni Senator Bato, Ronald Bato de la Rosa. Madadapa ka na nga, siguro pangatlo na yun, pangapat. Pagod na yun eh. Pero mawalang elevator, i-insprint mo yung five levels just to evade yung nalilinawan natin sa panonood natin at saka yung mga statement nila inilalive sa publiko sa social media. Wala man tayo doon ay ito ang benefit ng social media. Benefit ng mga digital networks. Siyempre, andun yung kahapon humingi tayo ng live situationers, ating katoto, yung ating kasama dyan sa Senate Beat, Jojo Sikat. Pinapakita niya yung parang pagmamayari ng NBI, yung compound ng Senado. May backup na sila ngayon, police. Ang tawag dyan, lockdown. Teka muna. Eh, hindi nga mapipigilan magwala yung mga senador dyan. Siyempre, numero unong nagwawala, si Senator Rodante Marcoleta. Siyempre, alam niyang ang Senado ay isang nirerespetong institusyon. Ang Senado ay sa ilalim ng isang branch of the government na ating uri ng government natin ay presidential. Ang Senado ay kasama ng legislatura. Two houses of Congress. Upper house, the Senate. The lower house, the House of Representatives. O, tibo pa. At ngayon, yung NBI, saan po ba sila makaklasify? Di po ba under sila ng executive branch? Under sila immediate boss ng NBI ni Director Melvin Matibag ay si Justice Secretary Vida. Hindi masyadong pumuputok yung pangalan ni Secretary Vida. Frederick Vida, siya yung Justice Secretary. Pumalit kay ngayon ay Ombudsman Boying Remulla. Wala na ba kahihiyan yung ating mga nasa executive branch? Oo. Sabi nga ng marami. Asa ka pa. Yung ating Pangulo,

0: May nangyari ngayon. Bukas pa niya yan malalaman. Huy! Huy, mga nasa paligid ng Pangulo, bakit? Ang bagal-bagal niyo magbigay ng feedback sa Pangulo. Kaya tuloy, pag na-ambush interview ang Pangulo, lutang. Hindi niya alam kung ano nangyari. Yung halimbawa, ma-chance upan sa pintuan ng Malacanang, natanong bigla, ay hindi niya kapado yung nangyari. So, nga. Gusto niyo maging parang tanga yung inyong president, ating presidente. Yun ang mga nangyayari, mga ka-RJ Patrol. Palagay niyo ba ay ayos lang yun? Ayos lang yan? Pero mo, noong dineclare na unconstitutional ng kataas-taasang hukuman under the third branch of the government, judiciary, judikatura, dineclare na unconstitutional yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Oh, sasabihin ni former Senate President Tito Soto, overreach ng hudikatura, sumaklaw yung kamay, sumausaw sa mandato ng Kongreso. So, in like manner, ano rin dito, parang bastusan din, parang yung NBI, kayang i-take over ang Senado, yung premises ha, yun sa paligid. Aba, ibang klase. So, hindi yan overreach. Yung institusyon ng Senado, well, hindi natin masisiri ng NBI kasi nga gusto nilang i-please siguro yung presidente. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin hindi alam ng presidente yung tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya tuloy, hindi natin pwedeng alisin yun sa hindi na hinala eh. Siyempre, under the office of the president, yung mga yan, law enforcement agencies, siyempre, under the office of the president yan. Langanin naman, walang clearance sa presidente, gumagalaw yung mga yan, malabo yun. Pati na si former Senator Antonio Trillanes, napaka-questionable. Ano pa siya, deputized ba siya ng NBI or for that matter, Department of Justice para manguna doon sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Di ba pag yung makita ka na ano, hindi naman citizen's arrest yung ginagawa niya dahil may dalada, pinapakita pa niya eh. Parang placard eh. Na meron siyang hawak na warrant galing sa International Criminal Court. Ang tanong, siya ba ay ahente ng ICC o ahente ng gobyerno? Mahirap kasi dito sa ating gobyerno, hindi transparent, hindi nagsasabi. Tulad nangyari nung panahon, ginagaya lang din, puro presidential son nga pala. May ikot na yung ating komentaryo sa ating kasaysayan sa politika, ano po. The late, the former President Noynoy Aquino, presidential son siya ni Cory Aquino, nagsilbi sa bansa bilang presidente noong 1986 to 1992. 6 years. Anak siya ng dating presidente. Ito rin si President Bongbong Marcos. Anak din ng dating presidente. Ganun na ba? Ganun na ba yung parang mindset nila? O, di po ba? Si Trillanes, binigyan ng papel ni dating Noynoy Aquino, presidente, para magpatupad or mag-conduct ng isang backdoor negotiation sa China noon. At walang nakakaalam, ha? Nung sinisitas si Trillanes bilang isang senador ng kanyang immediate boss, siyempre ang Senate President noon, Juan Ponce Enrile, dinedman niya. Ibig sabihin, nakasandal siya sa pader o may tinutuntungan siyang otoridad, kalabaw. Yung presidente mismo, Noynoy Aquino. Kaya nagkahetot yung ating panatag siol. naagaw sa atin. Yun siguro ang dahilan eh. Or yun, mga ganong kapalpakan. Ngayon, the same dog, different government. The same dog, different color. Hindi naman. Attack dog siya ni Noynoy Aquino noon. Ngayon, attack dog na rin siya ni Bongbong Marcos. Magkakapareho ba ng ugali yung mga anak ng presidente? Yan lang ang punto ko kasi bakit ngayon, parang ano eh, parang nagbe-benefit or nabibigyan ng parang matinding papel ng Office of the President itong si Antonio Trillanes. Yun lang nakapagtataka. Nung kay Noynoy, binigyan din. Oo, walang pakialam siya na dapat magpaalam siya sa Senate President noon nung siya ay senador. Biyahe ng biyahe sa China. Yun pala ang nag-uutos sa kanya, pasikreto, si President Noynoy Aquino. Ito ngayon, pasikreto rin ba? Kasi kung hindi, eh parang ano eh, eh, hindi ako ano ha, lalagpas sa limit ko sa komentaryo bilang isang civilian. Eh, di ba usurpation of authority yan? Na parang ikaw ay sheriff or wala naman sheriff dito sa ating bansa, ano po? Parang ikaw yung nilagpasan niya yung director ng NBI, di ba? Yung director ng NBI, walang may ipakitang kahit anong papel eh. Eh pero si Trillanes, meron. Ang isa pang tanong, yung bang hawak-hawak ni Trillanes, galing sa ICC mismo o galing kay Secretary Boying Remulla? Naalala nyo, November pa lang ang nag-break ng flash report na mayroong na isyung warrant of arrest kay Senator Bato ay si mismong ano Justice Secretary Boying Remulla that time. Eh, naalala nyo, umamin din si Justice Secretary Boying Remulla na nagmi-meeting sila o nakapag-meeting sila ni Trillanes sa kanyang bahay mismo sa Bel Air. Makati, dito lang malapit sa likod. At tapos may dalawang ICC representative. At meron pang dumugtong na mga dugtong na kwento na maaring hindi naman tayo tagkukonklude na po. Yung mga kwentong nabigyan daw po, sabi ng 18 dating sundalo, nabigyan daw po ng dollars to the tune of 2 million si Trillanes para pondohan at budgetan yung pagkilos ng mga delegado ng ICC dito sa ating bansa para mangalap ng mga testigo, para maidiin ng husto si dating Presidente Rodrigo Duterte sa kanyang war on drugs. Alright, may update tayo sa Senado kaugnay dyan sa kaso ni Senator Bato. Senator Bato de la Rosa, obvious na ayaw ng mga taga-minorya na nasa Senado. Yung bagong minorya na, kaya pinasusuko sa mga otoridad. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kagustuhan ng 5 taga-minorya na sina dating Senate President Vicente Tito Soto III, Senador Pampilo Ping Lacson, Senadora Risa Ontiveros, Senador Francis Kiko Pangilinan at Senador Bam Aquino na sumuko si De La Rosa dahil obvious na ayaw nilang nasa Senado si De La Rosa dahil nung wala, sinabi na sumipot pero nung dumating, may humabol at hinikayat ngayong sumerender. Aniya ni Cayetano, iginagalang niya ang opinyon ng 5 senador na idinaan sa resolusyon pero panawagan na sa mga ito na huwag maging personal at isipin ang pinakamabuti para sa bansa at sa institusyon ng Senado. Tanong din niya kina Soto kung maglalabas ba ang ICC ng warrant of arrest laban sa mga miyembro ng gabinete, mga general at progressive leaders, papayag bang pulutin lahat at dalin sa dahag at dumaan muna sa korte gaya ng iginigilit nilang nasa majority para kay De La Rosa. Sa politika niya, hindi gugustuhin lagi na nariyan ang katunggali, pero hindi naman dapat gustuhin na dalhin ang katunggali o kalaban sa ibang bansa. Sa tanong kung tanggap niya ang pagtanggi ni Soto, na alam niya at pinayagan niya ang pag-aresto ng NBI kay De La Rosa habang nasa Senado, sinabi ni Cayetano na tila salungat ang sinasabi ni Soto sa sinabi ng dating Senate Sergeant at Arms at ni NBI Director Melvin Matibag. Sabi niya ng Sergeant at Arms, alam niya at ipinakita kay Soto ang warrant o pares habang ayon kay Matibag, binigyan sila ni Soto ng permiso. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ, Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isa pang report, Provincial Director sa Batangas, pinalitan, turnover sa Police Provincial Office isinagawa. Police Colonel Ibora, itinalagang officer in charge. Report ng DCRJ reporter, Romel Madrigal. Romel.
2: Formal na isinagawa nitong Maydosi 2026 ang turnover of Officer Remoni ng Batangas PPO sa Bulwagang Barako, hudyat ng maayos na pagpapalit ng pamunuan sa lalawigan. Pinangunahan ni Police Brigadier General Hansel Marantan, Regional Director ng PRO Calabarzon ng pagtatalaga kay Police Colonel Oliver Ebura bilang bagong officer in charge kapalit ni Police Colonel Militon Salvadora Jr. na kinilala sa kanyang ambag na kapayapaan at kayusan ng Batangas. Tampok sa seremonya ang formal na pagsasali ng command symbol at property and equipment inventory book, simbolo ng pagpapatuloy ng pamumuno at pananagutan. Naging panauhin pandangal si Retired Police Brigadier General Arcadio Ronquillo Jr. bilang kinatawan ni Gobernador Santos sa mensahe ng gobernadora. Tiniyak ang buong suporta sa bagong pamunuan at pagnagpapasalamat sa outgoing OIC. Sa talumpati ni Police Colonel Ebura, binigyang din niya ang community first policy, integridad, profesionalismo at makataong pamumuno bilang gabay sa pagpapanatili ng seguridad sa buong Batangas. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. So, kita nyo na yung update sa Senado. Oh, so, kanino kayo kakampi, mga ka-RJ Patrol? Kanino kayo maniniwala? Ngayong, alam nyo na, may sour grapping, kumbaga, hindi matanggap nung mga nawalan ng poder dyan sa Senado. Yun nangyaring kudeta. Unang-una kong nakitang nagbigay ng reaction na hindi daw po kampo ng militar ang Senado at yung kudeta ay para lang sa mga military. Walang dilit iba kundi si Senator Ping Lacson. Ibig sabihin, laki-laki ng pagkadismaya niya na napalitan yung kanyang kuya, si former Senate President Tito Soto bilang Senate President. Nabulaga, si It Bulaga, sabi nga. Ngayon, dahil sinabi natin nagsa-sour grapping yung mga yan, ang galing ng mga diskarte nila ngayon. Gumagawa sila ng diskarte para makabalik sa pwesto. Oh, siguro sinabi ng nung kanilang amo. Eh, hindi naman natin masabing sinasabi ng amo nila. Mga inutil kayo. Wala kayong silbi. Ang daming perang pinadala sa... Ganun ba yun? Ganun ba kaya yun? Nagtatanong lang po ang bayan, wala. Nabutata kayo diyan sa Senado. Kayo pa naman ang inaasahang magkukonvict sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Lagot. Siguro naglalasingan yung mga nila, yung mga patron, yung mga nagbigay, ang tawag yung mga pagador. Nagbigay ng maraming budget para ayusin nila, para matanggal talaga sa picture si Sara Duterte sa 2028. Anyway, shout out muna tayo si Rick Orasyon. Good morning, Sir Angelo A. Good morning, Rick Orasyon. Si Ma'am Ina Gray. Good afternoon, Sir Angelo. Maraming salamat sa suporta, Ma'am Ina Gray. This NBI's got no respect with the members of the Senate, which is absurd. Can we call it ignorance? Sabi ni Ma'am Ina Gray. Hindi po. Alam po ninyo kung minsan nagpapakita ng kabubuhan yung isang matalino kapag may kapalit, Ma'am Ina Gray. Alam mo, alam na. Magtanga-tangahan ka kasi ito may isang maleta ka pa. Ayusin mo yung acting mo diyan. Rick Orasyon, si Senator Bato ay former scout ranger siya. Trained by FBI, Virginia, USA, kaya pala ang lakas niya. O nga, 64 na ba siya? 63, 64. 5 stories yung kinlime niya na stairs. Nasa 5th floor pala yung kanyang opisina. Kaya maaring on the 3rd level or ano ba yan, nadapa siya. Eh talaga namang, ano, ayaw niyang, siyempre, kung I am in the shoes of Senator Bato, eh, hindi talagang, tinanong kasi siya eh, point blank ng mga reporter eh. Nung pumulas kayo para paakyat sa opisina nyo, ni-wrestling nyo ba or iwinaksi nyo ba yung kamay ng dalawang babaeng NBI na humahawak sa braso nyo? Sabi ni Senator Bato, hindi naman ako wrestler para i-ground fight ko sila, i-bagsak ulit sila sa ground. Basta't iwinaksi ko yung mga kamay nila at ako umalis na. Tumakas na para walang ano, hindi kami magkakaroon ng physicalan yung halimbawa yung palang dalawa ay mga sino ba yung mga artistang babae na magagaling sa kung fu. magkakaroon ng bulagaan ha, magkakaroon ng bulagaan doon, so hindi mo naman din matatawaran si Senator Bato. PMA-er yan. May training diyan sa pampapalakas ng katawan, judo, aikido, boxing, karate. Oo. Marunong 'yan, hindi pwedeng hindi. Oh, si Ma'am Ina Gray sabi, irregularities happening in the country is unbelievable. And I don't believe that the executive doesn't know about all these things. Siyempre, how come other countries knew all about it? Tama. We are under a magnifying glass, being watched by countries around the world, Ma'am Ina Gray. Tama po kayo. So, di ba ba, nagkaroon ng agam-agam noon nung i-take over ng Amerika yung Venezuela at sinasabing involved sa drugs yung presidente, si Maduro. Hindi naman nanalangin yung mga Pilipino na i-take over din ng Pilipinas ng USA. Kung totoong taga-alabangag este ang ating presidente, ano po ba, ano bang sabi, hindi naman siguro. Alright, so ganun po, ang dami nating ano, ang dami nating mga natutunghayan. Ngayon nagla-live sila, may mga nagpo-post ng live dun sa mga nagaganap na usap-usapan sa loob ng Senado. Oo. Hindi ko masisisi si Senator Marcoleta na madismaya na parang tinitake over ng NBI at ibang pulis ang Senado. O, di po ba? Uy, merong ano, may isang movement to. May isang movement ngayon na may indignation march at the Senate. Sara litisin, sabi nila, Bato arrestuhin. Ngayon ito, Wednesday 1:30 p.m. Mass up at the Film Center 2 p.m. March to the Senate Gate 2:30 p.m. mamaya. Hanggang 4 p.m. yung vigil nila doon sa harap ng gate ng Senado. Civil Society Coalition Tindig Pilipinas. Tindig ito, hindi tingog ah. Will lead an indignation rally to condemn the recent Senate coup. Yun. Ayun. Okay. Sino humakot niyan? Sinong galit? at napalitan yung liderato ng Senado.

is a desperate attempt to block the impeachment trial of twice impeached Vice President Sara Duterte from proceeding. Anyway, sabi nga ni Congresswoman or mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, hindi maiwasan ng mga senador o senado na sundin yung iniaatas ng konstitusyon, o sabi ng mga abogado. Siyempre, obligado sila pag na-transmit na nga yung articles of impeachment. So, they have to act on it. Magkukonvince sila ng impeachment court. I doubt if dededmahin ni Senate President Alan Peter Cayetano yung ganong proseso. Oo, abogado po yun. Tulad ng nangyari kay yung unang impeachment, abogado rin yung Senate President, Chief Escudero. Pero, kailan bang adjournment sinidye? Itong ating mga bata, sabi, siniday daw. Sinidye po yun, Latin word yun. Malapit na yung sona ng Pangulo, which is the fourth Monday of July. And mukhang may summer break ang sesyon sa Senado at Kongreso, Kamara. So, tulad na rin nangyari noon, baka sabihin ni Senate President Alan Peter Cayetano, iko-convene namin ang impeachment court after the SONA. That will be on the fourth Monday of July. Itong tindig daw, the groups will also condemn the Senate leadership for protecting accused mass murderer Senator Bato de la Rosa and will call for his immediate arrest. Oh, yan ang sinasabi ng minority na ngayon. Oh, dapat sumuko daw si Bato, Senator Bato. Kasi po, si Senator Bato, masyadong mahalaga yung kanyang boto na nandyan siya. Pagdating na impeachment court, pag-convene ng impeachment court na pilit pinipigilan ng nasa minority na ngayon. Sino ba minority head ngayon? Yung dati Senate President, Tito Soto, di ba? Tapos yung lima na nananawagan na sumurrender si Senator Bato para mawala sa kanilang landas. Maalis sa landas. Yung lima na kasama na nila sa minority. Mamaya, tutuloy natin. Meantime, mag-break tayo. Ang oras, alas 10:31 ng umaga.

0: from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: RJ Patro!
2: Alas 10:34 ng umaga dito sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. O nga, yung Indignation March Rally dyan sa Senate Gate. Sara litisin, bato, arestuhin. O, Tindig Pilipinas. Sino ba sa likod ng Tindig Pilipinas? Ha? Sabi niya, the protest action will be joined by various civil society leaders, church leaders, youth, and sectoral organizations. Eh dapat kung napakasipag nitong Tindig Pilipinas, tapatan din ito ng pro bato or pro Sara. O para ano, para naman may oops. May nagsasalita diyan. Oh. Sabi ni Rick Oracion, wow ho. Huh. Ang tindig ko no, saan kayo noong pinalitan ninyo si Subiri, Mig Subiri? Tahimik kayo. Tapos when Chis Escudero was ousted, tahimik kayo. Tindig, pero ngayon, may pa-indignation rally pa kayo. Sabi nga ni Attorney Ferdy Topacio, mga enabler kayo, mga tindig ko no. Anong enabler? Yung social influencer? Ganun. Thank you, Rick Oracion is watching. Thank you. Sabi nga, sabi ni Jaime Samoya Bernante, humupa na ba, Sir Angelo, ang tensyon sa Senado? OMG, habulan pala sa hagdanan sila. Matikas pa din si Bato. Former Scout Ranger pa yan. Oo nga po. Kasama ko yan sa shooting at ang shooting competition namin involves running. Hindi po yung nakatayo na basic lang. Yung practical shooting po, pag bunot mo, tumatakbo ka, nagpapalit ka ng magazine ng baril mo, tumatakbo ka, on the move. So, pagkatapos ng isang stage, hingal kabayo tayo. Magandang exercise mga ka-RJ Patrol. Magandang pang-unstress. Kasi mapipilitan ka during the engage, nag-engage ka ng targets, on the move ka eh. Tumatakbo ka talaga. Kasi nga, seconds lang ang binibilang. Hindi dapat umabot ng minute yung isang stage. Kaya dapat mong bilisan. Competition yon, hindi yun ano, pa-practice-practice lang. Andiyan si Shirley Uy Ang. Shirley Uy Ang, good morning Sir Angelo. Thank you for your support, Shirley Uy Ang. Ang dami emoji mo ah. Oh, hi, hello, thumbs up. Hindi ako marunong ng sign language. Ah. Pero thank you. Shirley Uy Ang. Oh. Ano na ba nangyayari dyan? May nangyayari kasi. Tapos, ayun na. Ito ng update natin dyan sa mga hinihiling ng Tindig Pilipinas. Report. Senate President Alan Cayetano tiniyak na magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
3: Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na magko-convene ang Senado bilang impeachment court forthwith kapag natanggap ang articles of impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, hindi ito antalain ng Senado. Walang dahilan para ito ipigilan at gagawin ang lahat ng narapat. Kinonsulta na rin daw nitong si Senate President Cayetano, si Minority Leader Vicente Tito Soto III, ukol nga dito. Sinabi aniya ni Soto na batay sa proseso, ire-refer nila ang articles of impeachment sa kaukulang komite ng Senado. Sabi pa ni Cayetano, magpapatawag siya ng caucus o pulong sa mga senador para sama-sama silang magde-desisyon. Bukod pa nga dito sa panayam, sinabi naman ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na wala pa silang natatanggap na biso o koordinasyon ukol nga sa pag-akyat ng articles of impeachment. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, Jojo Sikat. Si Romel, may balita courtesy call ng bagong Police Regional Office, Mima Ropa, Regional Director sa Gobernador ng Oriental Mindoro. Pinatibay ang ugnayan para sa mas ligtas na komunidad. Report mula ka sa DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
4: Bumisita si Police Brigadier General Christopher Ramos de la Cruz, Acting Regional Director ng Piero Mimaropa, kay Mindoro Governor Yumerlito Dolor sa tanggapan ng gobernador sa Provincial Capital Camilmil, Calapan City nitong Mayo 12 taong kasalukuyan. Tinalakay sa pulong ang patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng kapulisan at pamahalang panlalawigan upang higit na mapaigting ang kapayapaan at kaayusan. Mga inisyatibong pangkaligtasan ng publiko, kahandaan sa sakuna at epesyenteng pagtugon sa emerhensya sa buong Oriental Mindoro at rehiyon ng Mimaropa. Kapwa pinagtibay ng dalawang lider ang kanilang pangako sa tuloy-tuloy na koordinasyon, suporta sa isa't isa at nagkakaisang pagkilos sa pagtugon sa mga umuusbong na usaping pangkaligtasan at kapakanan ng komunidad. Ipinakita ng courtesy call ang matatag na ugnayan sa pagitan ng Piero Mimaropa at pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro tungo sa mas ligtas, maayos at inklusibong pag-unlad na nakabatay sa tiwala, kooperasyon at tapat na serbisyo publiko. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, Romel Madrigal. Alam po ninyo, marami talagang naglabas ng mga pahayag kahapon na yung kanilang mga saloobin sa nangyari sa Senado kung bakit nagkaroon ng change of leadership. Ano po, naisahan doon si former Senate President Tito Soto. Hindi niya akalain na pagbukas ng sesyon kahapon ay kaagad magmumosyon ang nasa minority para ma-declare na bakante lahat ng posisyon sa Senado. Pinayagan, nasa mandato ng bawat senador yan eh. Pwede naman at any given time magre-request sila, mag-move, mag-motion to declare all positions vacant. Nang inapprove ni Senate President Tito Soto then, siya pa yung Senate President, yung motion. Si Senator Manang Aimee tumayo. Nag-nominate kaagad para palitan si Senate President Tito Soto ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang pagkakabanggit kasi parang done deal na eh. I nominate Senator Alan Peter Cayetano to be the next Senate President of the Philippines. Laglag sa upuan si Tito Soto. You? Ganun. Close ba kayo, former Senate President Soto? Close ba kayo ni Alam ko naka-LQ ni Senator Manang ay si Ping Lacson. Siyempre, magkabarkada kayo eh. Batman and Robin nga tawag sa inyo dyan sa Senado eh. So, 13 yung bumoto in favor of Cayetano. Laglag na si Tito Soto. Pero, alam po ninyo, yung sabi ni Ma'am Ina Gray na waste of time, panoorin si Ping Lacson, yun ang talagang lumulutang na dahilan kung bakit napundi yung ibang mga senador diyan sa Senado sa nangyayari doon sa Senate Blue Ribbon Committee na sineseconded the motion palagi ni Tito Soto. Di po ba napansin nyo kapag may sinabi si Ping Lacson na ganun, minsan sinabi ni Ping Lacson kay Marcoleta na, sige, papatawag natin ang 18 dating Marines. Si Soto naman ang kumontra. Dahil si Senator Ping Lacson napilitan lang, nasukol sa debate nila ni Marcoleta. Naisip niya na talagang wala na siyang lusot. Papalusot pa rin sana si Ping Lacson, di ba? Na huwag patawag yung dating mga sundalo. Nasukul siya ni Marcoleta. So pumayag. Eh, papunta na nung dinala sa Senate President. Ito naman Senate President lang ayaw na. Siyempre, alam nyo na kung bakit. Alam na. Eh daw, may pending case naman eh. Huwag na natin silang ipatawag. Kinakasuhan naman sila ng mga dinawit nila sa kanilang mga testimonya eh. Ganun. Ang babaw, ano po. Oh, pero ang totoong dahilan, sabi ng mga RJ Patrol, oh, mga kung bakit nagsawa o napundi ang mga senador sa liderato ni Soto, ay yun nga. Nalaglag siya dahil kay Ping Lacson. Yun ang sabi ng marami. Kasi sa lihis na direksyon na ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa flood, anomalyang flood control projects. At pati yung pag-second demotion ni Soto. Di ba? Second demotion siya. Sabi niya, saldi ko. Hanggang saldi ko lang. may pinagtatakpan. Yun ang dahilan ng pagkakaroon ng kudita. Itong naganap na pagpapalitan ng liderato sa Senado. Palagay ko lahat ay sumasang-ayon. Dahilan ng kudita ay dahil hindi na matake pati ng mga tao yung ginagawang paglihis sa investigasyon dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Yung problema nyo. Yung pumirma sa resolusyon ngayon na gustong ipasuko si Bato, si Senate former Senate President Soto, Tito Soto, Ping Lacson, lima, Risa Hontiveros, sino pa? Kiko Pangilinan, siyempre yung mga yan. Tsaka si Bamakino? Opo. Diba? So, sila na ngayon ang minorya. Dati namamayagpag sila sa majority. Ngayon, minority na sila. Kasi yung bilang nila ay minority na lang. Hindi na sila yung may command, yung nasa kanila yung majority numbers dyan sa Senado. Galing ng diskarte, ano po? Kasi po, pag magtagumpay, o sa may kasabihan, nagtagumpay yung kanilang diskarte na mapatalsik si Bato, biro mo yan, kulig mo yan, kasama mong hinalal ng bayan bilang senador, kasama mo, parang housemate ba tawag dyan sa Senado, parang gusto mong sipain palabas. Magkano ba ang dahilan kung bakit niyo nagagawa yung ganun? Kasi kita niyo pag yung may nagko-cover, kinukuna ng wide camera yung nangyayari sa session hall ng Senado, aba, parang akala mo civil na civil sila eh. Patapik-tapik sa balikat, pakamay-kamay. Pero yung pala, plastic yung iba. Kunya-kunyari ang kakampi. Pero pagtalikod, gagawa ng diskarte. Lahat ng mga ginagawang ganyan, kaplastikan at saka nasa iba yung direksyon ng kanilang pag-iisip, sigurado magkano na naman ang dahilan. Tama ba? Sigurado ba yun? Ang bayan lang naman ay nagtatanong, di ba? Kaya, sabi ni paano na ngayon yan, sir? Sabi ni Jaime Samoya Bernante. Si Ronald Bato de la Rosa is elected as chairman of Public Safety Order Committee, chairman ng Committee of Public Safety and Order. Nanumpa na, re-respect ba si Bato? Paktay ka dihabay. Ganun. Public Safety and Order. Si Harvey Morales, good morning po. May liwanag na po ang investigasyon ng flood control project. Oo nga, Harvey, nakikiisa kami sa iyo na umaasa na, ano ba yung kanta ng ABS-CBN? May liwanag. Salamat po sa liwanag. Ganun. May liwanag sa dulo ng kuweba. At the end of the tunnel, there is light. Rick Orasyon, wala namang problema kay new Senate President Cayetano kung aarestuhin si Senator Bato. Basta ang warrant ay under our local courts. O nga po naman. Yan po yung sinasabi ni ano, local courts, not ICC. Ang tanong, may kaso ba si Senator Bato sa korte? Wala, di ba? Saan galing yung warrant of arrest ni Trilling galing sa rekto? E di, yung pinapakita ni former Senator Trillanes, Jaime, ay ICC. ICC warrant daw po yun. Yung subpoena ng si IDG na pina-receive sa opisina ni Senator Bato nung wala pa siya, hindi pa siya sumisipot para umaten ang sesyon, ay subpoena ng si IDG, PNP Criminal Investigation Detection Group. Iba yun, yung may kaso si Senator Bato pero wala pang filed case sa korte. Nasa proseso ng pag-imbestiga. Magandang umaga po, Sir Angelo. Ay, andyan si Titus Almonte. Oh, thank you for your support and your for watching RJ Patrol. Pero ang gulo, ano po? Pati ICC nagsabi, wala naman silang inilabas. Pero, ba't may kopya? Si Trillanes. Meron din si ano, Boyeng Remulla. Kaya nga, di ba, kahapon, nagpapasalamat si Senator Bato kay former Justice Secretary Boyeng Remulla. Kung hindi binrake ni Justice Secretary Boyeng, Justice Remulla noon, sometime in November, first week of November. Tapos November 25, nawala na si Senator Bato. Hindi na sumisipot sa mga sesyon ng Senado. Eh, nagpasalamat si Senator Bato kay former Justice Secretary, ngayon Ombudsman Boyeng, na sinabi niya yun. So nabigyan ng babala na warned. Senator Bato was warned formally. At alam, tama lang yung ginawa niya na nagtago. Kasi sabi niya, yun ang medyo masakit pakinggan kung ikaw ay nasa administrasyon. Kahapon yung pagitan ng pag-inom niya ng tubig doon sa lamesa niya sa Senado. This is the worst government. Biro mo, sabihin niya yun. Bakit? Kasi NBI under the Office of the President. Under the executive branch. Sino ba ang head ng executive? Siyempre, yung presidente. Malabong hindi niya alam. At yung agam-agam niya na gagawin ang lahat ng administrasyon na itapon siya sa The Hague, tulad ng ginawa kay former President Rodrigo Duterte, malamang sa malamang kung hindi siya nagtago. Kasi gagawin lahat, eh. Biro mo, nung isang araw, di ba, nagsabi si DILG Secretary Boy, John Vic Remulla. Sabi niya, may 10,000 ano, PNP cops, personnel, na mobilized para i-track down si Senator Bato kung saan man siya nagtatago. Biro mo yun? Oh. Eh, wala pa naman siyang kaso dito locally. Yung sinasabing co-perpetrator siya sa crimes against humanity ni former President Rodrigo Duterte sa The Hague yun. ICC, International Criminal Court. Ibig sabihin, foreign court. Eh, mahirap ba tayo makaintindi sa ano? May ruling ang Supreme Court. O, yung mismong, sabi niya, provision number 59 ng Rome Statute. Nagsasabi rin pala doon ang Rome Statute. Bakit naging, sabi ko na sa inyo, kapag nagbobobobobohan ang isang matalino, asahan mo. Asahan natin magkano ang dahilan nun. Tulad ni Ping Lacson, halimbawa, Senator Ping. Oh, Dismayado ang taong bayan, lahat na, pati mga kapwa senador. Ayaw pumirma eh. Pinipilit niya isubo na sa mga senador para pumirma doon sa kanyang committee report. Ayaw nila pumirma, marami, anim lang, apat. Ang na-convince niya. Hindi ka kailangang graduate sa isang Wharton University or Harvard University for that matter. Kahit hindi ka graduate doon, alam mo na lihis ang direksyon na tinatahak ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Well, andyan na tayo. May kulig tayo dito na nagsasabi na yung napaka-importanteng isaalang-alang daw po ng both houses of Congress, Senado at Kamara. Yung interparliamentary courtesy. Ganon. So, magiging voluntaryo na lang. Kung halimbawa, ini-implicate yung, halimbawa, former Speaker Martin Romualdez, ini-implicate sa Senate Blue Ribbon Committees. Senado ito. Kongreso siya. Hindi mo pwedeng imbitahan for questioning or clarificatory questions kasi ini-invoke ninyo yung interparliamentary courtesy na hindi mo pwedeng maimbita yung nasa kabilang chamber, lower chamber. Mukhang mali. Mukhang mali po yun. E paano natin masasabing no-nonsense yung investigasyon na yung tinutumbok na pagtukoy ng accountability kung sino talagang magnanakaw ng pera ng kaba ng bayan, yung mga tumbok, kung hindi mo tatawagin, hindi mo imbitahin kung sino yung mga ini-implicate, kahit sino pa dyan, di ba? Ang dami yung mga banggit ng banggit, pero hanggang ngayon, deadma si si executive, former executive secretary Lucas Bersamin. Yung pamangkin niya si Yusek Bersamin. Sino pa? Executive branch po ito. Ano to? Interparliamentary courtesy pa rin. 'Yun nga ang tanong kay Ping Lacson . Kaya 'yun. Yari siya. Minority na siya. Wala na siyang yabang. Rick Oracion is watching. Thank you, Rick. Anong sabi ni Rick? Nakakatawa naman ang mga love ni Sharon. Sinigawan ni Pangilinan si Senator Robin at nagreklamo sa yung pagsigaw sa kanya. Nakikipagkamay si Pangilinan kay Robin, hindi tinanggap ni Robin. Siyempre. Charito Cabrero Diana, good AM po. No show na naman po si BBM, President Bongbong Marcos. 3 days na po. Asa na kaya siya? Kasi itanong natin po sa Malacanang reporter kung baka andun lang, baka kumakain ng turon. Malaman, minsan itanong din natin sa ating reporter na nag-cover sa Malacanang. Yung sabi ni Rick Oracion na nakakatawa yung nangyari na sininghalan ni Kiko Pangilinan, Senator Kiko. Masakit pa ang loob nila . Naging minority sila bigla . Ibig sabihin, parang tayo, natalo tayo sa sugal or hindi naman tayo nagsusugal. Nabasted tayo sa nililigawan o nalugi tayo sa negosyo. Mga ganong sitwasyon. Sa palagay niyo po, mapayapa tayo ang kalooban kung ikaw yun kay Kiko Pangilinan, namamayagpag bilang majority, biglang naging minority. Siyempre, ang bigat ng dibdib noon. Huwag mo siyang i-challenge. Sigurado sisigaw yan o magpi-player up yan. Mainit ang ulo niyan. Rick Oracion. Ano ba gusto mong palabasin, Rick? Galit ba si Kiko kay Robin dahil sabi ng marami, nauna si Robin kay Sharon? Huwag daw tayong ganun. Baka showbiz na lang tayo dito sa RJ Patrol. Pwede. Ang sagot? Pwede. Eh, sinigawan ni Kiko Pangilinan si Robin. Eh, siyempre, siguro tingin ni Senator Kiko, abogado siya. Hindi niya ka-level si Robin dahil college graduate lang si Padilla, Robin, Senator. Eh, tingin niya, hindi niya ka-level. Kaya kaya niya sigawan. Oh. Sigawan dahil you're on cam, camera. Pero I will bet my 5,000 pesos, hindi niya sisigawan si Robin kapag nasa kalye sila. Tsak yun. Eh, kaya ba niyang makipagsuntukan kay Robin Padilla? Siyempre, si Robin Padilla, eh, kahit papano, nag-ensayo, nakikita niyo naman sa katawan, fit niya, fit yung mama. Eh, paano si Senator Kiko? Oh, di ba? Baka humalik sa lupa si Kiko Pangilinan kapag nagkababagan sila ni Robin Padilla. Oh, so, ganun lang po. Eh, nasa ano, plenaryo kayo eh, kaya pwede. Another break dito sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Oras impunto alas 11 ng tanghali.

0: RJ Patro.
1: Alas 11:06 sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Thank you for watching, your support sa RJ Patrol. Ayan si Paring Rex dyan sa Bacoor, Cavite, Miguel Rodriguez. Kumusta yung ating escapades dyan sa Bacoor, Cavite? Thank you for watching, for support. Si Ate Bing dyan sa Davao. Si Febe Iglesias Bermejo. Baya, may nilagan saging. Sabi si Kiko Matsing. Kiko Pangilinan, paborito daw saging. Kiko Matsing daw. Eh, may pansit pa si Ate Bing. Huwag masyadong damihan ng kain ng ano, saging at pansit kasi masama sa sumba yan. Kailangan mabilis kumilos ang katawan para lalong sumeksi sa pagsusumba dyan sa Davao. Alright, my report. Mga dokumento ng articles of impeachment patuloy na inaayos ng Kamara bago maipasa sa Senado. Phone Patch Report mula sa DCRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
2: Kuyang, inaayos na ng House of Representatives Secretariat ang mga dokumentong may kaugnayan sa article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bago ito isumite sa Senado. Ayon kay House Secretary General Cheroy Villicaria Garofil, kasalukuyang nire-reproduce, pinagsasama-sama at masusing chinecheck ang libu-libong pahina ng mga dokumento at attachment upang matiyak na kompleto at eksaktong kopya ang maipapadala sa Senado. Sinabi ni Villicaria Garofil na malagang matiyak ang katumpakan ng lahat ng dokumentong susubite dahil ito ang pangunahing prioridad ng Kamara sa proseso ng transmittal ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Matatandaan na una na nagkain si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng isang motion upang formal na maipadala sa Senado ang article of impeachment kasama ang lahat ng annexes alinsunod sa Constitution at House Impeachment Rules. Pinagtibay naman ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ang motion matapos walang tumuton mula sa plenaryo. Nag-motion din si Defensor na mabigyan ng kopya ng committee report, article of impeachment at annexes ang kampo ng Vice Presidente, mga complainant at legal counsel matapos maipadala ang mga dokumento sa Senado.

0: na agad din inaprubahan ng Kamara.
1: Jong,
0: Jong, yes.
1: Kailan ba mag-a-adjourn si Nidye ang sesyon sa lower house? Di ba may summer break tayo? Tapos babalik na lang pag sona ng presidente?
0: Oo, pero wala pang ano eh, wala pang
1: schedule
0: eh, no? Oo, sinasabi, pero pero pagkakaalam ko, bago mag-July, meron silang break kasi para bigyan daan yung sona.
1: Oo, halos dalawang buwan yun, di ba, Jong?
0: Oo, pagkakaalam ko, mga ganun na.
1: Alright.
0: Kuya, may babalikan kita pa kung meron ng update dun sa iyong tanong.
1: Oo, kasi pag inabot ng adjournment si Nidye, ayan naman, samot-saring komentaryo na naman yan, sasabihin, dinedelay or hindi nagkukonvene or dinededma ng Senado kung maipasa nila doon. Kung kailan, nung nangyari sa first impeachment, bisperas ng campaign period yun sa midterm election 2025. Nung ipinasa nila sa Senado, di... Sabi ni Chis Escudero, siyang Senate President, hindi mo na ito matatalaka, hindi naman tayo pwede mag-special session para dito. Hintayin natin makabalik. Oo. All right.
0: Ngayon ang inahapol ng Kamara na ano ba talaga yung third meeting? Yung immediate ba o depende? Sabi niya,
1: ang tanong, Jong,
0: pero depende sa Senate.
1: Ang tanong, Jong, hindi ba sila medyo malamya kumilos dyan? Kasi nga, mukhang yung tinitingnan nila na dating leadership sa Senado ay napalitan, nakakampi sa kanilang balak na ma-impeach talaga si VP Sara. Paano yan ngayon? So, hindi ba sila nagpa-lamya-lamya na lang sila dyan? Naghihintay ng ano?
0: Ang ayon kay Congressman Abante, ang kanyang panawagan ay sana maging batas itong mga senador na matatayong impeachment judge. No, pag once umabot na o makarating na sa kanila itong article of impeachment na kung saan ay ang alam ko minamadali na rin, no? Pero kasi ang kaya medyo natatagalan ng konti, pero inaasahan natin dapat pagkatapos pinadala na, no? Dahil nga doon sa request ni Deputy Speaker Hernandez na o ni Defensor ni Senior Deputy Speaker Defensor na ang gusto nila mabigyan din ng kopya kung gaano karami yung ano yung hawak ng mga ng prosecutor ng mga congressman, yun din ang hawak ng mga complainant sa kanilang mga respondents. So okay, so medyo matatagalan yun yung sa libo-libong kopya noon, sa libo-libong papel noon, pahina nun, tapos ipiprint pa yun, di ba, sisiguraduhin kung tama pa pa yung pare-pareho yung kanilang papadala. Nasa ano siguro, mga ilang araw pa yun bago pa padala. Dahil nag-iingat kayo ko yung ang Kongreso na maulit-ulit yung unang impeachment complaint. Kaya nag-iingat sila, kaya inaalay nila talaga base dun sa kautusan ng Supreme Court o decision ng Supreme Court yung impeachment complaint para hindi na muling maulit na mapigilan itong impeachment trial na alinsunod sa utusan ng Korte Suprema.
1: Pero hindi ba obvious, Jong, na ngayon baliktad na? Pinagbutuhan na nila ulit tapos hindi pa pala nila hawak yung mga kopya. O di parang obvious na ganun din nangyari nung first impeachment nung 2025. Inaamin nila nag-iingat sila, pero napagbutuhan na, Jong, napagbutuhan na kung
0: kuya, hawak na nila yung mga dokumento, i-reproduce lang nila, para kumbaga i-reprint, i-xerox lang nila, kasi kailangan ang request kasi ni Deputy Speaker
1: Hernandez,
0: Majority Leader, Majority Defensor, mabigyan din ng kopya. Di ba may unang kopya na ibigay yung kila VP Sara nung kasagsagan ng hearing. Ngayon nadagdagan kasi. ng kasagsagan ng hearing, nagsagsagan yung mga papel at mga ebidensya.
1: All right.
0: So, yun ang kanilang ibibigay. Kumbaga, i-reprint lang nila yon para makompleto nilang kung anong merong hawak ang prosecutor na mga congressman. Dapat yan din ang hawak ni BP Sara at ng iba pa.
1: Oo nga. Okay. Mag-abang tayo ng mga susunod na development, Jong. Thank you.
0: Okay, hanap. Okay, kuya, balik sa'yo.
1: All right, si Jong Manlapas mula dyan sa Kamara de Representantes. Isa pang report, Senator Lito Lapid na mahagi ng tulong sa 500 chopper at operator ng pasang Mazda. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Namahagi ng tulong si Senador Lito Lapid sa 500 chopper at operator ng mga miyembro ng Pasang Mazda dahil na rin sa nararanasang krisis sa pagtaas ng presyo ng langis. Bilang kinatawan ng kanyang ama at kabalikat, itong grupong Lingkod Lapid, pinangunahan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang pamamahagi ng 5,000 kilos ng bigas sa tanggapan ng Pasang Mazda sa lungsod ng Quezon. Kasama ng Batang Lapid, si Pasang Mazda National President Obit Martin at Barangay Don Manuel Chairman Antonio Maria Benito Calma Jr. na ang Quezon City sa pamamahagi ng bigas sa 500 operator at chopper at ilang may bahay bilang kinatawa ng mga chopper na kasalukuyang namamasada. Ang bawat isa ay makakatanggap ng 5 kilong bigas at mga matitira naman dito ay mapupunta sa ibang miyembro ng Pasang Mazda. Ayon kay Lapid, na kaunting tulong lamang ito para sa mga chopper at operator para maibsan kahit paano itong nararanasang krisis sa pagtataska ng presyong produkto. Pero asahan aniya na hindi nito dito magtatapos ang pagbibigay ng tulong ng Lingkod Lapid sa mga miyembro ng Pasang Mazda. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Sabi ni Shirley Uyang, ang warrant of arrest galing sa ICC o TCC, Trillanes Criminal Court. Siya naman nasusunod diyan, nauna pa siya dumaldal kaysa sa ICC judge. O nga, thank you paring Rex diyan sa Bacoor sa pagsuporta sa RJ Patrol. Shirley Uyang, at teka, sino ba yung mga angels mo diyan paring Rex? Si Kim. Shirley Uyang, init ulo ni Kiko Pangilinan kay Robin kasi gutom siya, hindi pa siya nakakakain ng breakfast. Ang favorite niyang saging. Parang si Ate Bing dyan sa Davao. Ah. Nilagang saging o saba. Rick Orasyon, ang napunan niya na commentator Dr. J at Dr. R sa presidente, BBM, tumangkad daw at bumata. Ba, yung mga urban legend kwento-kwento ah, na hindi siya totoong BBM. Ah. Si Rick Orasyon, ang maganda kay Senator Bato, ang abogado niya ay si Attorney Ferdinand Topacio. Yun sabi ni Rick Orasyon, believe siya kay Attorney Topacio. Shirley Uyang, kasi naman hawak na down nila ang beat na purnada pa, kaya init agad ulo kay Robin. Maiksi pasensya ni Robin sa Matsing. Charot. Maikli ang pasensya daw ni Robin sa Matsing. Si Charito Cabrera Dayana, bumoto daw po ng yes ang mag-iinang Revilla to impeach Sara dahil hindi daw po si BBM kalaban nila, kundi ang dalawang Remulla, especially Boying na siyang nagpakulong kay Bong Revilla. Ganern. Ganon, sabi ni Charito Cabrera Dayana. Shirley Uyang, Tito Escalera, sobra pa sa naputulan ng baba. Nabulaga, nanatodas pa. Deserve ginawa nyo rin yan kay Cheese. Google mo, karma. Si Rick Orasyon, tindig Pilipinas, tumindig kayo sa trillion corruption scandal sa DPWH flood sa pamamahala ni BBM. E tahimik kayo kung gayon, yung marcha ninyo ay absurd at irrelevant. Yan sabi ni Rick Orasyon. Hindi naman, ang kanilang sinasabi ay Sara litisin, bato, arestuin. Yun ang kanilang battle cry, yung sinisigaw. So si Sara, nag-aayos pa pala ang kamera. All the while, last Monday, nagbutuhan yung plenaryo ng Camera de Representantes na ma-transmit na yung articles of impeachment sa Senado. O, 257? Ilan ba yung bumoto ng yes? O, sabi ni Rick Orasyon, ni Shirley Uy, sino ba? Si Charito Cabrera Diana. Alam po ninyo, yung bumoto ng yes para ma-impeach si Sara, kuminsan nakakagulat din po, nakakasurpresa eh. Kasi dun sa mga sesyon, nakikita natin na parang kumikiling na sila kay Sara. Tulad ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, diba? Kino-question niya yung mga ina-induce na mga evidence dahil hindi naman trial proper yung impeachment proceedings sa House Committee on Justice, di po ba? So, ang iba, nag-isip, hindi siguro yan boboto ng yes. Bumoto, di po ba? Si ano, nabotas congressman, Toby Tiangco. Oh, di ba, critic na siya kay Bongbong at former Speaker Martin Romualdez. Kinikritik na niya, kinikritiko niya. Mag-expect, aasahan natin, boboto para no, not to impeach Sara. Bumoto ng yes eh. Kaya nga sabi natin, di natin alam yung likaw ng bituka ng bawat isa eh. Kasi minsan nakakasurpresa eh, parang pelikulang suspense ng Hollywood eh. Na kung minsan yung kung sino yung tingin mo bida, yung palang kontrabida. Ganun po talaga yung individuality ng tao. Di po ba? Nabanggit natin na sa panonood ng sine lang, isang halimbawa dyan, umuwi yung kasama mo sa bahay or kapitbahay, bidang-bidan niya, binibidang-bidan niya yung pinanood niyang pelikula, yung sine, na ang ganda, ang galing, ang ganda ng plot, ang ganda ng ambience or ano ba yung mga effects. Nung isang kapitbahayang nanood, pag-uwi, lantang gulay, parang dismayado. Hindi niya type yung pelikula. Kaya may tinatawag na individuality ang bawat isa. Kanya-kanya talaga. Kanya-kanya ugali. Sakaling makonvene yung impeachment court, yung sa Senado, yung bubuo ng House Prosecutors para sa VP Sara impeachment trial sa Senate. Ito na pala, itong mga bubuo. Siyempre, nanggaling sila sa House Committee on Justice. Yung kanilang chairman, si chairwoman, si Batangas Representative Gervil Luistro, isa. Si Bicol Saro Representative Terry Ridon, ikalawa. Si Rods Gutierrez ng One Rider Party List Representative, si Zamora, pangalan niya, Bel Zamora, kapatid yata ito ni Mayor Francis Zamora, San Juan Representative, si Kaka Bagaw, Dinagat Islands Representative, Dinagat Island, si Kaka Bagaw, Dinagat, okay. Si Laila De Lima, siyempre, as expected, mamamayang Liberal Party List Representative. Si Akbayan Party List Representative, Chel Jokno. Si House Senior Deputy Majority Leader, Lawrence Defensor. Si Keith Flores, Representative ng Bukidnon. Si Jordan o Lordan Suan, Cagayan de Oro Representative, at si Joel Chua, Manila City Representative. Napanood ko yun, nasupalpal si Congressman Joel Chua eh, kasi binibidan niya yung pag-testify ni Ramil Madriaga dyan sa impeachment proceedings sa House Committee on Justice. Nabutata siya dun. Hindi pala niya inayos binasa yung mga testimonya ni ano ni Madriaga. Na-question yung sinabit ni Madriaga na manager's checks. Sinabi galing kay Tatay Digong nung presidente pa si Rodrigo Duterte. At sinabi niyang malalim yung pagkakaalyansa nila ni former President Duterte. Binanggit niya yung mga manager's check to the tune of 84 million plus. Isang check eh. Ang problema, yung date na petsa doon sa check eh, na hindi nabasa ni Congressman Chua, April of 2023. Hindi na presidente si Digong noon. Ang presidente na ay si Bongbong Marcos. O, saan galing yung check eh? Ang gulo. Kaya tuloy, pumalpak yung testimonya ni Madriaga doon sa House Committee on Justice. Pero kapag yung mga kakampi ng gustong magpa-impeach kay Sara doon sa House Committee on Justice, sabi, napaka-vital, napaka-ganda ng pag-testify ni Ramil Madriaga sa impeachment proceedings. Alam mo na kasi, gusto nilang ano yan. Si Rico Rasyon, nakakatawa tong mga Revilla, pinakulong si Bong. Sino bang amo ni Boying Remulla? Oo nga. Kapag ganon, Rick, isipin mo baka may maleta. Kaya mayroon silang parang nagbagong change of heart. Kasi nga, tama ka. Paano mo naman sasabihin si Boying ang nagpakulong? Eh, sino bang amo ni Boying? Di ba? Kay Bong Revilla. Pakulong kay Bong Revilla. So, nakakatawa nga itong mag-inang Revilla sa Kongreso. Tama rin siya. Shirley Uyang, Richard Gomez din po, nag-pro-maleta din. Ah, Richard Gomez pa? Parang nagugulat ba kayo kay Richard Gomez? Di ba ang dami niyang mga tinakbong elected position? Eh kung hindi siya umuwi dun sa hometown ng kanyang misis sa saan ba yung lugar niya? Ormoc, Leyte ng mga Torres, hindi siya mananalo. Ang dami niyang tinakbo dito sa NCR ha? Pati sa Bulacan, tumakbo pa yata gobernador. Tindihan si Richard Gomez, si Goma. Talo, parang yung kasama niya na si nagsasabi si Philip Salvador. Nagsasabing, "Hoy, hindi ako ang nagpupumilit na isiksik yung sarili ko sa politika," ha? Sabi ni Philip Salvador. Pulso ko 'yan sa mga nakakasalubong ko sa mga paglilibot ko dito sa ating bansa, sabi niya. Na gusto nila talagang tumakbo ako ng senador. Bakit hindi ka nananalo kung totoong napakarami yung supporter mo? Sumusuporta sa iyo para tumakbo pagka-senator. Yan din, oh, 'di ba? Ilang mga posisyon ang tinakbo niyan. Pati Mandaluyong yata pinasok niya noon. Parang vice mayor. Parang si Richard Gomez din noon. Puro talo. Saan ba nakatira yung asawa ni Philip? Wala, walang matinong balita kung sino asawa niya eh. Oh, kaya ganun. Baka dapat gayahin niya si Goma. Umuwi doon sa lalo kapag baluarte ng asawa niya yung lugar. Di may chances siya na tulad ng nangyari kay Richard Gomez. May chances siyang sa wakas nanalo rin. Yung napanis na pansit para sa victory party, makakain na rin. Si Jaime Samoya Bernante, Sir Angelo, ang pagbabalik ba ni Senator Ronald Bato de la Rosa, timing lang na nagkataon lang kaya lahat sila nabulaga, parang si MacArthur I shall return. Ba, hinihawig mo sa kay MacArthur pa si Bato. Ah. Alam mo kasi kung minsan, iniisip ko rin kung ako yun si Bato, yung opisina ko, yung mga tao ko, parang headless chicken nga. Wala silang ulo, yung mga tao ko doon. Yun, iniisip niya rin din siguro yun. Kaya kailangan niyang bumalik. Shirley Uy Ang, pag pera, maleta, gumalaw, bye-bye friendship. Who you? Totoo po yan, Shirley Uy Ang. Diba? Kahit pakinabang, yun dati, sabi, pinangakuan ng mga flood control projects. Siyempre, babalimbing yan. Ang politiko, hindi yung, hindi naman nilalahat natin, hindi yung taong bayan ang iniisip, kapakanan. Kapakanan ang kanilang personal or political interest, kanilang pinangangalagaan. Yan po yung kadalasang nakikita natin sa mga traditional trapo politician. Break tayo, ang oras, impunto alas 11:30 ng tanghali.
3: Hello mga ka-AHA!
4: Kami sina Elisa
3: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
4: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
3: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
4: Kita-kits mga ka-AHA!
5: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ito po ang inyong lingkod, Kita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
5: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Sali Masa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patron.
1: Alas 11:34 na ng tanghali. Tanghali na po, bayan. Uy, lumawak na ba yung mga pambubudol at pang-i-scam? At ito na naman ang bago. May phone patch report, pagdami ng digital blackmail outfits. Binabala ng isang kongresista. Phone patch report mula kay DCRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
2: Magandang umaga ulit, Kuyang Angel. Binigyan babala ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tingyo Party Vice Representative Judas Sidre ang umuloy pagdami ng tinatawag na digital blackmail outfits na nagpapanggap umunong media organization o online commentary platforms upang manakot, mangikil at manira gamit ang social media. Sa kanyang privilege speech sa Kamara, sinabi ni Asitre na magsasampa siya ng resolusyon upang imbestigahan ang umunong extortion activities ng ilang online political operators at social media influencers. Ito'y kasunod ng pagkaka-aresto sa founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta at iba pang sinagawang entrapment operation ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng umunod 300 million pesos na pay-off kapalit ng hindi pagpapakalat ng mapanirang online content. Ayon kay Sidre, hindi na maituturing na journalism ang paghahanda umano ng mapanirang material at paggamit nito upang humingi ng pera kapalit ng hindi paglalabas ito sa publiko. Nagdag pa ng mababatas, dapat umanong mapanagot ang mga online commentators, influencer at digital media personalities na may malaking impluensya sa opinion ng publiko sa usapin ng katotohanan, verifikasyon at transparency. Binigyan din ni Asidre na hindi layunin ng kanyang panukalang investigasyon na patahimikin ang kritisismo kundi upang matukoy ang kaibahan ng lehitimong pamamahayag at kriminal ng pananakot o panginikin sa digital platforms. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Manlapas. Isa pa report, Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Sorpresa sanang bibisitahin si Senator Bato sa Senado. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
3: Sorpresang nagtungo sa mataas na kapulungan si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga para personal sanang bisitahin si Senador Ronald Bato de la Rosa at para batiin na rin ang liderato ng Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Barsaga, biglaan lang yung kanyang pagdaan sa Senado dahil nagkataon na malapit lang din siya sa lugar. Sinabi ni Barsaga na nais niyang i-congratulate o batiin itong bagong Senate leadership dahil napalitan na si Senador Vicente Tito Soto III sa pwesto. Binigyan din ni Barsaga na siyam na buwan ang naging panunungkulan ni Soto sa pwesto pero walang naparusahan sa katiwalian. Paglilinaw ni Barsaga, hindi naman sila close ni Senador Bato bunsod ng kalilipat lang niya sa PDP laban pero nais lamang niya itong batiin dahil pareho sila ng ipinaglalaban.
4: Well, we're visiting Senator Bato de la Rosa and congratulating him and congratulating the new Senate President, Al Peter Cayetano. Yeah.
5: Sir,
4: Senate leadership. Kasi ngayon, wala na si Tito Soto. We have given him 8 months, 9 months para may makulong sa flood control. Walang nakulong, walang nanagot, walang nangyari. And in order to prevent future crimes against our people, we are thankful that there's a change in Senate leadership. Kasi yung dating Senate presidency, yung dating Senate majority, wala silang nagawa. So now we are trusting Senate President Al Peter Cayetano in bringing justice to our people.
3: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Ba, di ba lang nagbihis, ha? Naka-round neck t-shirt lang si Congressman Kiko Barsaga. Baka bumaba lang ng kotse at gustong umakyat sa opisina ni Senator Bato. Paisanong paisano, ha? Simple-simple. Oh. Anyway, si Charito Cabrera Dayana, siguro po yung uutangin ng Pinas na worth 1 trillion pesos ay ipamumudmod sa mga tongreso. Imagine that huge amount of money. Oh, pero mag-iisip na sila ngayon eh. Sama ko nakatisod ng screenshot ng sabi ay may allocation yung Department of Health sa yun nakita ko lang sa social media pero hindi ko na verify kung fake news o na yung ongoing po yung House Committee on Justice hearing sa impeachment case ay ni VP Sara ay parang may lumabas na ganun. Iniintriga na mayroong allocation budget galing sa DOH sa utos. Sa utos daw, doon sa report. Ito'y sa blog ni presidential son, Sandro Marcos. Parang ganun. So, hindi na si ang kumikilos. Kasi, na-freeze na yung assets. Former Speaker Martin Romualdez. Nagkataon lang ba, sabi ni Jaime, na sumulpot, I shall return si Bato. planado. May mga planado, planning yan. Hindi rin naman natin dinidiscount na walang nakakaalam. Isang sorpresa, hindi po. Maring, di ba, ang sinabi ng NBI, hindi nila kaagad na telegraph na si Senator Bato ang laman ng isang kotse na hindi kanya. Nakiangkas sa kotse ng isa pang senador. Gusto nila maintriga yun ng mga Senate reporters. Pilit pinapaamin pero ayaw sabihin ni Senator Bato kanino siya nakihitch ride. Maraming nagsasabi na maaring kay Senator Pia Cayetano daw. Sabi ni Senator Bato, wag na natin, leave it that way. Wala naman issue yan. Ilalaglag ko pa ba kung sino yung nagpasakay sa akin? Sabi niya. Binigyan ka na nga ng... di ibig sabihin, may mga nakakaalam dun sa pagbabalik niya kapon sa Senado. Sabi ni Shirley, uy, ang ipe, tumigil ka. Ikaw dikit ng dikit sa mga Duterte kasi may hidden agenda. Shirley Oyang, ha? Ano ba yung hidden agenda dun? Ha? May hidden agenda rin yan. Huwag iboto yan. Sugarol si Ipe. Kaya magiging corrupt yan. Kaya nga yan iniwan ni Chris Aquino. Kasi nga, sugarol. Ganun ba yun? Lulong ba sa kasino si... Akala ko ba sabi nagki-Christian na siya. Parang gusto niyang maging pastor ng Christian Church. Kabaliktaran pala 'yon. Merong yorme sa sa ating NCR, yorme ng isang siyudad na sinabing dati Sugarol. Pero ang ganda naman ng performance niya nung maupo siya bilang isang alkalde ng isang siyudad dito sa NCR. Baka pastime lang. Yung laughing money or pastime money yung ginagastos sa casino. Hindi talaga lulong na lulong. Pero kung ano man talaga, iniwan daw ni Chris Aquino kasi sugarol. Si Ipe, Philip Salvador. Isa pang report, Senator De La Rosa nagpasalamat kay Ombudsman Remulla dahil sa maagap na impormasyon sa ICC warrant of arrest. Report ng DCRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
3: Nagpasalamat si Senador Ronald Bato De La Rosa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil binigyan siya ng maagap na impormasyon na may warrant of arrest laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Matatandaan na kasunod ng pag-anunsyo ni Remulla noong Nobyembre na may warrant of arrest na ang ICC, nagtago si De La Rosa hanggang sa lumutang ito nitong nakarang Lunes kung kailan lang nakumpirma na mayroon ngang warrant of arrest. Ayon kay De La Rosa, dahil nabigyan siya ng advance information, nakapag-enjoy siya ng 6 na buwan at nakapag-Bible study ng gusto tugon ito ng tanungin sa interview kung alam niya noong November na ipinaaresto na siya ng ICC. Sinabing pinagbatayan lang niya ang pahayag ng Malacanang at dito pinasalamatan si Ombudsman Remulla na dating Justice Secretary. Nang tanungin kung sa tingin niya gaano katagal ang kanyang sitwasyon o ang pagkakanlong sa Senado, sinabing wala siyang plano at bahala na ang Panginoon.
0: Basihan ko lang yung mga pronouncement ng Malacanang na meron daw, no? Yung sabi ni DOJ Secretary na Ombudsman ta Buing Remulla na meron daw warang. So, salamat ako sa iyo, sir. Salamat at nabigyan ako ng advance info na meron akong warang. Thank you. At naka-enjoy ako na 6 months so, by my lansam at nakapag Bible study ako ng Husto for 6 months.
3: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Marami namang mga senador nagtago, di ba? Si dati Senador Gringo Nasan, di ba? Huli, tago, nahuhuli, tago ulit. Ang classic si Ping Lacson, Senator Ping. Mas matagal. Mas matagal yung pagtatago niya. Ping Lacson, ha? Senator Ping. Tapos, ito na, Senator Bato. Alam mo, narinig ko yung isang statement niya kagabi na laglag siya sa upuan kasi nga, isa si Ping Lacson na tinuturing niyang senior officer sa PNP. Naunang maging chief PNP. Parang kung PMAer ka, upper class mo siya. Nauna siya. Kumbaga sa serial number, senior. Senior sa serial number. At sabi niya, nakatrabaho niya minsan. At one time, in the past, si Ping Lacson nung bago mag-chief PNP. PAOK TF yata. Ngayon, nadismaya siya na sumasama si Ping sa panawagan ng mga senador na isuko siya sa ICC. Sumurrender siya. Umalis na sa Senado. Biro mo yan. Kumbaga sa magkuya. Kasi pa fraternal brother ang tawag, yung mista. Pag mista mo, bok. Di ba ang tawag nila? Bok. Parang bro. Fraternal brother mo siya. PMAer eh. Pareho kayo eh. Pero anyway, balik ulit tayo doon sa salitang individuality. Kahit pa magkakapatid sa dugo, minsan nagkakatunggali o nagkakaiba-iba yung paniniwala at paninindigan. Eh siyempre, ang alam ko, scheme na yan eh. Yung eskema na nila yan para siguro sinabihan sila ng kanilang principal, gawin niyo lahat ng magagawa niyo para makabalik kayo sa pwesto, para baka mabigyan pa kayo ng another maleta kung sakali. Oo, di ba? Kasi nga, yan nga binabanggit ko kanina yung paghahanda ng articles of impeachment, articles of impeachment. Naging Bisaya pala tayo doon, articles. Doon sa kamera. Parang sabi ko nga kay Jong Malapas kanina, hindi ba sila parang dismayado, yung malamya yung kilos nila? Kasi ngayon sa sitwasyon sa Senado, hindi na nila kakampi yung nagpapatakbo ng Senado. Yung leadership, Senate President na yung Alan Peter Cayetano, na alam naman natin na naging running mate ni Tatay Digong, running for presidency, vice president si Alan Peter Cayetano. So, hindi mo maalis yung loyalty ng Cayetano sa mga Duterte. So, kaya nga, tanong natin kanina, kumusta naman yung paghahanda ng Kongreso? Ngayong nagpalit ng leadership ang Senado, mayroon ba silang parang masigla ba sila? Anyway, isa pa report, pag-aproba ng Kalinga Bill sa Lead Committee, malaking tulong sa bawat Pilipino. Report ng DCRJ reporter, Jong Malapas. Jong.
2: Mag ulit, Kuya Angel. Pinuri ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative President Alexander Sandro Marcos ang pag-aproba ng Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o LEAP sa Consolidated Kalinga Bill na layong magbigay ng ayuda at proteksyon sa mga Pilipinong apektado ng oil crisis. Ayon kay Marcos, makakaasa umano ng tulong ang mahihirap na pamilya, mga driver ng pampublikong sakyan, magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante sa ilalim ng panukalang Kalinga Act o komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at good assistance. Si Speaker Faustino Bogie III at Majority Leader Marcos ang may akda ng naturang panukalang batas na naglalayong magkaroon ng permanenteng mekanismo ang gobyerno sa pagtugon sa oil crisis at iba pang kahintulad na emergency situation. Sinabi ni Marcos na hindi na umano kakailanganin pang maghanap ng panibagong batas tuwing may krisis sa presyo ng langis dahil magsisilbi ng framework ang Kalinga Act para sa mabilis na aksyon ng pamahalaan. Umaasa rin ang mambabatas na agad itong maipapasa sa plenaryo ng Kamara at maaksyonan din ng Senado sa lalong madaling panahon. Kabilang sa 7 pangunahing programa ng panukala ang Fuel Price Stabilization, Energy Supply Security, Targeted Assistance, Logistic Stabilization, Ayuda sa MSMEs, Energy Conservation, Flexible Fiscal at Regulatory Measures upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa kabuhayan ng mga Pilipino. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ, Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Shirley Uyang, si Abante nga, pastor, kung may nakasabit pang krus sa leeg, corrupt din, pa-ek-ek lang ni Ipe yun. Ah, yung sinasabing magpa-pastor si Philip Salvador. Yun na nga, hindi naman lahat ng sinasabing, pati sa Biblia sinasabi, di ba? It does not follow that everybody who says, Lord, Lord, ay sumusunod kay Kristo. Ganun po yun. Hindi naman lahat eh. Pag sinabi mong sweeping, i-generic mo na member ng isang church o ano, na noted for being righteous, ano sila, sumusunod kay Kristo, hindi naman lahat yun. Sa totoo lang, sa bawat isang basket na puno ng kamatis, may isang bulok dyan or may mga bulok dyan. Kahit puno ng ano yan, feeling mo napaka-vibrant, makikita yung general impression ay mga magagaling, hindi lahat, mayroon lalabas din po talaga na hindi magaling. Siyempre, ganun po yan. Kaya mayroong sa PMA, Philippine Military Academy, may baron, yung valedictorian. Pero yung pinaka-kulelat, ang tawag, goat, kambing. Oh, di ba? So, merong ganun. Isang trivia. Sino sa PMA goat, dineclare na goat? Ibig sabihin yung parang pasang-awa nila sa klase. Ang naging chief of staff ng Armed Forces of the Philippines. Kadalasan kasi yung mga valedictorian, yung mga nangunguna dyan, yung na-appoint dyan, or matitindi yung mga performance or yung scholastic records mataas. May goat po na naging chief of staff. Pero hindi umabot na isang taon yung kanyang termino bilang chief of staff ng armed forces. Walang dilit iba kundi ang the late former senator Rodolfo Biason. Pong Biason. May tanong, yung bang mga house prosecutors para sa impeachment trial sa Senado ay ni VP Sara, ay may malinis mo ng mga kamay? sabi, when you come to accuse somebody in a competent court, you should have a clean hand. Malinis yung kamay mo para walang maipula sa'yo. Yung credibility, honesty, accuracy, integrity. Paano? Yung iba dito sa mga House prosecutors para sa i-convene impeachment court ay may mga nagtuturo na nadalhan daw po ng maleta ang ilan sa mga ito. Maletang puno ng salapi galing sa maanomalyang flood control projects. Oh, sabi nilang kasama ko dati, Diyos ko po, giliw. Sana, pero ang panalangin ng taong bayan, sana, dahil nagpalit ng liderato sa Senado, siyempre papalitan na yung Senate Blue Ribbon Committee Chairman. So, minority na, kaya lungkot na lungkot yan, si Tito Soto at saka si Ping Lacson. So, magkakaroon ng bagong chair ng Senate Blue Ribbon Committee. So, ang investigasyon sa flood control scandal, baka magkaroon ng tamang direksyon. Sana maipatawag, sabi ng mga netizens. Ipatawag na ang 18 dating sundalo na nagsabing nag-deliver ng maletang salapi. Yung naunang nag-bulgar ng maletang delivery, si Marine Sergeant Orly Guteza na nawawala. Baka pwedeng ilitaw ulit yan sa Senate Blue Ribbon Committee. Yung magtiyuhin na Bersamin, si former Executive Secretary Lucas Bersamin at si Yusek Bersamin. Si former Budget Secretary Amina Pangandaman. O, di po ba? Doon sa allocable budget, ano ba ito? Unprogrammed funds. Siya yung ano po? Siya yung tinuturong nag-handle noon, nag-manage noon. Siyempre, sa utos ng kanyang principal, kung lahat ng yan ay magkakatugma-tugma yung mga salita, ay ang presidente ang may pakana. Executive Department po sila lahat eh. Office of the Executive Secretary, Office of DBM, Department of Budget and Management, at iba pang mga witness na hindi pinatawag ni Ping Lacson para malaman na, magkaalaman na ng buong katotohanan sa pagnanakaw ng mahigit 1 trillion pesos na pondo ng bayan. Tama! Mainit pa kasi yung issue ng habulan tsaka yung protective custody sa Senado, kaya hindi pa masyadong natatalaka. Ewan ko ngayong maghapon na to kung magkakaroon na ng balasahan dyan sa Senado at mag-a-announce si Senate President Alan Cayetano, Alan Peter, kung sino-sino ang bagong magiging pinuno ng mga komite dyan sa Senado. Gusto yung sinasabing lockdown. Hindi naman siguro. Parang iniinsulto naman ng Senado kung nila-lockdown. Ang nagpapatupad ng lockdown ay NBI. Anong karapatan nila? May mga nagkukwento na naisahan ni Senator Alan Peter Cayetano at kampo niya si majority ng Senado, Loren Legarda. Naalala niyo yung attempt to conduct a coup nakalipas? Siyang itinulak, Loren Legarda, Senator Loren, na pumalit kay Tito Soto, pero pareho sila sa majority. Baka nagkaroon ng change of strategy ang minority bloc at nakita nila na wag na natin i-push si Loren Legarda. Baka same dog, different collar mangyayari. Nasa majority pa rin siya eh. So ngayon, nasa minority na siya. Minority na nga ba siya? Bukas ulit, ka-RJ Patrol, ingat tayo, sabi ni Jaime Samoya Bernantes. Maraming salamat sa suporta, Jaime Samoya. Bernante. Oo, naisahan nga. Kasi nag-aabang si... dahil nagkaroon ng ano, declaration of vacant. All positions in the Senate declared vacant. Tapos, akala niya siya ang inonominate ni Senator Alan Peter Cayetano. Because nung nakalipas, ang... nangampanya daw para magkaroon ng kudita yung nakalipas na kudita. Attempt to ano kudita ay si Alan Peter. Eh, ang tumayo si Aimee Marcos. Senator Manang. At ninominate kaagad si Alan Peter Cayetano. Botohan. 13 votes. Panalo. So, mabuhay kayo dyan sa Senado para mabago naman ang pagtingin ng bayan sa inyo dyan sa Senate of the Philippines. Magtrabaho kayo. Dito natin bukas ulit. Ibababa yung tabing ng ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
6: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
8: BBC News with Janet Jalil. President Trump says he'll have a long conversation about Iran with the Chinese leader Xi Jinping when they meet in Beijing later this week. He had postponed his trip to Beijing by 6 weeks to focus on the war with Iran, in the apparent expectation that it would be over before he met Mr. Xi. The British Prime Minister Keir Starmer has defied calls to resign as he battles to retain his job in the face of growing dissent within the governing Labour Party. The Prime Minister has received support from allies, including his deputy David Lammy. 4 junior ministers have resigned from the government. The chief executive of OpenAI, Sam Altman, has told a court in California that he was increasingly unsettled by Elon Musk's demands for control of the company. He also denied Mr. Musk's claim that he broke an agreement to keep it as a non-profit. Britain says 10 more people who may have been exposed to the Hunter virus will be flown to the UK to complete their self-isolation. None of them have shown symptoms. Tens of thousands of Argentinians have marched in Buenos Aires and other cities to protest about budget cuts to universities. Students, teachers and opposition leaders took part. President Lula da Silva has announced a new initiative to target organised criminal groups as he seeks to take on powerful gangs in Brazil. Israel has qualified for the final of this year's Eurovision Song Contest in Vienna. Chants of Stop the Genocide could be heard as the Israeli singer Noam Beitan sang in the first semi-final. And at this year's Cannes Film Festival, the director of The Lord of the Rings, Peter Jackson, has been honoured with a Lifetime Achievement Award. It was presented by Elijah Wood, who played Frodo in the trilogy. BBC News.
9: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
10: Then this show is for you. A show that focuses on
11: the best food and treats for your dogs.
12: The best dog places to visit.
13: The best training for dogs.
14: Okay. Coco, speak.
15: The best dog accessories and items.
16: The best dog hotels.
10: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Bossmas 3.
3: Strong and creamy.
2: Kape na may mangosteen.
3: Bossmas 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
3: Bossmas 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Bossmas 3.
3: Sarap!
2: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
2: Bossmas 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
2: Kape na may
3: Bossmas 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drug Store, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap.
6: 100.3 RJ FM.
7: Three songs in a row. RJ 100.

ang DGRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon ay araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Daming po pruta tatalakayin eh, di ba? Ito na. Senador Bato de la Rosa po protektahan ng Malacanang in accordance with the law. Pagprotekta ng Senado kay Senador Bato, kinwestiyon ng isang teacher sa Supreme Court. Philippine National Police naghihintay ng court order sa warat ng ICC laban kay Senador de la Rosa. Senador Bato, inakusahan ng ICC sa 32 pagpatay sa war on drugs. PP Sara sa ICC warat ni Bato, mali! Wrong! Senado inilagay sa elevated alert status ayon sa acting head ng Office of Senate Sergeant at Arm. Malacanang, umaasa ng patas na Senate impeachment proceedings habang ang Senado ay sinabing susunod sa batas sa paghawak ng Vice President impeachment case sa diin o giit ni Senate President, bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Palasyo ng komento na sa palit liderato sa Senado. Ang flood control probe hindi masasayang sa pagbabago ng liderato sa Senado ayon kay Senador Panfilo Lacson. Ang teaser ng video ng PGMN na ipinadala kay Romualdez, iba sa inilabas sa expose, sabi ng NBI. Pangulong Bongbong Marcos hindi sarado sa muling pagsapi ng Pilipinas sa International Criminal Court. At higit 4,000 TNVS at delivery drivers nakakuha ng ayuda sa special payout. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at tihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, syempre, before, narito muna. Ito muna ang uunahin natin. Good morning lang ako kay Mami Dang, kay William Herrera. Yan ha. Si Dylan Carrel, good morning Dylan. Si Carlito Caviles, magandang umaga Carlito. Si Ricky Abuacan, good morning Ricky. Si Mane, good morning Mane. Si Steel Joan, good morning Steel Joan. Jansen Salazar, magandang umaga Jansen Salazar. Si Mark Mallorca, ha? Nakamonitor, magandang umaga Mark Mallorca. Ang aking kababata na si Rio Sarmiento, good morning pare. Si Julio M. Trenta. Ah, of course, laging nandyan yan. Nagkakape yan, nagkakape. Si Tatay Strauss Fernandez, good morning Tatay Strauss Fernandez. Si Evangeline De Salisa, good morning Evangeline. Si Rick Oracion, good morning Rick. Si Merly Lazaro, good morning Merly. At si Morby Amak, good morning Morby. Si Jomedes Castro Jr., good morning Jomedes Castro Jr. Si Oi Gloria Ong, good morning. Daitorio, si Roxanne Costo, si Gina Bantao, maganda umaga sa inyong lahat. Si Randy Santisas, good morning. Si Joel Latore, si Poter Nikalevich Rasputin, good morning Pedro. Si Kimura Dolores, kape-kape tayo galing sa Japan. At si Jaime Samoya Bernante, magandang umaga sa inyong lahat. Aha, magandang morning. Mainit-init pa yung mga kaganapan sa paligid natin, ha? Kasing init ng panahon. Anyway, low pressure area na tinatawag na dating Bagyong Paloy ay may 490 kilometers na layo mula sa silangang bahagi ng Katarman sa Northern Samar. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi ang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan o kulog at tidlata dahil sa localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.29 na umaga at lulubog mamayang alas 6.16 ng gabi. 47 minutes na po ang lamang ng liwanag sa dilim. Game na, sabi ni Brother

Joey Barbosa Doria. Mahigit pa rin 28 lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng danger level heat index ayon sa PAGASA. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius ang init na mararanasan sa ilang mga lugar. Kabilang dito ang Dagupan, ang Apari sa Pangasinan, ang Apari sa Cagayan, ang Kasiguran sa Aurora, ang San Jose sa Occidental Mindoro, at ang Cuyo sa Palawan at ang Dumangas sa Iloilo. 43 degrees naman ang mararanasan sa Lawag at Batak sa Ilocos Norte, sa Bacnotan sa La Union, sa Tuguegrao, sa Cagayan, Itchagi sa Isabela, sa Balera sa Aurora, Iba sa Zambales, sa Puerto Princesa City at Abordan sa Palawan, Dait sa Camarines Norte, Masbate City sa Masbate, Roa City sa Capiz at Brongan sa Eastern Samar. Ayon sa PAGASA, ang heat index sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay nasa ilalim ng danger category kung saan posibleng maranasan ang heat cramps at heat exhaustion, habang posible rin ang heat stroke sa matagal na exposure. Mahigit 80 lugar naman ay inaasahang nasa extreme caution level na 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees. Pero ang Baguio City sa Benguet ay nasa caution level na 27 degrees. Ang La Trinidad ay may 26 degrees, 22 degrees naman sa Benguet Radar sa Tuba. Ang heat index ay tumutukoy sa nararamdamang init na katawan kapag pinagsama ang temperatura at halumigbig ng hangin na nagpapahirap sa katawan na magpalamig.

sa mga OFW at mga negosyante natin na umaasa sa dolyar, ang palitan po ng piso sa dolyar ay nasa mahigit 61 pesos pa rin. Ngayong umaga, 61.47. 61 pesos and 47 centavos sa ang inaasahang palitan ng piso sa dolyar. Ibig sabihin, kung meron kang $10 ay meron kang 614 pesos and 70 centavos. Kung meron ka $100, meron kang 6,147 pesos. Kung meron kang $1,000, magkakaroon ka ng 61,470 pesos. Ang swerte ng mga may trabaho pang OFW, yung mga umuwi galing ng Middle East, medyo nakakalungkot dahil hindi nila masasamantala ang mataas na exchange rate. Pero kawawa naman yung mga negosyante natin na nag-import ng halagang 54 pesos pa ang dolyar. Dahil ngayon ay lugi na sila ng mahigit 6 na piso. Kasi initially ang inipon nilang pera pang 54 to a dollar eh. 'Di ba? Nung tinintahan nila yung kontrata. Pero ngayon, utang 'yon, hindi pa sila nagbabayad. So ngayon, magbabayad sila mas mahal na ng 6 na piso yung kada dolyar na kanilang babayaran. Ibig sabihin, kung ang inutang nila $100,000, 'di ba? Nadagdagan ng 400,000 pesos kung mahigit 5 piso kada dolyar nadagdagan ng 500,000 pesos yung kanilang babayaran kung sa $100,000 na inutang nila. Yun ho yun. Yun ho yung tama ba yung math ko? Diba? Kung $100,000, 5.4 million nung inutang nila, pero babayaran na nila sa exchange rate na 6.1 million. Oh, tama. 500,000. 600,000 ang lugi nila. 700,000, 'di ba? Isipin mo 'yon. Yung iba pagka nakikipag transaksyon internationally, yung mga ordinaryong negosyante na nag-i-import ng mga kalakal, 'di ba? Usually ang profit margin niyan nasa mga ano lang eh, kalahating milyon piso, 200 hanggang 500,000 piso. Tapos nalugi ka ng sabihin na natin sa 55 ka nagsimula eh, so nalugi ka ng 6 na piso. So nalugi ka ng 600,000 pesos. Yung profit margin mo nasa 500,000 pesos, di bagsak ka na kagad ng 100,000, di ba? Hindi ka umabot sa profit margin mo na 500,000 pesos, lugi ka pa ng 100,000 pesos. Sakit na negosyo, no? Sakit sa ulo yung negosyo. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Anyway, kapit lang mga Pilipino, kapit lang. Makakaraos din tayo dyan. Sinabi ng Malacanang na titiyakin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabibigyan ng proteksyon si Senador Ronald Bato de la Rosa alinsunod sa batas kasunod ng kumpirmasyon ng International Criminal Court na nagpalabas na ito ng arrest warrant laban sa Senador. Ito ay ayon kay Presidential Communications Secretary Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang. Naon na rito na paulat na naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Sa katunayan na personal na iniharap ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Senado ang warrant of arrest ng International Criminal Court na inisyo laban kay Senador Bato de la Rosa. Nagtungo si Trillanes sa Senado kasama ang NBI upang gawin ang pag-aresto kay De La Rosa. Kinumpirma rin ni Trillanes na hawak ng NBI ang arrest warrant ni De La Rosa na biglang nagpakita sa Senado at kasama sa mga senador na nagpatalsik sa pwesto kay dating Senate President Vicente Tito Soto III. Sa kabilang dako, base sa ulat, nasa bansa na rin ang International Police o Interpol para makipag-ugnayan sa mga otoridad sa bansa
para maaresto ang senador. Ikinukonsidera naman ang source mula sa The Hague na pamilyar sa nasabing kaso na ito ay serious and imminent sa gitna ng impormasyon na nais ng ICC na madala roon si De La Rosa bago magsimula ang formal na trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong huling bahagi ng buwan. Si De La Rosa, dating jefe ng Philippine National Police at malapit na kalyado ng Duterte administration dahil sa anti-drug campaign, ay kasama sa iniimbestigahan dahil sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo.

Iniakyat naman ng high school teacher na si Barry Tayam sa Supreme Court ang isyu ng constitutionality ng Senate Resolution No. 44 na layong protektahan si Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa posibleng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Tayam, labag sa konstitusyon ng Senate Resolution No. 44 dahil hindi maaaring bigyan ng immunity si de la Rosa, lalo't ang kasong kinakaharap niya ay may parusang reklusyon temporal hanggang reklusyon perpetua o 12 to 40 years. Hiniling ni Tayam sa Supreme Court na pagbawalan si De La Rosa na gamitin ng Senado bilang kanlungan at inatasan ng PNPCIDG at NBI na tumulong sa pagsilbi ng arrest warrant. Hinamon din niya si De La Rosa na harapin ang mga kaso laban sa kanya sa korte at patunayan ang kanyang pagiging inosente. Anya, hindi makakaiwas sa pananagutan ng pagtatago o pag-iwas ng proseso sa bansa na sa batas. Sinabi ni Tayam na hindi masasabing inosente si De La Rosa kung takbo ng takbo o tago ng tago. Alala kita Tayam eh. Di ba? Maingay ka rin nung panahon nung kay Ping Lacson eh. Bakit nung panahon ni Ping Lacson hindi mo sinabihan ng ganyan si Ping? Ah, bakit kaya ba to yan ang sinasabi mo? You talaga, oh. Naghihintay naman ang Philippine National Police ng utos mula sa korte para ipatupad ang contingency plans nito kasunod ng paglalabas ng International Criminal Court ng warrant of arrest para kay Senador Ronald Bato de la Rosa ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Ang NCBI, ang National Center Bureau ng Interpol o International Criminal Police Organization, kung saan nag-i-issue ang ICC ng arrest warrant. Samantala, ang PCTC naman ay ang Philippine Center for Transnational Crime na liaison ng bansa sa Interpol. Noong Lunes ng gabi, kinumpirma ng ICC na nagpalabas ito ng arrest warrant kay De La Rosa, kaugnay sa investigasyon sa drug war ng Duterte administration. Sa kasabay na araw ay lumitaw si De La Rosa sa Senado matapos ang 6 na buwang hindi pagpasok sa trabaho. Sinubukang arestuhin ng NBI si De La Rosa na nagdulot ng tensyon at sakitan. Dinepensahan naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates ang presensya ng pulisya sa Senado at sinabing ang kanilang presensya dun sa Senado ay proactive security measure para siguraduhin ang public order and safety ng institusyon. Nakalusot si Narts. Nakalusot si General Narts. Dahil hindi siya yung nautusang mag-aresto, NBI ang inutusang mag-aresto. Mukhang ayaw ng DILG eh. Mukhang DOJ lang ang ano eh. Ang compliant dun sa gustong mangyari. Di ba? Si matibag lang yung ano, hindi mo matibag. Di ba? Hindi mo matibag. Di ba? Eh, problema talaga ako dyan sa arrest warrant na yan eh. Kasi, dali mamaya, tapusin ko lang ito. Inakusahan ng International Criminal Court si Senador Ronald Bato de la Rosa ng crimes against humanity kung na hindi bababa sa 32 pagpatay na umano'y korektado sa anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte sa arrest warrant na inilabas ng ICC Chamber 1 noong November 6, 2025 at isinapubliko noong May 11, 2026. Sinabi ng tribunal na may reasonable grounds upang paniwalaang may pananagutang kriminal si De La Rosa bilang isang indirect co-perpetrator sa mga pagpatay. Ayon sa ICC, na harap si De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity of Murder sa ilalim ng Article 7.1a ng Rome Statute nakasaad sa warrant na naganap ang mga pagpatay mula July 3, 2016 hanggang katapusan ng Abril 2018 kung saan no less than 32 persons were killed sa Pilipinas bilang bahagi umano ng widespread and systematic na pag-atake laban sa mga sibilyan na iniuugnay sa war on drugs. Iginit ng ICC na sangkot umano ang pulis kasama ang non-police assets and paid hitmen sa pagtutok sa mga pinaghihinalaang sangkot sa kriminalidad at illegal na droga. Ayon pa sa tribunal, si De La Rosa bilang dating hepe ng PNP ay tumulong umano sa pagpapatupad ng isang pambansang plano upang ma-neutralize sa mga hinihinalang kriminal na ayon sa ICC ay may kahulugang kill. Warrant, inilihad din na umano'y nakatulong si De La Rosa sa kampanya sa pamamagitan ng mga pahayag na inuotorisa at kinokondone ang pagpapatupad ng pagpatay ng mga alleged criminals, pagtatalaga ng mga pangunahing opisyal ng pulisya,
pagbibigay ng logistical support at paghikayat sa mga pulisa na bigyang katwiran ng mga pagpatay gamit ang fictitious self-defense scenarios. Inakusahan din siya ng ICC na nangakong hindi mapaparusahan at nagbibigay ng gantimpala sa mga pulisa sangkot sa mga pagpatay. Ayon sa tribunal, nagsimula umano ang operasyon sa Davao City sa pamamagitan ng tinatawag na Davao Death Squad bago lumawak sa buong bansa nang maupo bilang Pangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Sinabi rin ng ICC na kinakailangan ng pag-aresto dahil wala umanong makatwirang inaasahan na kusang makikipagtulungan si De La Rosa sa korte. Binanggit din ang umano'y pagbabanta laban sa mga investigador ng ICC at aligasyon ng disinformation campaigns, orihinal na inilabas ng confidential ang warrant bago kinumpirma ng ICC noong Lunes na authentic ang dokumentong kumalat sa publiko at sinimula na pag-unseal dito. Unang lumabas sa mga ulat tungkol sa warrant noong November 2025, pagkapat sinabi noon ni De La Rosa na handa siyang harapin ang kaso, matagal siyang hindi nakita sa publiko o dumalo sa Senado hanggang sa muling magpakita noong May 11 sa gitna ng pagbabago ng liderato sa Senado kung saan nahalal si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Dumaliroid sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV, bitbitang umano'y kopya ng ICC arrest warrant laban kay De La Rosa.

Inonderan ni Vice Presidente Sara Duterte ang tangkang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa at iginiit na dapat muna itong dumaan sa mga hukuman sa Pilipinas. Sa Panayam, sa The Hague, kung saan bumibisita siya sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niyang mali ang naging hakbang. Ang pahayag ng Vice Presidente kasunod ng tangkang pagsisilbi ng ICC warrant laban kay de la Rosa sa Senado noong Lunes. Ang warrant ay kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa ilalim ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte kung saan si De La Rosa ay nagsilbing hepe ng Philippine National Police. Pansamantalang isinailalim sa lockdown ng Senado matapos ang ulat na tinangkang isilbi ng mga tauhan ng NBI ang warrant sa loob ng gusali. Nagpakita si De La Rosa sa Senado matapos ang 6 pagkawala at hinarap ang naturang operasyon. Kalauna naghain ang kanyang mga abogado ng manifestation sa Supreme Court of the Philippines upang humingi na agarang proteksyong legal. Sinabi naman ni bagong Senate President Alan Peter Cayetan na hindi muna aarestuhin si De La Rosa noong Lunes ng gabi at dapat dumaan muna sa Korte ng Pilipinas ang usapin matapos ang pakikipagpulong kay NBI Director Melvin Matibag. Tumanggi rin si Duterte na magbigay ng komento sa pagbabago ng liderato sa Senado na nagresulta sa pagtanggal kay dating Senate President Vicente Soto III at sinabing desisyon ito ng mga senador.

Si nabi naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na mananatili siya sa Senado habang ginagawa ang lahat ng legal na paraan para harangin ang tangkang pag-aresto ng International Criminal Court. I'm staying here. I'm not leaving. Sinabi ni de la Rosa sa tanong ng mga mamamahayag tungkol sa kanyang plano. Ang tinutukoy ng senador ay ang temporary restraining order na hinihiling ng mga abogado niya sa Korte Suprema para pahintuin ang ICC arrest. Dinagdag pa ni de la Rosa na magtitiwala na lamang umuna sa Diyos. Biglang lumitaw sa Senado si de la Rosa matapos ang paglutang ng kanyang posibleng pag-aresto noong Nobyembre. Siya ang isa sa mga tumulong para maitalaga si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President na pumalit kay dating Senate Leader Vicente Tito Sotto III. Ayon kay de la Rosa, nakitulog siya sa opisina ni Senador Jinggoy Estrada na mas komportable at mayroong mga pagkain kaysa sa kanyang sariling opisina. Nilinaw din ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi nito tinanggap ang kanyang sahod sa nakalipas sa 6 na buwan ng pagliban niya sa Senado. Sa nakaraang 6 na buwan, hindi niya natanggap yung sweldo niya. Yung sekretary niya kinukuha yung sweldo. Paano daw niya makukuha? Wala siya sa Senado. Sinabi ni de la Rosa sa panayam habang nasa Senado. Kinukuha umano ng sekretarya niya pero nung sumunod na mga buwan ay hindi na kinukuha ang sweldo dahil nahiya na. Giit ni de la Rosa, ani Bato, handa niyang umanong ibalik ang mga hindi nagastos sa sahod at ang bahagi ng kanyang sweldo ay inilaan niya umano sa relief operation. Problematic yung ano kasi hindi malinaw ang dami-dami nating batas na kinukote, di ba? But there is one basic tenet and philosophy in our judicial system that kinakailangan hindi sinasabi sa atin. Pero ito 'yon, 'di ba? In any form of government katulad natin, in any country, 'di ba? Ang supreme judicial authority ay nakalatag sa Supreme Court ng bansang 'yon. So kung sa Pilipinas, ang Supreme Court ng Pilipinas. Di ba? Ngayon, asa The Hague sila, asa The Netherlands sila. Di ba? Merong isang criminal doon na gumawa ng krimen dito sa Pilipinas. Nagpalabas sa Supreme Court ng Pilipinas ng arrest warrant. Tapos pinadala doon sa The Netherlands para arestuhin bigla. Sa tingin nyo gagalaw yung pulis ng Netherlands na parang galaw ng pulis natin dito? Sabihin natin, nagpadala ng Interpol notice. O pumunta yung Interpol doon para habulin. Para kunin. Sa tingin ninyo, basta-basta makukuha ng Interpol yun. Bibigyan ko kayo ng example . Di ba? Si Tevez, nakuha ba kagad ng Interpol? Hindi. Dumaan muna sa local court. Yung local court na nagsabi, sige, pwede nyo nakunin si Tevez. Di ba? Si Zaldico, nakuha ba? May impormasyon ba tayo makuha sa France? Wala. Bakit? Kasi hindi basta-basta pwede pumasok si Interpol. Dadaan sila sa local court. Di ba? Si Harry Roque. Di ba? Si Joe Masison. Di ba ilan yan? Sa ibang bansa, pag may tao doon na gusto nating kunin, kahit dumaan pa tayo sa Interpol. Yung Interpol, pag nilatag yon, ibibigay nila sa local enforcement. Yung local enforcement, dadalhin sa korte dahil yun yung nakasaad dun sa Rome Statute. May isang phrase dun na sinasabing he must be presented to a competent local court. Importante yung phrase na yon. Dahil ang sinasabi ng phrase na yon, inirerespeto namin ang batas ninyo because ang International Criminal Court is a court of last resort. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, maaari lang silang pumasok pag hindi na gumagalaw ang batas ng bansa na kanilang papakialaman. Kaya nila ginagawang secret ang arrest warrant. Dahil baka biglang mag-function yung judicial process nung bansang gusto nilang pakialaman, mawawalan sila ng papel. At tandaan ninyo, walang pondo ang ICC. Umaasa sila
sa limos na ibinibigay ng mga member nations. O kaya ay pag may inire-refer ang mga ang United Nations na kaso sa kanila at saka sila bibigyan ng pera. In the same manner, yung ICC arrest warrant na yan, dadaan yan sa PCTC. Si PCTC, ibibigay yan sa korte natin, a competent court of law. Yung court of law, titignan yan, magdedesisyon. Ngayon, tatanungin ng court of law dun sa PNP, sa NBI, magsasamba ba kayo ng kaso labang kay Bato? Pag sinabi ng PNP at NBI, oh, sige, magsasampa kami ng kaso para magkaroon ng arrest warrant si Bato. Pag nagsampa ng kaso at tinanggap ng korte at naglabas ng arrest warrant ng korte, nawala na bigla yung complementarity ng ICC. Bakit? Kasi napatunayan ng local judicial system na gumagana tayo. And they are not allowed to participate until maayos natin yung sarili nating sistema. Kaso si Northcutt kay Digong, ngayon gustong shortcutin kay Bato. Diba? In the same manner na ginawa yan sa ilang mga African nation leaders. May nakita ba kayong Western country na ginanyan ng ano? Na ICC? Wala. European country, Western power, wala. Sino tinitira? Asian, African, yung mga mahihirap na bansa. Bully! Init ang ulo ko. Pagbabalikan yung Morning Report Pilipinas pagkatapos sa ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:32 na po ng umaga.

Babalikan yung Morning Report Pilipinas. Yan yung paboritong istasyon ng radyo sa AM band, ang DJRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DJRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DJRJ 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan at kwentuhan at kulitan. Inilagay ng Senado sa elevated alert status itong Martes, Mayo 12, kasunod ng tensyon sa kapulungan ng tangkang pagsilbi ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ng arrest warrant ng International Criminal Court kay Senador Ronald Bato de la Rosa under elevated status, sinabi ni Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca. Makikita ang ilang miyembro ng USAA na may dalang mga armas sa bisinidad ng Senado. Giniit ni Aplasca na may mga firearms naman talaga sa Senado. Matatandaan na tumaas ang tensyon sa Senado nung Lunes nang habulin ng mga ahente ng NBI si Senador Ronald Bato de la Rosa na muling lumutang 6 na buwan matapos magtago at hindi pumasok sa trabaho. Alam niyo, gusto ko lang mag-comment ano, kasi dinadala nila dun sa impeachment. Kaya daw nagpalit, di ba? Kaya daw nanalo yung ano, makakampi ni Sara Duterte, di ba? Pinagtulungan, etc., etc. Hindi lahat nandun sa 13 kakampi ni Sara Duterte, ah. May ilan doon dati hindi niya kakampi, yung iba neutral, yung iba walang pakialam. Ang nabibilang ko lang na solid dun sa 13, 6. Eh. The other 7 were either wavy or yung iba hindi naman kumakampi kay Sara nung araw, eh, di ba? Tapos feeling ko lang and because of some information na pumapasok sa akin, no, mga sources ko sa Senate, pinalitan si Tito Soto as Senate President kasi hindi na gusto ng maraming senador yung direksyon nung naging direksyon nung Blue Ribbon Committee hearing. Kasi kung maalala ninyo, ang unang target ng flood control anomaly is yung mga congressman. Di ba? Sa bunga nga mismo ng Pangulong Bongbong Marcos nang galing yung ano, eh. Di ba? Yung contractors. Pero nung naging bisika ang Blue Ribbon Committee, di ba? Nawala yung mga contractors. Maliban kay Saldico, of course, di ba? Pero yung iba nawala. Nawala na yung mga pangalan ng mga contractors na, or kung hinabol man nila yung mga contractors, nawala yung mga shareholders ng mga congressman doon sa contractors na yun. Eh, 27 yun eh. At yung 27, sabi ng Pangulo nung kanyang zona, eh panimula pa lang. Wala pa yung iba. Sinasabi nga niya, halos lahat eh, ng Pangulo doon sa Kongreso. Kaya nga sinabi niyang mahiya naman kayo, di ba? Pero nangyari, nung nagsimula si Marcoleta, tinutumbok na niya yung mga congressman. Biglang nag-kudeta. Pumalit kay Chis Escudero si Tito Soto. Naging Blue Ribbon Committee Chairman si Panfilo Lacson. Sorry nung ha, pero ito yung kwento sa akin eh. Nung si Panfilo Lacson na, nagulat yung mga kapwa niya senador kasi ang pinag-iinitan ni Ping ay yung mga kapwa niya senador na wala dun sa mga congressman. Nagkaroon ngayon ng bulung-bulungan, nagkaroon ngayon ng murmurs. Even dun sa Siam, merong mga nagsalita dun na bakit senado ang tinitira mo? Eh ang problema, kongreso. Bakit suddenly nasa senado tayo nakatingin? So yung murmuring, yung undercurrent, 'di ba? Medyo nung una mahina, pero lumakas, 'di ba? Now, sasabihin kong hindi sinamantala ng mga Duterte senators. Of course, sinamantala ng mga Duterte senators.
Of course, ginatungan nila. May kailangan sila eh. Nakahanap sila ng butas eh. Ibinigay nyo yung butas eh. Ibinigay nyo yung pagkakataon dun sa mga Duterte senators na bulungan yung mga kapwa nila. Diba? Eh kinasuhan, tatlong senador na hindi dapat kasali dun, kinasuhan mo. Diba? Si Chi, si Joel, si Jinggoy. Ginulo mo. Diba? Hindi dapat kasali yung tatlong yun dun sa tabing tatlo eh. To be honest. Diba? Pero ginulo mo. Oh, di ngayon kasali sila doon. Yung 10 naging 13. Pinakialaman nyo pa yung dalawang bilyar. Yung mga bilyar, di ba? At hinabul-habol ninyo. I mean, yes, sige, habulin natin. Yes, sige. Let's make them pay for sins or crimes that they committed. Pero in due process, hindi press release, di ba? Mas gusto ko yung napapanood ko nung araw sa mga telebisyon, yung mga tumatrabahong mga FBI, di ba? Secret Service sa Amerika, na pag may mga senador na gumagawa ng mali, di ba? Di ba, iniimbestigahan nila, nagke-case build up. And then walang press release. And then suddenly bigla na lang dadating dun sa bahay ng senador yung sangkatutak ng FBI, di ba? Inaaresto na yung senador. Mas gusto ko yung ganun eh. Kasi dito sa dinadaan natin sa press release lahat. Kaya wala tayong nahuhuli. Kasi pinipress release natin eh. Pinetelegraph natin yung gagawin natin. Nakakagawa na ng depensa. Yung mga congressman, yung mga senador. But I'm going back to my point. Diba? Di ba? Siyempre may murmuring sa loob ng Senado. Dahil ang pinag-iinitan ng blue ribbon kapwa niya senador. Imbes na tinitignan niya yung sinabi ng dati ng Pangulo. Ng Pangulong Marcos. Na yung mga congressmen ay mga contractors. Nawala yung mga contractors. Pinaginitan mo yung mga senador. Kinakabahan ngayon yung ibang senador. Baka merong something mapunta sa kanila yung direksyon, sila yung madali. O so yung tatlo plus yung dalawang bilyar, di lima. O, lima dun sa 13. Limang tao yun. Kung ginawa niyo yung kakampi yun, pito lang sana. 'Di ba? Walo. Sabi mo na, walo lang sana. Not enough, 'di ba? Not enough. Pag-abstain lang yung mga yun eh, sham kayo eh. Walo lang yung matitira, di panalo pa rin kayo. Yun yung point of. Of course, merong ano, of course merong element ng impeachment. Of course, gumalaw yung mga pro Duterte senators. Of course, kinumbinsi nila yung mga ibang mga senador na nung una eh hindi kampi sa kanila. But hindi kasalanan ng mga pro Duterte senators 'yon. Kasi trabaho talaga ng mga pro Duterte senators na protektahan si Sara Duterte. It's in their interest eh. Kakampi nila eh. Di ba? Yung mga pro-Marcos, kinakampihan naman, pinoprotektahan naman yung Marcos. It's their interest to protektahan eh. Di ba? It's the nature of partisan politics. And, ladies and gentlemen, you must understand na okay lang siya. Because, andun yung check and balance. Sana. Kaso, despite all of this, di ba, di ba, doon nag-ako ha, yung kwento sa akin, doon nagsimula yun, yung murmurings dahil dun sa asal ng Blue Ribbon Committee. Tapos, ipinipilit pa ni Panfilo Lacson na sinusubo niya, di ba, sinusungal niya yung committee report dun sa mga ibang tao. Naiinis yung ibang senador. Diba? Nainis yun. Pinipilit mo yung gusto mo sa amin eh. Patay-patay lang tayo sa mga senador dito. Yun yung pagkakasabi ng isang kausap ko. So finally, it reached the breaking point. Eh dati ang Senate ko, wala naman, hindi naman divide the house eh. Bihira mangyari yan, divide the house eh. Ang Senate ko, mas madalas sa hindi, ano lang yan eh.
Wala, mag-uusap po siya po. Ilan tayo? 13 tayo. Nag-usap niyo na si Tito Sen. Mag-resign na siya, gracefully exit. Diba? Tapos declare natin baka. Usually, ganun lang yan eh. Eh kaso magaling din si Tito Sen Manggapa. Diba? Pagkaka na didinig na nagkakabulungan na tatanggalin siya, gagapangan niya yung mga iba. Siyempre, yung mga Duterte Senator, sabi, hindi, huwag na tayo pumayag. Let's just divide the house. Pagbukas ng sesyon, mag-motion tayo to declare all seats vacant. Para wala ng ano, para wala ng gapangan, hindi na magkaroon ng gapangan. Doon na mismo, harapan na. Which is what happened. Pagbukas ng sesyon, we move to declare all seats vacant. Walang, nagulat si Soto. Ha? Gulat siya. Pero dahil may motion, kailangan niya aksyonan. So, motion, no, whatever. Majority leader, no, whatever. O pumayag, nagbilang. Pati siya, nakita niyo, nung nagbilang, nung nagbibilang siya, ang binibilang niya, yung nasa utak niya eh. Nung makita niya yung actual na boto, hindi match dun sa nasa utak niya, nagulat siya eh. Di ba? Dahil talo na siya. All positions vacant na. Sineshare ko lang sa inyo yung mga kwento sa akin, di ba? Yes, it may be connected to the impeachment. Pero kung maayos sana yung conduct ng Blue Ribbon Committee hearing dun sa flood control anomaly na hindi pinag-initan yung mga kapwa senador at tumutok dun sa sinabi ng Pangulo nung sona niya nung 2025, baka hindi nangyari yung nangyari today o nung Monday. Yun yung kwento ng mga source ko sa Senado, di ba? Speaking of impeachment, umaasa ang Malacanang ng patas sa Senate impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Iniyak ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang na hindi manghihimasok ang Malacanang sa nasabing proceedings sa Senado. Binigyan din ni Castro na ginagalang ng Malacanang ang kalayaan ng Senado kasunod ng paghalal kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate leader. Tinanong kasi si Castro ukol sa timing ng pagpapalit ng liderato sa Senado sa gitna ng impeachment proceedings kay VP Sara. Naon rito, formal nang inihalal bilang bagong Pangulo ng Senado si Cayetano sa ginanap na botohan sa plenary session ng mataas sa kapulungan na noong Lunes, May 11, sa kabuuang 24 na senador na dumalo sa sesyon na nakakuha si Cayetano ng 13 boto sapat upang talunin si Senador Vicente Tito Soto III na nakakuha ng 9 na boto. Sinabi ni Castro na malamang na ibinase ng mga kongresista ang kanilang desisyon sa ebidensya at mga dokumentong ipresenta sa kanila. Binigyan din ni Castro na ang anumang desisyon ukol sa kung paano tatakbo ang impeachment trial ay nasa kamay na ng Senado. Iniyak naman ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na susundin ang Senado ang saling ng batas sa at mga umiiral na batas sa paghawak ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Cayetano na nahalal noong Lunes sa botong 13 sa 24 na senador ay nagsabing repasuhin muna ng Senado ang mga patakaran sa sandaling matanggap nila ang Articles of Impeachment mula sa House of Representatives na bumoto ng 257-25-9 para i-impeach si Duterte. Na-impeach si Duterte dahil sa aligasyon ng misuse ng confidential funds sa unexplained wealth at umano'y plano ng pagpaslang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ay pa kay Cayetano ilalagay sa protective custody ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa at bibigyan ng pagkakataong gamitin ang lahat ng legal na remedyo kaugnay ng umano'y warrant ng International Criminal Court. Binanggit din niya na nagdulot ng tensyon sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV matapos umano magpakita ng kopya ng ICC warrant na nagresulta sa pansamantalang lockdown ng Senado. Tukol sa kanyang pagkakahalal bilang Senate President, sinabi ni Cayetano na ito ay isang miracle dahil sa pagbabago ng alyansa sa loob ng Senado. Nagbabala naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa bagong mayorya ng Senado na wala silang ibang opsyon sa ilalim ng konstitusyon kundi ang simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay De Lima, anumang tangka na harangin ng proseso ay maaaring magudyok ng paghahain ng petition for mandamus sa Korte Suprema upang pilitin ang mga senador na gampanan ang kanilang tungkulin. Hindi rin pinalampas ni De Lima ang naging balasahan sa liderato ng Senado kung saan pinalitan ni Alan Peter Cayetano si Tito Soto III bilang Senate President matapos makuha ang suporta ng 13 senador.
para kay De Lima, mahirap ihiwalay ang timing ng leadership coup sa upasapin ng impeachment. Hindi na. Hindi mo, huwag mo ihiwalay. Kasali yun. Pero may ibang dahilan. Yun yung piniliwanag ko kanina. Iginitan mga batas na malinaw ang saligang batas sa kapag na-transmit ang articles of impeachment, ang paglilitis ay dapat magpatuloy, patiliwanag ni De Lima, hindi naman kailangang magsimula agad ang mismong trial proper, kailangan namang iset na ang constitutional machinery, gaya ng formal na pagtanggap sa articles, pag-convene at panunumpa ng mga senador bilang mga senator judge. Bigyan din ni De Lima na ang pag-convene ng impeachment court ay isang ministerial duty o obligasyong hindi pwedeng iwasan o piliin ng Senado. Ang mandamus ay, kung hindi, ay kailangang mapipilitan silang mag-file ng mandamus. Ang mandamus ay isang legal na remedyo kung saan uutusan ng Korte Suprema ang isang ahensya o opisyal na gawin ang kanilang tungkulin na itinakda ng batas. Babala pa ni De Lima ang pagtanggi ng Senado na mag-convene ay may tuturing na constitutional breach. Maaari rin umanong pag-usapan sa huli ang mga administrative o criminal liability gaya ng dereliction of duty kung patuloy na i-establish ng Senado ang proseso.

0: Yung pinaliwanag naman ni Navota City Lone District Congressman Toby Chang kung ang kanyang boto na yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na niya ay bunga ng tungkulin sa saligang batas at paninindigan sa pananagutan ng gobyerno sa kabila ng kanyang pagiging kritiko ng AMA Administrasyong Marcos. Si Chaco ay kabilang sa 257 na mambabatas sa bumoto para i-adopt ang Committee Report No. 261 na naglalaman ng apat na articles of impeachment laban kay Duterte. Giti Chanco, hindi maaaring maging dahilan ng pag-aantala o hindi pagkilos sa usapin ng pananagutan at iginita ang accountability ay hindi dapat pumipili. Pinanggit niya ang isyo ng sal-in ni Vice President Sara, partikular ang umano'y hindi deklaradong cash assets na dapat anyang malinawan, excuse me po, sa tamang forum. Nilinaw din niya na ang kanyang boto ay hindi paghatod sa pagkakasala kundi pagbibigay daan sa formal na proseso sa Senado. Dagdag pa ni Chanco, ang Senado ang tamang lugar para talakayin ang mga issues sa financial disclosures at iba pa kaugnay na aligasyon. Sa botong ito, formal lang na-impeach si Vice President Duterte at lilitisin sa Senado. Nagdesisyon naman na ang Senado ng sarili nitong liderato. Ito ang naging reaksyon ni Palace Press Officer Claire Castro matapos na magkaroon ng papapalitan ng liderato sa Senado noong Lunes matapos patalsikin sa pwesto ng 13 senador. Bilang Senate President si Tito Soto III at ipinalit si Senator Alan Peter Cayetano. Sa ulat sa pagsisimula ng sesyon, nagmosyon si Senator Amy Marcos na ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa kapulungan. Matapos ang botohan, 13 senador ang bumoto, pabor sa mosyon at 10 ang tumutol. Makakaraang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon, kabilang ang posisyon ng Senate President. Iminungkahi naman na ihalal si Cayetano bilang bagong leader ng kapulungan. Muli, 13 senador ang bumoto sa naturang kahilingan kaya idineklarang bagong leader ng Senado si Cayetano. Kabilang sa mga bumoto para kay Cayetano ay si Senador Ronald Bato de la Rosa na dumalo sa sesyon na ilang buwan nang hindi nagpapakita sa Senado mula noong November 2025. Nangyari ang pagpapalitan ng liderato sa Senado sa harap ng posibleng pagpapadala sa kanila ng Kamara de Representantes sa ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung may padala ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, ang mga senador ang tatayong impeachment judges sa nalilitis kay Duterte. Kabilang sa bumoto para kay Cayetano bilang bagong leader ng Senado, ang kasapi ng tinatawag na Duterte Block na kinabibilangan ni Senador Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, Mark Villar, Camille Villar, Rodante Marcoleta at Senador Roland Bato de la Rosa. Bakit ako nabubulon? Ronald Bato de la Rosa. Yung... Kahit naman nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado noong Lunes, tiniyak ni Senador Pan Pinapaging Lacson na hindi masasayang ang mga natuklasan ng Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects. Sinabi ni Lacson ang komite sa ilalim ng kanyang pamumunoy na kapag-ambag na sa fact-finding at case build-up efforts ng Department of Justice at Office of the Ombudsman labin sa ilang personalidad. Binanggit din niya na dahil isinapubliko na niya ang nilalaman ng Chairman's Progress Report sa kanyang privileged speech noong May 5, naging bahagi na ito ng public record at maaari na ibahagi sa DOJ at ayon kay Lacson ay ipinag-utos na niya pagpapadala ng mga ebidensya sa Ombudsman at DOJ. Nauna nang ipinaliwanag ni Lacson na bagamat hindi niya isinapubliko ang mga ebidensya bago ang kanyang privileged speech dahil maaari itong lumabag sa mga tuntunin ng Senado, nagbigay daan naman ang kanyang talumpati upang magamit ang DOJ at Ombudsman ang mga ito sa kanilang case-building efforts. Pinaalalahanan din niya noon ang kanyang mga kasamahan kabilang ang mga iniuugnay sa flood control mess tungkol sa kanilang shared responsibility na lagdaan ang partial committee report upang matalakay ito sa plenaryo. Dagdag niya, maaari rin magsilbing plataforma mga ito ang partial report ng Blue Ribbon sa plenaryo upang maipagtanggol ang kanilang sarili. And finally, sinabi ng NBI na magkaiba ang teaser video na umano'y pinadala sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualde sa kaugnay na aligasyon na extortion kumpara sa buong ulat na inilabas online ng Peanut Gallery Media Network. Nauna nang naglagak ng piyansa noong weekend sina PGMN founder Franco Mabanta at apat pang kasama. Noong Linggo ng gabi, inilabas ng grupo ang kanilang full episode ng pinagbatang The Mastermind na inilarawan nilang expose laban kay Romualde. Kaugnay ito ng umano'y 300 million peso extortion complaint laban kay Mabanta. Ayon sa PGMN anchor na si CJ Hero, may mga tagubilin sa kanilang team kung ano ang gagawin sakaling may mangyari kay na Mabanta o sa sino man sa kanilang grupo kabilang ang pagtiyak na maipalalabas ang kanilang episode. Iginit din ni Hero na kumilos umano si Romualdez laban sa kanilang produksyon. Gayunman, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, na magkaibang 3 minutong teaser na ipinadala sa kampo ni Romualdez kumpara sa halos 2 oras na video na inilabas online. Tinitignan ng mga investigador kung ang teaser ay sadyang ginawa para sa extortion. Nag-issue ng subpoena ng NBI kay Hero noong Lunes, ngunit ang kanyang abogado na si Attorney Lian kakapit lamang ang humarap at sinabing nasa biyahe si Hero. Nakatakdang humarap si Hero sa NBI sa Mayo 22. Naghain naman ng cyber libel complaint si dating kongresistang Marvin Rillo kay CJ Hero dahil sa umunoy paninirang puri. Ayon sa NBI, madaming ipapaliwanag si Hero dahil lumalabas sa teaser at full episode. Dagdag pa ng mga otoridad, nakatanggap sila ng maraming ulat mula sa mga nagsasabing na biktima rin sila ng grupo ni Mabanta. The story says it all. Okay na yun. Magkukomentaryo pa ba ako doon? Huwag na. Okay na yun. Okay na, wala na ako oras. Paalam na ako. Kita tayo bukas, ha? Huwag kayong kakalas. Miyerkules ngayon, AHA Balitang Bata mula sa AHA Learning Center. Yan po ang susunod na palatuntunan sa ating Morning Report Pilipinas. Pag Lunes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pag Martes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you tomorrow, guys. I'll see you tomorrow. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Moira Alderson. Donald Trump is travelling to Beijing on the first trip to China by a US president since he last went there in 2017. The main focus of his talks with Xi Jinping will be the tense trade relationship. The British Prime Minister Keir Starmer is due to hold talks with his health minister, Wes Streeting, a potential leadership rival, as he fights back against efforts to oust him. Dozens of MPs from the governing Labour Party have urged him to quit. The military government in Sudan has rejected a joint declaration by the United Nations and the African Union calling for comprehensive investigations into alleged war crimes and rights abuses. Officials argued that there was no legal mandate to conduct such inquiries. A Philippine senator wanted by the International Criminal Court is spending a third day holed up in the Senate. Ronald De La Rosa said he wanted to prevent his extradition to stand trial for his role in the drug war of the former president Rodrigo Duterte. A coalition of public workers, farmers and indigenous people have blocked nearly 70 roads in Bolivia to protest against the rising cost of living. Some clashed with riot police. Jason Collins, the first openly gay player in the US basketball league, the NBA, has died at the age of 47. He had brain cancer. Two teenage sisters from Gaza have won an environmental award for turning rubble into reusable bricks. Tala and Farah Musa live in a tent after their house was bombed and mix the rubble with binding agents to make blocks for temporary shelters. The Princess of Wales is beginning her first official foreign trip since she was diagnosed with cancer in 2024. Catherine is visiting northern Italy, where she'll meet women in the city of Reggio Emilia, who've pioneered an innovative teaching method. That's the latest. BBC News.
5: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Radio Bandido, 8:10 AM.
8: If you want something, buy it right away.
9: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
10: the best food and treats for your dogs.
11: The best dog places to visit.
12: The best training for dogs. Okay. Coco, speak.
10: The best dog accessories and items.
13: The best dog hotels.
9: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: DTT boxes. Simulcast.
1: Lima, Senator Kiko Pangilinan, Vicente Soto, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino. Ayan, sila yon. At sabi si De La Rosa daw, ay siyempre, nandyan sa Senado. Nandyan siya, ano? Nandyan siya nagtatago, kinukup-kup siya ng Senado dahil may warrant of arrest ang International Criminal Court. Senado kasi nagkapalitan ng ano eh, liderato eh. Ha? Eh kung si Senator Tito Soto pa ang Senate President, eh naku, arrestado na itong si Senator De La Rosa. Eh kaso nagkapalitan eh. Si Senator Alan Peter Cayetano. Eh, alam niyo, makakampi ni Senator Bato De La Rosa, di ba? Yun. So, sabi nito, ang mga senador na yan, yan daw resolution na yan, na bagamat ang Constitution ay nagbibigay sa ng legislative powers and institutional privileges to Congress, it does not authorize the Senate to provide sanctuary immunity from arrest. Yan, ha? Or so-called protective custody to any member beyond the constitutionally recognized parliamentary immunities expressly provided therein. Ayun, ha? Yun ang contention naman itong lima. Sabi nila, Article 6, Section 11 ng Constitution, hinasabi na only limited privileges from arrest for senators and members of the House of Representatives while Congress is in session, and only for offenses punishable by not more than 6 years imprisonment, clearly indicating that no blanket immunity or protective custody exists for grave offenses or proceedings authorized under law. Ayon, ha? Tama, kasi hanggang 6 years lang eh. Eh, lampas ng 6 years ang parusa dyan sa crimes against humanity. Yan eh, reclusion perpetua yan eh. Ha? Kaya hindi ito sakop dito sa ano sa hindi pwedeng arestuhin. Yan 'yon. So kaya sabi nito si Senator Trillanes eh. Itong si Senator Alan Peter Cayetano, ang buong Senado ay pwedeng makasuhan ng obstruction of justice o kaya ay harboring a fugitive. Ayun ha, pwede raw 'yon. Yan ang mangyayari. Eh sabi nitong limang mambabatas na ito, kahit ang konstitusyon daw o ang rule ng Senado, walang sinasabi doon na kahit anong provision na nagbibigay pahintulot sa Senado to grant protective custody, institutional refuge or immunity from lawful arrest or surrender processes pursuant to existing laws, treaties or international cooperation mechanisms. Ayun, kaya talagang may problema dito. Yun lang kasi, alam nyo, si Senator, Senate President Alan Peter Cayetano, abogado yan eh. Alam nyo sa abogado, kahit na saliwa, kahit na baluktot, ay pipilit nila yan. Kasi ang ano dyan eh, baka makalusot. Diba? Baka umubra eh. Oh. Ganun ang mga abogado. Bibigyan nila ng katwiran yan, pipilit yan, di ba? Kahit alam nilang saliwa yan, eh ganun talaga. Yan ang mga abogado. Ha? Ngayon, eh kung lumusot, di okay. Pag hindi lumusot, ganun. Isip ng iba. Ganun yan eh. Kaya nga ang batas eh, di ba? Kanya-kanyang interpretasyon yan. At ini-interpret nila na pabor sa kanila. Depende sa abogado kung sino mag-i-interpret. Yun yung trabaho ng abogado, di ba? Ganyan ang ginagawa nila talaga. Kasi pag hindi mo ginagawa yung mga ganun eh, ano na yung kung ikaw ay litigant, ikaw naglilitigate ng kaso, abay wala kang maipapanalong kaso pag hindi marunong ng ganyan. Eto si Senator Alan Peter Cayetano, ganun yan. Makikita mo, marami siyang mga ganyan pag nakikipag-debate na kahit sa liwa, balukto, talagang pinipilit niya. Dahil baka makalusot eh. Kung makalusot, hindi okay. Ayun yan. Ngayon, itong...

0: itong panawagan na ito ng limang senador na yan, yan naman ang kinukontra nitong si Vice President Sara Duterte. Ayun yun, ha? Eh, kaya sabi niya, hindi raw ito obra. O, hindi raw pwede, hindi raw yan panawagan ng kahit sinong tao dahil ang warrant of arrest not issued by Philippine court cannot be implemented in the Philippines. Ayun, kaya lang nababanggit ko nga, yung ICC ay isang organisasyon, hindi yan na isang bansa o kahit anuman, yan yung organisasyon na naging bahagi dyan ang Pilipinas. So, ibig sabihin, naging parte ng Pilipinas yan. Diba? Maituturing yan na Philippine Court. Ganun yan. Kasi kasali ang Pilipinas dyan eh. So, ganun yun. Kasi pag, kung hindi kasali ang Pilipinas dyan, eh, hindi ubra. Wala eh. Ngayon, ikaso kasali, sumali. Eh, ngayon, kumalas na. Ayun, diba? Kumalas na. Ang problema, doon pala sa pinirmahan ng Pilipinas, kahit kumalas na, ay obligado pa rin ang Pilipinas. Hindi nawawala yung obligasyon ng Pilipinas para doon sa mga ganito na pangyayari na mawala sa kanya yung obligasyon pag kumalas dyan sa ICC. Ayun ang sitwasyon natin ngayon. Paano tayo ngayon? Hindi ba malaking kahiyahiya sa ating bansa o kahihiyan sa ating bansa pagka ganito? And hindi naman dahil sa itong si Senator Bato de la Rosa nandyan, ano man. Wala tayong pakialam kung sino yun nandyan. Ang pinag-uusapan dito kung ano yung pinirmahan ng Pilipinas, ano yung sinasabi dyan, di ba? Ano yung dapat gawin ng ating bansa. Yan. Okay. Bago tayo mag-break. Mamaya na lang to report ni Senator, si Senator, si Jojo Sikat tungkol dito kay Senator Padilla. Kasi alam nyo, kahapon nagkasagutan itong si Senator Francis Pangilinan at itong Senator Robin Padilla. Medyo nasigawan yata Yan. Kaya nag-iba yung sitwasyon. Kaso magbe-break muna tayo maya-maya para yung report nito si Jojo Sikat. Ay mapag-usapan din natin. Ay report yan na Jojo Sikat maya-maya po. Magbe-break muna tayo sandali. Oras natin, 30 minutes makalipas ang alas 4.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello everyone. From Facts World, hilarious but true. A cyclist is a disaster to the country's economy. He does not buy the car and does not take a car loan, does not buy a car insurance, does not buy fuel, does not send his car for servicing and repairs, does not use parking, and does not become obese. Healthy people are not needed for the economy. They do not buy drugs. They do not go to hospitals and doctors. They add nothing to the country's GDP. On the contrary, every new fast food outlet creates at least 30 jobs, 10 cardiologists, 10 dentists, 10 weight loss experts, apart from the people working in the outlet. And what's worse is walking. They don't even buy a bicycle. For DZRJ, Raja Bandido, right here, for your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
2: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
0: Okay, balik tayo sa ating UGM Magnayang Gobyerno at Pamamayan. Raul Virtudazo po. Ito yung report ni Jojo Sikat. Ayan ha. Itong si Senator Pangilinan eh, kumasa daw sa banta nitong si Senator Padilla. Ha? Yan ba yung sa ethics complaint? Alamin nga natin report na yan mula kay Jojo Sikat. Jojo?
4: Kumasa itong si Senator Francis Kiko Pangilinan sa banta nitong si Senator Robin Padilla na mag-aayon ng reklamo laban sa kanya sa Senate Committee on Ethics. Ito ay dahil sa ginawa umano itong pagtataas ng boses habang may balitaktakan sa Senate Plenary kagabi. Ayon kay Pangilinan, hindi man niya gusto, ngunit hindi maiwasang kailangan magtaas ang boses sa kainitan ng debate. Dahil kung bawal ito ay dapat marami ng naunang senador na nasigawan sa plenary ang nakasuhan at naparusahan. Ngunit sa kasaysayan ng Senado ni isa ay walang kinasuhan. Sagot ni Pangilinan, kung gusto ni Padilla ang kasuhan ay maghaharap din ito ng kontrareklamo laban sa kanya dahil sa kanyang paglabag sa parliamentary rules at proper decorum. Kasama na yung pagbabanta at pananakot sa kanya habang nakarises ang plenary. Di ng senador, hindi dapat payagan na mamayani ang pambubuli at mga nagsisiga-sigaan sa Senado. Para kay Pangilinan, ayaw niya ng away, ngunit wala itong atrasan, lalo na sa mga walang kwentang kasuhan na nag-ugat ang bangayan ng dalawa sa usapin ng pagtrato sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Umapila si Senador Pangilinan na tapusin ang usapin dahil nai-refer na nga sa Committee on Rules upang matalakay pa pang mga nasa kanilang agenda. Sumingit bigla si Senador Padilla kaya nagtaas ng boses si Senador Pangilinan sinabing, "I still have the floor." Ikinasama ng lobby ito ni Senador Robin at nagbantang magharap ng ethics complaint dahil napaya umano siya sa harap ng kanyang pamilya. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yun. Ha? Report ni Jojo Sikat. Ayun yun eh. Ha? Eh, nagsasalita pa, hindi pa tapos eh. Ha? Pagka sumisingit, eh, hindi nga naman maganda. Diba? Ayun eh, ano bang tawag doon pagka ganyan? Sa mga, lalo na sa mga ganyang klase ng usapan, diba? Yung mga parliamentary proceedings. Diba may mga parliamentary, ano yan, yung rules, paano ang mga pag-uusap dyan, pagsasalita, diba? Meron dyan eh. Yung ano, ano bang pangalan nun? Roberts, ano? Ha? Tungkol dyan sa mga rules dyan sa parliamentary proceedings na ganyan. Dapat ipag-aralan yan, yung mga ganyan. Dahil lilitaw, abay, kabastusan yung dating nun, di ba? Pagka ganun ang sitwasyon. Ganyan talaga. Ito naman si Senator Robin Padilla, siyempre nasaktan, napahiya rin siya kasi dahil nasigawan siya. Pero yun sigaw naman ito si Senator Francis Pangilinan eh, mukhang iba naman ang dating eh, di ba? Sinasabi lang niya na siya pa yung nagsasalita, di pa siya tapos, parang ganun eh. Di pa siya tapos, siya pa ang ano, ha? Kasi bago ka magsalita dyan, eh, magpapaalam ka muna. Eh. Ganun yun eh, di ba? Ngayon, pagka nirecognize, yun, pwede ka magsalita. Eh, kaso pagka sumisingit nga naman, eh hindi ubra. Okay, tuloy pa rin tayo. Ito, tungkol po dito sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte, kailan ba lilitisin ito? Eh, sabi po nito si Senate President Alan Peter Gaetano na kaupo pa lang kahapon, ano? Nung isang araw pa lang, nung Lunes, kaupo pa lang nung Lunes. Eh, sabi niya, sila raw susunod, ha? They will fully comply with its constitutional duties while ensuring proper legal process. Ayun yun eh, pagdating dun sa proper legal process, dun yun magkakatalo kung gaano katagal o agad ba, ganyan ha. Depende sa interpretasyon na yan. Lalo na dun sa Fort Tweed na ipinaliwanag ng Court Suprema. Sabi niya, Fort Tweed, Ha? Yan daw. Kasi natanong siya eh. Agad-agad ba? Na wag, pag na-receive nila yung articles of impeachment, eh, sabi nito si Senate President Cayetano ay forthwith. We will do that. We will do what has to be done and there won't be delays. Ayan, ha? Walang, hindi rin madidelay yan. No reasons to delay. Ayan, ang sabi niya. You judge by your action. Ayan, ang sabi niya. Eh, nagkaroon kasi ng ano eh, mga tanungan dyan eh. Kasi pagkatapos nga nung Lunes, eh, aprobahan ng 257 lawmakers. Pero nyo, 257 ah. Dami nun ah. Dyan sa House of Representatives. Yung bumoto dito sa impeachment conference, laban dito kay Vice President Sara Duterte, na ang mga reklamo dyan ay corruption, constitutional violations, at yan, ang mga nire-reklamo sa kanya. Apat na articles of impeachment dyan. At dahil dyan, ay nagsimula na ang House ng plenary session, di ba? Bumoto sila, ayun na. At yan, nung nagbobotohan, nung araw ng botohan, dyan sa House of Representatives, ay naupo naman itong si Cayetano bilang Senate President. Kaya nagbago ang landscape, no? Eh, sabi nung Senate Secretary kahapon na hindi pa raw nila natatanggap yung Articles of Impeachment mula dyan sa House of Representatives. At least kahapon, wala pa. Oh, so sabi ng Supreme Court, clarify nila, 'di ba, yung forthwith ay diyan sa impeachment trial, hindi ibig sabihin agad-agad 'yan gawin na agad. At breakneck speed o bilisan na. But ang ibig sabihin daw niyan, within a reasonable time. Yan yung reasonable time, yan din ang dito eh. Hindi mo alam gaano kahaba, kaiksi ang reasonable time. Yan. Diba? Yan ang sinabi ng Court Suprema. Kasi pagdating sa reasonable time, walang nababanggit dyan kung gaano ka, ilang araw yan, ilang oras, diba? Ilang buwan, walang time limit yung reasonable time. Subjective yan eh. Kaya hindi natin alam kung gaano katagal yan. Pero at least nangako itong si Senate President Cayetano na hindi daw madidelay yan. Wala daw dahilan para madelay itong impeachment trial. Eh, ang tingin ko dito, dapat talaga maisa lang sa trial yan. Nagisa. Nagisa ng todo ang Vice President dyan sa House of Representatives. Eh. Diba? Yun nga lang, hindi sumagot ang Vice Presidente. At sabi naman ng kanyang defense team, dito na sila sasagot sa Senado. Yan, dyan na sa trial proper. Yun na yun. So kung ganun, marapat lang talaga na isa lang na yan sa trial para mabigyan ng pagkakataon itong si Vice President Sara Duterte na kontrahin lahat ng mga inaakusa sa kanya. Yan. Ay dyan, siyempre, siguro dun sa House of Representatives, sa tingin niya, hindi siya mabibigyan ng fairness doon sa pagtalakay doon. Kaya hindi siya umattend. At dito sa Senado, dyan sa trial proper, dito sa trial, pwede nang supalpalin itong si Vice President Sara Duterte. Yung mga nag-aakusa sa kanya. Kung talagang walang mga malinaw na ebidensya at kung talagang wala siyang kasalanan, di ba? Kaya magandang pagkakataon din ito. Katulad ng sinabi nito si Congressman Tiangco. Siya raw ay si Congressman Toby Tiangco. Siya raw ay bumoto ng yes para dyan sa trial. Kasi, para ano yan, para mabigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na sagutin yung mga akusasyon sa kanya. Yun, ha? Okay. May report ulit si Jong Manlapas. Itong si Representative Kong Hoon. Binalikan yung mga senador sa issue ng pagpapatalsik kay Soto. Alamin nga natin yan. Report ni Jong Manlapas. Jong?
5: Hula, hula. Magandang hapon ulit, Kuya Raul. Binatikos ni Deputy Speaker Jay Conghun ng Zambales ang ilang senador kaugnay ng umunoy mga aligasyon ng sulan matapos ang pagpapatalsik kay Senate President Vicente Tito Soto III. Ayon kay Conghun, kung susundin naman ang lohoyka ni Senador Amy Marcos na may kapalit na pera, proyekto o pabor ang bawat boto ng mga mababakas, maaari ring itanong ng publiko kung ano o mano ang naging kapalit sa biglaang pagpapapalit ng liderato sa Senado. Sinabi ni Conghun na hindi siya nag-akusa kundi ipinapakita lamang umano ang panganib ng pagpapakalat ng mga ligasyong walang sapat na ebidensya laban sa mga miyembro ng Kamara. Giit pa ng mababatas, bumoto ang mga kongresista batay sa kanilang tungkuling konstitusyonal matapos ang serye ng pagdinig, testimonya at pagsusuri ng mga dokumento kaugnay ng impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Conghun na nakakasira umano sa demokrasya at tiwala ng publiko ang walang basihang paratang ng sulan sa bawat boto ng mga halal na opisyal. Dagdag pa niya, dapat tumulong malaig ang ebidensya at hindi haka-haka sa anumang usaping pangpolitika. Ako si Jong Malapas para sa DZRG, Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Ayun, ha? Okay, tuloy pa rin tayo at ito. Dito po sa presyo ng produktong petrolyo, mukhang nagtataasa na naman. Ito po, kahapon nagtataasa na naman ang presyo ng petrolyo. Yung mga stock naman sa iba't ibang panig na mundo, nagbagsakan. Dahil po dito sa itong mga investors, mukhang naghahanda na uli. Dahil mukhang magkakaroon na naman ng problema dito sa presyuhan ng langis, lalo sa supply. Dahil yung itong feedstock sa pagitan ng Iran at ng US, lumalabo ng lumalabo, di ba? Ang sabi nga ni US President Donald Trump, nasa life support. Ibig sabihin, naghihingalo na. Malapit ng malagutan ang hindi nga yung ceasefire. At ibig sabihin niyan, gera na naman. Kaya yung mga investors, mga traders, yung mga lalo na mga speculators, alam nyo naman, yan na naman. Nagsimula na nung magtaasa ng presyo ng petrolyo, sana ito ganun lang, na hindi katulad dati na sumobra ang taas, ngayon nakakabawi-bawi tayo ng bahagya kahit papano. Huwag nang maulit 'yun nangyari. Ito kasi ng chief negotiator ng Iran, sabi niya na ito raw US dapat tanggapin yung latest peace plan ng Iran o maharap ang US sa failure. Yan. Dahil itong si US President Donald Trump nag-warning din 'di ba? Sinabi niya na yan daw tigil po to kanya sa Middle East pabagsak na. Ayun, 'di ba? Yun nga sinasabi niya in life support na. Kaya itong crude futures naman nagtaasa na naman. Yung presyo ng petrolyo nagtaasa na naman. Ito lang ang magiging problema natin pag nagtaasa na naman 'yan. Sabay pa ng taas ng presyo ng dolyar. Kaya doble, ha? Doble ang tama sa atin 'yan pag nagkataon. Kaya nga ang panalangin diyan ha? Kahit sana di man magkaroon ng ceasefire, huwag na talagang tumaas itong presyo ng mga produktong petrolyo dahil tayo tinatamaan diyan Sa atin ang latay, sabi nga, 'di ba? Tayo, sa atin ang latay nitong gera diyan sa Middle East. Ay, eto ang Civil Society Coalition, Tindig Pilipinas, Akbayan, ML Party List, Magdalo, Centro, Labor Center, Student Council Alliance of the Philippines, itong Akbayan Youth, ito sila, itong mga grupong ito, ang dami niyan, nagsagawa ng indignation rally sa harap ng Senado dyan sa Pasay City. Kanina po yan, ha? At kinukondena nila itong nangyaring palitan ng liderato diyan sa Senado. Sabi ng nitong mga grupo na yan na yan daw palitan ng liderato sa Senado, isang desperadong pagsisika para harangin ang impeachment trial. Ito si Vice President Sara Duterte. Yang grupo na ito, kinukondena rin nila itong Senate leadership dahil sa ginawa ng pagbibigay proteksyon kay Senator Ronald De La Rosa na ngayon nandun sa Senado, di ba? Sinusulong din nila ng agarang pag-aresto dito kay Senator De La Rosa. Ayun, no, meron pa silang mga placards, arrest bato. Ayan, ha. Maraming mga ganyan, naglalabasan itong mga grupo, mga ganito ngayon, ano? Kaya nga sabi ko rito, malamang ito, pagka nagkataon, magkaroon na naman ng mga katakot-takot na rally. Ha? Magkaroon na naman tayo ng mga ganyan. Mauwi na naman sa hindi maganda. Okay, magandang hapon muna kay Jaime Samoy Bernante. Itong Wednesday na raw, mga ka-UGM, bukas sahod na. Magandang hapon sa lahat. Sa Biyernes pa sahod. 14 pa lang bukas. Sabagay, yung iba sumasahod na ng maaga. Pero usually, mga ano yan Biyernes ang sahod. Okay, tuloy pa rin po tayo at ito, mukhang ano kaya ang ginagawa ngayon doon sa Senado. Kanina nag-uusap pa ng may masinsinang pag-uusap itong si Senate President Alan Peter Cayetano at ito si Senador Bato de la Rosa. Ano siya, di ba? At ano kaya? Kasi kanina, lumabas ng Senate session itong si Senator De La Rosa ilang minuto nung makausap niya itong abogado niya, si Attorney Israelito Torreon. Tungkol daw yun sa kaso niya. Yung pinag-usapan nila, yun. Ano kaya nangyari? Napagbigyan ba yung mga kahilingan nila? Yan. O nang sabi, sumurrender na siya. Hindi lang to si Senator Bato de la Rosa ang aarestuhin Sabi nito si dating Senador Antonio Trillanes. Susunod na raw itong si Senator Bongo at itong si General Albayalde. Yan na raw ang mga susunod. Sila na ang ipa-aresto. Ay, nagsalita na, baka may warrant of arrest na yan, mga yan, na secret uli Diba, baka may secret warrant na rin. Kasi siyempre, sasabihin ng ICC, walang public warrant. Totoo naman, di naman nagsisinungaling ICC. Wala silang nilalabas na public warrant. Yung pala, secret pala. Diba, ayun yun. Okay, sabi ni Jaime Samoy Bernante, ang Pilipinas, uutang ng 1 trillion, uutang na naman. Para saan gagamitin? Ayan, ha? Siyempre, pag umuutang, hindi natin alam kung doon ba napupunta yan. May sinasabi silang paggagamitan. Pero yun lang, doon ba napunta talaga? Yung tax nga Di ba? Yung tax nga Sinasabi, katulad yan, rice tariffication law, ang tax, para saan? Sa mga magsasaka. Pero ang magsasaka, di ba? Walang nakukuha. Yung syntax, para saan yan? Para sa PhilHealth. Pero nangyari, hindi sa PhilHealth napunta, binawi pa nga yung iba, di ba? So yung mga ganyan, di natin alam, although mayroong mga sinasabing paglalaanan yan, pero pag nandyan na yung pera, di na natin alam kung saan napupunta talaga. May report si Chris Lucas. Itong CBCP, nanawagan daw na isulong na itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin yan, ha, Chris?
6: Nais ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na agad magtipo ng mga senador bilang impeachment court at simula ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Hinihimok ng CBCP ang mga senador na sumunod sa maitinakda ng konstitusyon matapos inanunsyo na inaprubahan na ng House of Representatives ang impeachment laban kay Duterte at iharap na ang kaso sa Senado. Panawagan din nila na magsagawa ng paglilitis ng Senado sa pamamagitan ng pagpapatawag ng mga testigo, pakikinig sa mga testimonya at pagboto batay sa ebidensya at higit sa lahat sa hinihingi ng katwiran at katarungan. Ang pahayag na ito ng CBCP ay kasunod na nangyaring kudeta sa Senado noong Lunes kung saan pinalitan si Senate President Vicente Tito Soto III ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon pa sa CBCP, kung madidelay ang pagdilitis ay magdudulot ito ng pagkaantala sa katarungan para sa sambayang Pilipino at kay Duterte. Panawagan pa ng CBCP sa publiko na manatiling mapagbantay sa proseso ng impeachment at tumulong na panghawakan ang katotohanan, pangalagaan ang integridad ng pampublikong diskurso at patatagin ang bansa laban sa maling impormasyon, disimpormasyon at mga manipulasyon. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, yan ang report ni Chris Lucas. Sunod na muna natin itong report ni Romel Madrigal. Itong expanded anti-Vauci bill, lusot na raw sa second reading sa Kamara. Sinasabing isang malaking tagumpay. Alamin nga natin yung report na yan ni Romel Madrigal. Romel?
7: Isang malaking tagumpay para sa proteksyon ng kababaihan at mga bata ang naitala matapos maprubahan sa ikalawang pagbasa sa House of Representatives of the Philippines ang House Bill No. 8420 o ang Expanded Anti-Vauci Bill. Ito ay kasunod ng makapangyarihang sponsorship speech ni Honorable Anne Matibag, Chairperson ng Committee on Women and Gender Equality at kinatawa ng unang distrito ng Laguna na nanguna sa pagsusulong ng panukalang batas. Layunin ng panukala na palakasin ang kampanya ng pamahalaan laban sa mga bagong anyo ng pang-abuso at pagsasamantala na laganap na rin sa digital na panahon kabilang ang technology-facilitated violence, online harassment at iba pang uri ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan. Binigyang diin na malinaw na mensahe ang pag-usad ng panukalang ito na ang anumang uri ng karahasan, online man o offline, ay hindi kailanman kukonsintihin. Sa oras na maisa batas, inaasahang mas mapapalakas pa ang proteksyon at mga mekanismo laban sa karahasan upang matiyak ang kaligtasan at dignidad ng bawat babae at bawat bata sa bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Ito yung Senator Aimee Marcos daw. Bahagi ng defense team ni VP Sara sa impeachment trial. Yan ang sabi nito si Representative Adjong. Nagbabalik si Jong Malapas. Jong!
8: O yan, binitikos ni House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong, si Senadora Ivy Marcos matapos umano itong magbistulang bahagi ng depensa ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment proceedings. Ayon kay Adjong, sa halip umano na maging patas at walang kinikilingan bilang Senator Judge, tila pa ulit-ulit na inaatake ni Marcos ang Kamara at kinikwestiyon ang proseso sa ng impeachment. Iginit din ng mambabatas na hindi basta-bastang dokumento ang Article of Impeachment dahil pinubuo ito ng libu-libong pahina ng ebidensya kabilang ang transcript, sworn statement, certification at financial records na kinakailangang maayos at kumpleto bago isumite sa Senado. Dagdag pa niya, hindi umano dapat minamadali ang constitutional process para lamang sa media pressure at political narratives. Pinabulaanan din ni Adjong ang alegasyon ni Marcos na may kapalit na pera, proyekto paborang boto ng mga kongresistang sumusuporta sa impeachment campaign laban kay Vice President Duterte. Ayon pa kay Adjong, hanggang ngayon ay wala umanong na ipapakitang ebidensya si Marcos upang patunayan ang paratang ito laban sa Kamara. Binigyan din niya na mahalagang manaig ang due process at pananagutan ng pamahalaan o sa pamahalaan lalo na sa panahon ng krisis. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Manlapas. Ayun, ha? Eh, huwag na tayo magtaka. Ha? Dapat dun si Congressman Adjong, alam na niya yan eh. Ha, dati ng defense team ni Vice President Sara Duterte, ito si Senator Amy Marcos. Ha, dati pa yun. Di pa, di ba, magsimula pa lang impeachment na yan, eh, yun na yun. Naririnig na natin ito si Senator Amy Marcos. Hanggang umabot pa nga sa paratangan niyang nagdodroga talaga yung kanyang kapatid. Diba? Si PBBM. Paratangan niyang talagang ganyan ang ginagawa nila. Nako, talagang ando na. Alam na natin yun. Hindi na tayo dapat magtaka dyan. Parang nawala sa hulog ito si Senator Amy Marcos. Nakakapagtaka kasi ngayon eh parang sanay na rin siya mag-ano eh. Magtahi-tahi ng mga intriga na walang mga ebidensya. Okay, merong survey ang Okta Research. Isang hypothetical 2028 tandem. Ito para sa 2028 election ito. Hypothetical lang naman ito. Eh dito, sinabing kunwari lang naman, parang ganun ha. Yung tandem ng nitong Sinaga City Mayor Lenny Robredo at Senator Rafi Tulfo, yan tambala na yan, yan ngayon ang nangunguna. Ha? Naungusan nila, itong si tambalang Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos, 4 percentage points, yan ang lamang nila dyan. Ayan yun. Ganyan na nangyari. Aba, parang bumababa. Bumababa itong si Vice President Sara Duterte. Sabagay, ito naman hypothetical lang ito. Kunwari lang na magka-tandem. Pero survey po ito eh. Di ba? Lumalaman ngayon itong si Robredo. Yan. Pero mamaya, tingnan natin at may report si Jojo Sikat. Dahil muna natin report ni Jojo Sikat. Nagkaroon ng tensyon matapos muling magpang-abot sina Senator Padilla at Senator Pangilinan dyan sa executive launch ng Senado. Alamin natin yan, ha, Jojo?
9: Yes, maraming salamat ako sa Bang Raul. No? Kanina lamang sa plenary session ay nagpang-abot itong si muling nagpang-abot ano itong si Senator Robin Padilla at Senator Francis Kiko Pangilinan matapos na humingi ng tawad no after break ng session. Pero ang gusto mangyari ni Robin Padilla ay humingi ng tawad itong si Pangilinan sa session mismo no na hindi naman pumayag itong si Senator Francis Pangilinan. Ngayon, sa kasagsagan ng break ng Senado, bigla na lamang nagtakbuhan itong mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms doon sa Maylan sa Senado. At kami ay nagtakbuhan na rin. Ano? Nagtinignan namin doon sa loob. No? Hindi kasi kami pwede pumatok doon sa loob ng Executive Lance sa Senado kung saan ay napag-alaman namin na una, no? Sabi, nagkasuntukan daw itong si Senator Pangilinan at itong si Senator Robin Padilla sa loob. Mga kalauna sa aming panayam dito kay Senate Secretary at Office of the Senate Sergeant of Arms Chief na si Retired General Mawa Blasca ay hindi naman daw nagkasakitan itong dalawa. No? Taming nagkaroon lamang ng sagutan itong si Senator Pangilinan at Senator Robin Padilla sa loob ng executive lunch at naawat din naman ng mga senador. Ano? Magkaroon lamang ng pagsigawan, sagutan, pero hindi nagkaroon ng sakitan. Sa ating pag-iikot naman dito sa may labas ng Senado ay makikita natin yung dalawang pangsyon ng mga nagkikilos protesta. Itong mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa at yung mga sumusuporta din naman dito sa administrasyon na talagang tinatawag nila na ituloy daw yung impeachment case sa kabila ng pagpapalit ng liderato ng Senado laban dito kay Vice President Sara Duterte at sumuko na rin daw sa otoridad itong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay pinagsisigawan naman nitong mga supporters ng administrasyon. At sa kabilang banda naman ay patuloy naman doon sa kabilang bahagi na pinagigitnaan ng ating mga kapulisan ay itong mga pro-Duterte naman na talagang nagbabantay din para magpakita naman ng suporta dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. So ngayon medyo humupa na ang tension dito, no? At base din sa panayam natin dito kay Sergeant at Arms Chief Mawaplaska ay sinabi niya na kasi may lumabas ng balita na na-deny daw, no, no, UTRO, no, mga usap-usapan dito at baka anytime ay pumunta raw dito ang NBI para arrestuhin nga itong si Senador De La Rosa. Pero ayon nga dito sa pinuno ng OSAA ay kanilang paninindigan, no, no, yung protective custody hanggat walang ipinapakita mula sa kautusan sa lower court, no, para arrestuhin itong si De La Rosa, no. Kailangan yung lower court, hindi yung ICC ang kanilang susundin. Kung ano yung utos sa lower court na arrest warrant, yun yung kanilang susundin. Pero pag hindi, ay kanilang paninindigan yung protective custody dito kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Yun ang kaganapan ngayon dito sa Senado kasama ang Raul. Ako naman si Giorgio Zica Tagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yun, ha? Report ni Jojo Sikat. Ayan, ha. Abuti naman at hindi nagkasakitan yung dalawang senador. Pero dun sa kanina, nababanggit nga natin eh, itong si Senator Bato de la Rosa, biglang lumabas sa ano, session, di ba? Tapos eh, dahil nakausap niya yung kanyang abogado, si Attorney Israelito Torreon. At yun nga, dungkol sa kaso niya. Eh mukhang denied yung kanilang petition ng TRO. Ayun, ha? Okay. Magbe-break muna tayo sandali. Oras natin. Ay, naku, 4 minutes na makalipas ang alas 5.
10: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
11: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Radio Bandido, 8:10 AM.
12: 5:01 PM to 9 PM, 40% off!
13: Yes!
12: 9:01 PM to mall closing. Sandali lang, lugi yata kami dito, ha. 50% off!
13: Yes!
12: Sale on all the items, 10 stores, okay? Same discount applies to online sale. Hotline is 0977-812-1186. Or go to the website rjguitars.store or RJ Guitar Center. Cash, credit cards, Paymaya, and GCash are accepted. So don't forget, May 30, Saturday, May 31, Sunday, the two-day legendary birthday sale. This is your chance to own the instrument that you've always been wanting to, a musical instrument, either keyboards, guitars, amps, accessories, straps, cases, guitar effects, stands, microphones, you name it, we have it. See you there, Saturday, May 30, and May 31, Sunday.
14: Sir, can you play guitar while we sing happy birthday for you?
12: Of course. Are you ready?
14: Yes.

Oh, balik na tayo. Balik na tayo sa ating UGM, ugnayang gobyerno at pamamayan. Pangalawang bahagi na tayo ng ating UGM ngayong araw ng Miyerkules, 13 sa buwan ng Mayo. Raul Virtudazo pa rin po hanggang mamaya alas 6 ng gabi. Oy, sandali lang ha. Itong si Senator Bato de la Rosa, wanted na ngayon ha. Buti na lang. Meron ng naghahanap sa kanya. May nagkakagusto na sa kanya. Wanted na siya eh. Ha? Nakalagay na po sa website ng ICC na ito si Senator Bato de la Rosa ay wanted. Nandun na siya sa listahan ng wanted persons ng ICC. Kasi nabigong ma-arresto eh. Sinerve yung warrant pero nakatakas. Kaya ayun ha. Wanted list na siya ngayon dyan sa ICC. Ayan ngayon to si Senator Bato de la Rosa. Ayan na. Ano kaya mangyayari? Kanina sa report nito si Jojo Sikat, mukhang hindi na pagbigyan yung hiningi nilang TRO, di ba, dyan sa Court Suprema. Tapos, para doon sa pag-aresto sa kanya. So, hindi na pagbigyan. Pero yun ang mga OSA, yung chief nila dyan, Sergeant at Arms, kung warrant daw ng ICC, hindi sila papayag na ipa-aresto itong si Senator Bato de la Rosa. Pero kung galing sa korte, warrant sa korte dito sa Pilipinas, sa lower court, yun lang. Entertain nila, papayagan nila. Yun daw paninindigan nila eh. Hindi natin alam kasi papunta na raw doon yung NBI. Baka NBI may hawak ng warrant. Baka nakakuha sila ng warrant sa korte. Pwede man sila kasi mag-request ng warrant sa korte, di ba? Pagka may mga ganyan. So kung nakapag-request sila ng warrant, makukuha nila itong si Senator Bato de la Rosa.

0: kanina, matatandaan niyo, sabi ko nga, lumabas sa session hall doon sa Center Bato de la Rosa. Matapos niya makausap yung kanya abogado. Eh, yun ang nangyari. Ha? Kaya tingnan niyo, ha, baka nakawig na ito si Center Bato de la Rosa. Hindi niyo makilala. Baka hindi niyo makilala yan. Nakawig pala. Nahanap niyo, kalbo. Eh, baka nagsuot ng wig. Okay, may report muna si Romel Madrigal. Itong drug den ng isang babae, tatlong lalaki, bubagsak sa mga kamay ng PDEA at PNP sa Santa Rosa, Laguna, bypass operation. Alamin natin yan, ha? Romel.
1: Tuluyang nabuwag ang isang drug den sa barangay Kaingin matapos ang matagumpay na bypass operation na sinagawa na nagsanib na pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency Laguna Provincial Office at Philippine National Police Regional Office Foreign Intelligence Unit nitong gabi ng Mayo 12, 2026. Dakong alas 6:25 ng gabi nang ma-arresto ang apat na individual na kinilala lamang sa kanilang mga alias na Muta, 22 taong gulang, King, 38, Robert, 48, at Nancy, 42, pawang mga residente ng nasabing lungsod. Samantala, tuloy ang follow-up operation laban sa isa pang suspect na si alias Chukoy na nakatakas at kasalukuyan tinutugis ng mga otoridad. Nakumpiska mula sa mga suspek ang tinatiyang 7 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na umaabot sa 48,300. Iba't ibang drug paraphernalia at ang Mark 5 bus money. Mahaharap ang mga naresto sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy naman ang paalaala ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa mga operasyon laban sa ilegal na droga upang tuluyan ang malinis ang mga komunidad mula sa ganitong uri ng kriminalidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Pabalikan natin. May report ulit si Joe Malapas. Itong blockchain technology ilulunsad sa Kamara para sa mas transparent na pamahalaan. Alamin natin report na yan, ha? Joe?
2: Uy, ang Raul, nakipagtulong si House Speaker Faustino Bodini III at mga opisyal ng Department of Information and Communication Technology o DICT upang plansyahin ang nalalapit na paglulunsad ng blockchain system sa House of Representatives, kasama si Speaker D sa pulong, sina nina DICT Undersecretary David Almiron at mga opisyal ng ahensya para pag-usapan ang detalye ng Congress Blockchain Project. Ayon sa Kamara, layunin ng hakbang na gawing mas transparent, accessible at accountable sa publiko ang trabaho ng mga mambabatas. Matatandaan, sinabi noon ni Speaker D na wala umanong itinatago ang Kamara at bukas ito sa pagsusuri ng sambayanan. Sa ilalim ng blockchain technology, mas magiging ligtas at mas madaling mamonitor ng publiko ang galaw at pagbabago sa mga dokumento ng Kongreso, partikular ang usapin sa pambansang budget at iba pang mahalagang records. Inaasahan na makakatulong din ang sistemang ito upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa proseso ng legislatura sa umagitan ng mas secure at transparent na panghawak o panghawakan ng impormasyon. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balitaan, ha. Oh, ito si Senator Bato de la Rosa, wanted ng kasali na sa listahan ng wanted ng ICC. Ayan, at sasabi ito si dating Senador Antonio Trillanes, eh, susunod ng arestuhin. Ito si Senator Bongo at ito si dating PNP Chief, General Albayalde. Yun, ha, sunod-sunod na yan. Pagka nagkataon, tuwan-tuwa itong mga EJK victims na sinasabi nila sila ay biktima ng EJK. Yan, ha, kaya ayan na. Okay, ito ang Ang Department of Justice, may sinabi po sila tungkol dito sa ICC. Ah, dahil sa gitna nga nitong warrant of arrest na inilabas para dito kay Senator Bato de la Rosa, sinabi ng DOJ na sa ngayon, sa kasalukuyan, walang batas na nagbabawal sa gobyerno na makipag-coordinate sa ICC. Ayan, di ba? Walang batas na nagbabawal sa gobyerno na makipag-coordinate sa ICC. Yan ang sinasabi kahit na sa ngayon may mga petition po dyan sa Court Suprema pero wala pa naman desisyon dyan eh. Ha? Ang sabi ng DOJ doon sa Republic Act number 9851 ng Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, sabi nitong si Justice Spokesperson Paulo Martinez na ang mga suspected individuals may be surrendered to the appropriate international court. Yun na, pwede. Doon sa ano yun, Republic Act 9851. Pwede talaga yan. Ha? Kasi sinasabi, pero yun nga sa salita, may. Pwede. Yun ang sinasabi, pwede. Hindi naman sinabing must. Pwede rin hindi. Diba? Pwedeng hindi. Pwedeng isurrender. Kasi dun sa salita pa lang na may. May choice ang gobyerno. Kaya lang, ang choice niya lagi, isurrender na lang. Diba? Ganun ang ginawa. Katulad kay dating Presidente Duterte. O ganyan din. Ngayon, hindi lang nababanggit na ang Pilipinas talagang obligado makipag-coordinate. Makipagtulungan pa rin. Ha? Makipag-cooperate sa ICC. Kasi nga, pumirma ang Pilipinas dyan sa Rome Statute. At base dun sa Rome Statute, dun sa pinirmahan ng Pilipinas, nakasunduan na yan. Na sinasabi doon na yung pagkalas sa ICC ay hindi nangangahulugan na kalas na rin ng mga obligasyon ng Pilipinas sa ganyan. Ayun ang sinasabi dyan. Kaya mabigat yung ano mabigat yung mga sinasabi dito na dun ba sa Rome Statute yung kahapon binasa ko nga yun di ba? Na yan ibig sabihin, kahit na kumalas ang Pilipinas, nananatili pa rin yung obligasyon na makipag-cooperate sa ICC doon sa mga bagay na nangyari noong panahon na member pa ang Pilipinas ng ICC. Ha? Kasi ang logic dyan sa tingin ko, para hindi magamit yan ng mga tyrant, yan, ng mga inireklamo na kung sila ikakasuhan, ikakalas lang, wala na, tapos na. Yun, ha? Yun ang logic. Sa tingin ko, ganun ang logic dyan para hindi magamit yung pagkalas para mawala ang obligasyon. Dahil nakalagay doon, lahat yan, obligado pa rin ang Pilipinas, pati yung gagastusin para doon kung kakailanganin, Pilipinas ang gagastos. Yun. Siguro, kaya ganun ang ginawa ng Pilipinas nung kumuha pa ng chartered plane. Chartered jet para private jet para ihatid to si dating Presidente Duterte doon sa The Hague. Base yan doon sa pinirmahan ng Pilipinas sa Rome Statute. Okay, so tuloy tayo. May report si Chris Lucas. Itong police Quezon City na nanulak ng rider, nasa custody na ng QCPD. Investigasyon ay gumugulong na rin. Ayun, natumba pa kasi yung rider na yan. Tinulak ng police eh. Alvin Dati report mula kay Chris Lucas. Chris?
3: Naglabas ng pahayag ang Quezon City Police District kaugnay sa viral video ng panunulak ng isang unipermadong pulis sa isang motorcycle rider na nagresulta sa pagsemplang nito sa kalsada. Napag-alaman kalaunan ang nasabing pulis ay nakatalaga sa Quezon City. Ayon sa pahayag ng QCPD, kasalukuyan nang nasa kanilang kustodiya ang nasabing pulis at gumugulong na ika ang imbestigasyon sa pangyayari. Iginit ng QCPD na walang puwang sa kanilang hanay ang mga pagmamalabis o pang-aabuso sa kapangyarihan ng kanilang kapulisan. Siniguro din ng QCPD na magiging patas ang kanilang imbestigasyon at papanagutin ang may sala sa pangyayari. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Oh, tingnan natin ha kung ano mangyayari diyan. Ah, baka ngayong gabi ma-aresto ito si Senator Bato de la Rosa. Ah, baka bukas nandoon na sa dahig. Pero sabi ng ano ng Philippine Air Force, wala naman daw eroplano naghihintay para ihatid si Senator de la Rosa sa dahig. Wala naman daw ganoon. Saka sabi rin ng abogado nitong si Senator de la Rosa, ito si attorney Israelito Torreon, na hindi pa naman nila natatanggap. Wala pa silang impormasyon dun sa desisyon ng Court Suprema dun sa TRO na inihingi nila. So, hintayin pa rin natin yan. Kasi mga balita eh. Ah, yung mga sinasabi eh, papunta na raw dun yung NBI. Aresto rin natin si Senator de la Rosa. Pero sabi ng Office of the Sergeant at Arms, kung dala pa rin ang NBI ay warrant na ICC, hindi sila papayag na maaresto itong si Senator de la Rosa. Pero kung may dala silang warrant galing sa local court, papayagan nila. Kaya nga sabi ko, baka ang NBI, hindi natin alam, kumuha na pala ng warrant sa local court. Yun, ha? Eh di ba pag may mga ganyan, may mga kaso, kumukuha sila ng warrant. Warrant ng search warrant, kung ano-anong warrant, di ba? Nakakuha sila ng warrant sa korte. Eh baka kumuha sila ng warrant, ayun na. Wala nang ano, wala nang magagawa. Wala na rin protective custody kasi hindi pwede yun eh. Hindi pwedeng isailalim sa protective custody ang isang senador kung ang kaso ay may parusang mahigit sa 6 na taon. Eh ang parusa dito sa crime against humanity, reclusion perpetua. Nako, ayun na. Hindi pala sakop yan ng ganyang protective custody ng Senado. Hindi absolute yan. Ayan may limit. Hanggang ang parusa lang lower than 6 years. Hanggang doon ka lang pwede maproteksyonan. Pati sa mga congressman, ganun din. O itong pamilya naman ng mga EJK victim na nagsasabi sila, sabi nila, kailangan ma-aresto na yan. Dinedemand nila, arestuin na. Itong si Senator Bato de la Rosa. Nandun sila sa labas ng Senado. Hanggang ngayon, nandun pa sila eh. Dinedemand nila, sumurender ka na. Napaliligiran ka na namin. Yan, sinisigaw nila dyan. Dahil nga ito, meron na eh. Kasama dun sa mga nagpoprotesta, yung kanilang kamag-anak ay nabiktima, napatay dun sa war on drugs dati. Ng dating Presidente Duterte. Sabi nila, kasi ngayon daw, hindi pa nila masabi na talagang ganap na ang hustisya na makakamit ang kaso nitong si Duterte na nakarating na sa trial. Pero itong si De La Rosa, hindi pa rin naaresto. Kaya gusto raw nila, arestuin na siya ngayong araw na ito. Ayan ang sabi nila. Marami pang arestuin. May listahan doon, di ba? At sabi nitong si dating Senator Antonio Trillanes, susunod-sunod na raw yan. Si Senator Bongo ang susunod. Magtatago na rin kaya itong si Senator Bongo? Ayan na. Pag nagtago sila, paano yan? Magkakapalitan na naman ng Senate President. Magkakapalitan na naman. Baka makumbinsin nila yung iba. Pero kung hindi nila makukumbinsi yung iba, hindi pa rin sila makakabuo ng 13. Sabagay, ilan na sila ngayon? Ilan ba sila ngayon? 9? O 11? Abali kung 9 sila, 11, pati yung dalawang nag-abstain. Kung makukumbinsi nila yung dalawang nag-abstain, di ba? nag-independent. Ibig sabihin nag-independent pala si Senator Mig Subiri at saka si Senator JB Ercito, ay magiging ano sila, ha? Labing isa, edi kung makukuha nila yung dalawa, labing tatlo na. Ay magkakapalitan na naman ng ano, ng presidency. Yun, ha? Ganun ang mangyayari. Senator Soto na naman ng Senate President. Balik na naman. Ha? Ayun ang mahirap, eh. Palit-palitan sila, eh, no? Okay, ito namang si Attorney Man Scarpio, yung asawa ni Vice President Sara Duterte, kanina po, naghain naman siya ng civil lawsuit for damages totaling 7.3 million kontra po dito sa ilang tao na nag-instigate daw ng impeachment complaint laban sa kanyang misis. Kasama dito sa sinampanya ng kaso, itong sina Father Joel Sabalya, Ramil Lagunoy, Madriaga, and si Ramil Madriaga yon, several co-conspirators, confederators, cooperators, and connivers. Sabi niya, ito raw ay perjurious lies have irreparably harmed and has kept his legal practice and the personal reputation. Ayun, ha? Ayun na. At sinampan niya yung complaint niya dyan sa Davao City Regional Trial Court. Yun. Ba'y matagal na pala sinampa yan, eh. Ha? April 29, tama ba yun? At sabi yan daw, ano, independence conspired to blacken, degrade, destroy, and harm the political standing of the Vice President while indirectly defaming Carpio's unsolid reputation. Nako, eh, ano to, ha? Pwede ba yun? Kung sila nag-instigate niya, naghain ng nagfile ng ano ng impeachment complaint, eh wala naman, di naman bawal magreklamo, di ba? Hindi naman bawal yun. Meron bang ganon, bawal ireklamo o bawal magreklamo? Di naman yata bawal yung magfile ng ano impeachment complaint. Okay, may report si Jojo Sikat. Ito si Senator Alan Cayetano, tinawag na kabastusan ang resolusyon ng limang senador na pinasusuko sa otoridad. Ito si Senator Bato de la Rosa. Ay, alamin nga natin ang report ni Jojo Sikat. Jojo?
4: Tinawag ni Senate President Alan Peter Cayetano na kabastusan ang Senate resolution ng limang senador na kinabibilangan nila Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, Senator Pampilo Ping Lacson, Senadora Rizzo Ontiveros, Senador Francis Kiko Pangilinan, at Senador Bam Aquino na nananawagan kay Senador Ronald Bato de la Rosa na isuko ang sarili sa otoridad. Aniya, malinaw ng kagustuhan ng limang senador ay pinipigilan ang pagpasok ni De La Rosa sa Senado na noon ay wala para sa Senado ay pinipilit na pumasok at ngayon pumasok na sa Senado ay pinasusuko sa otoridad. Ipinaliwanag ni Senador Cayetano na hanggat hindi natatapos ang lahat ng legal remedy si Senador De La Rosa sa local court ay hindi siya maring isuko ang sarili at nasa kustudiya ng Senado na base sa konstitusyon. Na nagbabala pa si Cayetano na baka sa halip na sa Rules Committee mapuntang resolusyon ng limang senador ay sa Ethics Committee ito mapunta dahil pinipigilan ang pagpasok ni De La Rosa sa Senado na may tuturing na isang krimen.
5: May konting kabastusan yung resolution because I saw, assuming correct, I don't like making assumptions, but assuming correct yung sinabi ni Senator Lacson that he will clarify ang point niya pag na-exhaust na lahat ng legal remedies. First and foremost, we've said that paulit-ulit-ulit. Para nakaming silang plaka. Diba? Na paulit-ulit that senators, just like any individual, can exhaust and should be given the ability to exhaust all legal remedies. And then pag na-exhaust lahat, then of course we will surrender them. Usually the senators themselves surrender themselves and we will assist.
4: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Magbe-break muna tayo sandali. Oras natin 33 minutes makalipas ang alas 5.
6: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
7: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 PM to 8 PM airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik na tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamayan. Limbahagi na tayo ng ating UGM ngayon pong Miyerkules. Airport muna si Chona Yu. Ito raw dating Iloilo Mayor Jed Mabilog na kung siyang tinalagang DLG Undersecretary. Diba natin report na yan, ha, Chona?
1: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Iloilo Mayor Jed Mabilog bilang bagong Undersecretary ng Department of the Interior and Local Government. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro. Matatanda ang ilang taong nagtago sa Amerika si Mabilog matapos isama sa listahan ng mga drug lord ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. January 2025, binigyan ng clemency ni Pangulong Marcos si Mabilog sa kasong administratibo, bunsod ng hindi maipaliwanag na yaman at iba pang kaso. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Si Senator Bato de la Rosa, nag-post siya sa kanina, nag-live siya sa Facebook. Ha? Malungkot na malungkot yung mukha. Yung itsura niya talagang down na down, kumbaga. Sabi niya dun sa kanyang Facebook live kanina na nakatanggap siya ng impormasyon na ang mga operatiba ng NBI at PNP-CIDG ay magsasagawa ng pag-aresto sa kanya pagkatapos ng sesyon ngayong araw na ito. So mamaya, ito ngayon na. Ha? Anytime lang ngayon. Kapapunta na dyan. May dala ng warrant yun kasi alam nila hindi papayag ang ano eh. O sa pagka warrant ng ICC dala nila, baka may dala ng warrant ng local court. Kaya malungkot na malungkot ang hitsura nito yung Senator Bato de la Rosa. Baka nagsisisi siya ngayon. Ba't ba ako lumabas-labas pa? Bakit ako nakalabas-labas pa, nakapunta pa dito sa Senado? May warrant of arrest pala, secret. Ayun, ha? Okay, may report si Jojo Sikat. Itong si DOH Secretary Herbosa, naku, pinag-re-resign na raw. Itong si Senate President Cayetano. Alamin nga natin kung bakit, ha? Jojo?
2: Pinagbibitiw ni Senate President Alan Peter Cayetano si Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa matapos na hindi matupad ang pangako sa pagdinig ng budget ng ahensya sa Senado na hindi naman tala yung proyekto ng kagawalan, particular na itong pagbilingan ng vaccine blue. Ayon kay Cayetano, sa sobrang bagal ng kagawaran na kabili na aniya lokal na pamalalungsod ng Taguig ng vaccine blue, aniya mahigit sa 100,000 ang kanilang senior citizens na binabakunahan na ngayon, subalit ang DOH ay wala pa rin aniyang nabibili.
3: Yung DOH, siguro yun, trabaho muna. Mag-resign na si Secretary Herbosa. Nangako siya dito during the budget hearings, wala nang delay. Diba? Ang City of Taguig nakabili ng flu vaccines. Binabakunahan na, mahigit 100,000 ang aming health, ang aming senior citizens. Bakit ang DOH, huli na naman? Diba may southern at northern hemisphere pagdating sa flu shots, patapos na yung isang hemisphere, papunta na dun sa kabila. Hindi pa tayo nakakabili. Masasabi mo ba sa senior citizen na nagka-flu, tapos nagka-pneumonia, namatay? Masasabi mo ba, sorry, kasi we failed sa building.
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. O, dito muna tayo. Para dito muna sa mga Meralco. Sa halip na taas singil ng Meralco, buti naman. Ha? Maliit lang daw. Maliit lang. Bababa pa. Bababa pa raw ang singil ngayon. Ha? Ayan ang sabi ng Meralco. There will be small reduction in Meralco rates as well as lower transmission rates for May. Yan, sabi po ng Meralco. In-announce nila kanina na itong marginal reduction o kaunti lang na reduction sa singil sa kuryente ngayong Mayo ay dahil dito sa yung intervention ng regulatory itong ERC, itong kanilang sinabi para ma-offset yung rising generation cost dahil nga dito sa gera dyan sa Middle East. So, itong malalaking power distributor, katulad ng Meralco, eh, sinasabi na yung overall rate for typical household will drop by 0.0151 centavos per kilowatt hour. Yun, ha? Ayun na. O hindi. 0.0151 peso per kilowatt hour. Kaya ang magiging halaga daw ng ang singil nila ngayon ay 14 pesos and round up na natin, 14 pesos and 35 centavos o 34 centavos per kilowatt hour. Ayan, ha? So bumaba yan kasi nung Abril ay 14 pesos and 35 centavos per kilowatt hour. So nabawasan lang ng bahagya kasi ang magiging singil ngayon ay 14 pesos and 34 centavos. Ayan, sabi ng Meralco, ito raw yung credited, sabi nila, yung decline na yan dahil sa proactive measures ng Energy Regulatory Commission. Ha? Na yan ay ang layo niyan para proteksyonan ang mga consumer mula dito sa high global energy prices. Ayan, kasama na dyan yung accelerated refund ng 14.2 billion pesos at itong temporary suspension of certain environmental taxes. Kahit daw sa initial indications na ang Meralco ay magtataas ng singil. Ngayong Mayo, sa halip, ang nangyari, mas bumaba pa. Pero maliit nga lang. Ayun ang sabi nito si Jose Aldariaga. Katiting na bawas sa singil ang nangyari. At least, bawas, halip na taas, di ba? So, yung reduction na yan, nangyari daw yan sa bila nung spike sa generation charge na tumaas ng 8 pesos and 80 centavos per kilowatt hour dahil dito sa pagtaas ng presyo dyan sa wholesale electricity spot market at sa pagbaba naman ng o pagtaas ng presyo ng dolyar. Yan, ha? Yung cost from natural gas plants tumaas din dahil yung fuel prices tumaas din. Yung currency depreciation naka-apekto naman dahil dito sa dollar denominated contracts. Ayun, ha? Okay, kahit papano, baba yan, ha? Maganda, bumaba ang singil ng Meralco. Parang hindi naman nagbago, pero at least, ha? Hindi na tumaas. Ayun ang kagandahan doon, di ba? Hindi na tumaas ang singil at yan eh, mababa na lang. Di ba, mas maganda yung ganyan. Ay, kumustahin naman natin yung dollar, ha? Ano lang nangyari sa ating dollar ngayon? Ngayon po nagsaraan trading sa 61 pesos and 38 centavos ang bawat dolyar. Medyo nakabawi, bumawi ng 10 centavos kasi kahapon ito po ay nasa 61 pesos and 48 centavos ang bawat dolyar. Eh ngayon po ay nasa 61 pesos and 38 centavos. 'Yun nga lang, eh ganun pa rin. Ha? Nasa 61 pesos pa rin. Pero pag magpapalit kayo, nasa 61 yan. Minsan 62 pa nga yung iba eh. Ha? Depende. Pero usually, sa mga money changer, mas mataas eh. Maabot yan. Yan 61 na yan. 61.50, 61.30, ganyan. Ha? Ganyan ang nagiging palitan pagka ganitong mga pagdung kayo sa mga money changer. Okay. E-report si Joe Manlapas. O yung panukalang ilipat ang bahagi ng MMDA sa national tax share sa mga lalawigan ay niyain sa Kamara. Eliminate report na yan mula kay Joe Manlapas. Joe?
4: Kuya Raul, magandang hapon ulit. Naghain si Agusan del Norte, Representative Del Corbera ng panukalang batas sa Kamara na naglalayong ilipat sa mga lalawigan ang bahagi ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa National Tax Allocation o NTA sa ilalim ng House Bill Number 9231. Layunin itong matulungan ang mga probinsya sa pagharap ng pool devolution o paglilipat ng ilang tungkulin ng national government sa mga local government unit hanggang taong 2028 alinsunod sa Executive Order Number 103. Ayon kay Corbera, malaking hamon naman sa mga lalawigan ang kakulangan sa pondo habang inaasahang dadami ang kanilang responsibilidad sa paghahatid ng serbisyong pampubliko. Ipinaliwanag din ng mababatas na bagamat hindi local government unit ang MMDA, nakakatanggap pa rin ito ng bahagi sa national tax allocation bungod pa sa 5% ng kontribusyon mula sa kita ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Sa datos ng kongresista, umaabot sa mahigit 4 na bilyong piso ang natatanggap ng MMDA ngayong taong 2025 mula sa naturang bahagi ng pondo. Giit ni Corbera, kapag naipasa ang panukala, madaragdagan naman o ang budget ng bawat probinsya na magagamit para sa mas maayos na pag-aatid ng serbisyo publiko sa mga komunidad sa labas ng Metro Manila. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, a report ni Jong Malapas. Tuloy pa rin tayo dito sa ating mga balitaan ngayon pong araw nito ng Miyerkules. Yan, ha? Oh, yan, ha? Si Senator Bato, tinanggi niya, nagsuot siya ng wig, ha? Hindi raw siya nag-disguise. Ayan, ha? Hindi raw kasi baka raw lumabas siya, naka-wig na, hindi niyo makakilala. Hindi raw, ha? Hindi raw totoo yun. Kasi nagkwento kung paano siya nag-disguise noon at tinanggi niya, nagsuot siya ng wig. Ayan, nandyan lang daw siya sa Metro Manila lang. Pero sa nature daw siya. Okay, yan ha. Ito naman mga nagsasabi na yung Senate Custody for Bato de la Rosa is obstruction of justice, sabi ng opposition. Ha? Sabi po dito, ito raw pagpayag kay Senator Bato de la Rosa na manatili dyan sa Senado, ha? Kahit na merong warrant of arrest na inisyo na itong International Criminal Court dahil sa crimes against humanity. Yan daw ay obstruction of justice, sabi ng opposition congressman kanina. At doon po sa ginawa nilang press conference, sinabi doon si House Deputy Minority Leader Antonio Tinio na ACT Teachers Party List. Ang Senado dapat ay payagan na gumulong ang hustisya, ha, sa halip na bigyan ng safe haven itong si De La Rosa. Yan daw ay obstruction of justice. There's a legitimate arrest warrant for alleged crimes against humanity against Senator Bato. Kaya hindi raw dapat nahadlangan yan, lalo na ng isang institusyon tulad ng Senado. Yan, ha?

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFW.

uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan natin mga kaguluhan, pandaigdigan, kasama na po dyan, yung pong mga gera na nagaganap ano, dyan sa gitnang silangan, sa bahagi ng Europa, pati na po yung mga nangyayaring maluhan sakit na hantavirus, dyan po, no? Na kumakalat naman na malakobid yan, ano? Dyan sa bahagi ng Europa at sa Amerika, nako, talaga naman. At pagdating dito sa ating bayan, sa mutsari mga problema, particular na sa ating ekonomiya, parating na rin naman po ang mga tag-ulan, tiyak mababahayin tayo, pero ang prioridad po ng pamahalaan na ito, wala talagang direksyon. Ano? Sa kabila po ng mga yan, talagang ang titindi nila, talagang wala. Nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at naisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin sinampayagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamaan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng ibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, may wala man lang mga kabuluhan na mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang po maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na isyo at usapin ng ating bayan kasalukuyang nangyayari at nagaganap dito po sa ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng AC/DC. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan po ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga speed tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilang po bang klase ng mga maleta, kung gaano ba kalalaki yan, pati na po mga expandable envelope, pati na po paper bag na ang sinasabi po ng mga magigiting na 18 sundalo na ito'y delivery ng mga basura pero ang laman talaga niyan ay pera, no? At

Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Miyerkules na, o, di po ba? Ngayon po'y araw po ng Miyerkules, no? Ika-labing-anim, labintatlo lang pala, ika-labintatlo sa buwan po ng Mayo sa taong 2026, yun po yun, ano? Miyerkules at gitnang araw na naman po ng linggong ito, midweek na naman po tayo. Kayo po ba ay mga nakabantay dyan sa Senado? Siyempre, di po ba? Dahil yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil takan-taka po ang sambayanan, hanggang kanina po ay nagmo-monitor po, no, ang dating Senate President Tito Soto hanggang mag-adjourn po ang Senado kanina, ay tinatanong niya ang Senate Pro Tempore, no, na si Senator Loren Legarda kung dumating na ba, di ba, yun daw pong impeachment complaint na i-transmit na ba ng House of Representatives sa Senado, no? At nakumpirma po yan na at the moment, kanina, alas 4 mahigit, ano? O alas 5 mahigit, ano po? Ay wala pa, hindi pa talaga nadating. Kaya hanggang sila po'y nag-adjourn kanina, at ang susunod po ng kanilang ikamay, nag-suspend na po, nag-adjourn, at ang mangyayari po ay ang resumption ng kanilang kanilang sesyon ay sa Lunes na muli. Di po ba? Ganun po, nasa darating na Lunes muli. Kaya yan, no? Kaya akala ko ba nagmamadali ang Kongreso nung Lunes, nung sila'y nagboto para po

lalakayin, di ba? At yan nga pong sinasabi na yung mga nagbibigay po ng mga maling kanotasyon na wala na, hindi na magkakaroon ng impeachment hearing dahil hindi naman daw magkukonvene ang Senado bilang impeachment court, ay naku, dyan po sila nagkakamali. Ano? Dahil hindi ko pwedeng lumihis sa katungkulan ang Senado ng kanilang mandato, di po ba? Kaya obligado talaga silang mag-convene. Ano? At para po masimulan nila yung proseso tulad po ng pagbe-verifika po nitong mga complaint na to pag sakaling dumating na sa kanila at yung po mga gagawin pa nilang mga pag-aaral at the same time mag-iimporma sila sa pangalawang pangulo para masabi na dumating na nga yung impeachment complaint, kailangan nila talagang mag-convene bilang impeachment court. Ano po? Para magawa nila yan, di ba? At habang ginagawa nila yan at hanggat hindi nagdidesisyon ng Court Suprema doon sa mga petisyon na naihain sa kanila, ang Senate President naman ngayon ay sa tingin ko hindi magpapadalos-dalos, no? At isang magaling na abogado tulad po ni Alan Peter Cayetano, baka siyempre ang gagawin niya ay pag-aaralang mabuti yung reklamong hinain sa kanila. Di po ba? At malamang mapag-usapan din yung mga petisyon na hinain din po ng kampo ng pangalawang pangulo ng kanyang mga abogado diyan po ano sa Korte Suprema po ng kahalintulad, no, halos kahalintulad na proseso na tila ang constitutional na naman. Ano po? Kaya siyempre gustong maniguro ng kasalukuyang Senado, no, na hindi din silang mamali, no, hindi sila matulad doon sa mga nangyari nung Kwan, na kumbaga, because a Senate coup is not included as a crime under our penal laws. Kasi ang coup d'etat, isang krimen yan, lalo na pag di ka nagtagumpay. Tama? Ang coup d'etat ng mga sundalo, di ba? Halimbawa, ang pagpapalit mo ng gobyerno, nagkaroon ng coup d'etat. Tama? Ay, pagka hindi kayo nagtagumpay, mananagot ang mga sangkot dyan. Tanong niyo pa kay Senator Trillanes. Alam na alam niya yan. Oakwood mutiny. Diba? Meron pa siya nung Manila Pen. Diba? Mutiny rin yan. Kumbaga, nasangkot na siya noon. Ano? Dahil ko nabanggit na, kaya ko nabanggit na mananagot ka sa batas, pag di kayo nagtagumpay, hindi kasi ito katulad noong 1986 EDSA People Power. Coup d'etat rin yun. Ano? Pero nagtagumpay sila. Di ba? Apo, dahil kung di sila nagtagumpay, halimbawa, nagkabaliktad lang, nasa watayan ng dating Pangulong Marcos sa tatay ni Bongbong Marcos, malamang pinagdadadampot yan. Ano? Sila dating Senate President Juan Ponce Enrile, dating President Fidel Ramos, hindi siguro sila napunta sa kinilalagyan nila, di ba? Kung sila ay nasa watay yung kudeta nila, nung kasi bawal, akong paglalabag sa batas yan. O, may under penalty ng law natin. Ano? Yan po, pag sinabi mong kudeta. Kaya nga, pati pagplaplano pa lang ng kudeta, yun eh, kasama na. Hindi pa man din nangyayari, ha? Agapan po yun, ano? Ibig sabihin nun, meron na po kayong kasalanan sa batas. Na nagplaplano kayo ng kudeta, parang ganon. Di ba? So, ang sabi nga, ang kudeta sa Senado, maging sa Kongreso, hindi siya penalized by law. Kasi, naturalmente yan, numbers game din, ano? Diyan sa Senado, sa Kongreso, kung ayaw na po nila doon sa kanilang mga literato, antimano, magtatayo lang doon at sasabihin na dinideklara ko pong bakante. Yung upuan ng Senate President, maging ng mga chairmanship, ayan na po, kaganong ginawa ni Joel Villanueva, di po ba? O, ngayon, sa Senado, sa Kongreso, doon ka magtataka, yung bakante lang ang upuan ni Martin, ano po. Pero yung pumalit, ay yun lang, speaker ang pinalitan. Samantalang yung ibang deputy speaker, as is, sila pa rin, di ba? Yung mga speaker, deputy speakers ni Martin Romualdez, na pati po ang mga iba pa po matatas na official sa mga chairmanship ng mga komite nila, walang nagbago, di ba? Kaya yan ang kaibahan. Ano? Dito palit lahat. Ano? Pero dito natin makikita na bakit ganito itong si Senator Lacson. Ano? Mula nung

0: Lunes ay kanya po talagang sinasabi na parang may mali dun sa ginawa, na parang may nilabag na batas, no? At pati itong gumawa pa sila ng resolusyon, di ba? Gumawa sila ng resolusyon para ikayatin, ano, na itong si Senator Bato ay sumuko na voluntarily, di ba? Sa ating kumbaga doon sa kanya nag-aaresto sa kanya, no? Pero dito natin makikita eh, mali pala ang pagkakaintindi din diyan ni Senator Lacson, di po ba? Kasi isa siya sa mga pumirma eh. Di ba? Isa siya sa mga pumirma. Ang pagkakaintindi pala niya, kaya siya sumama doon sa mga nagsasabi na dapat sumuko na siya kasi napapag sa kumbaga parang nasasabihan na daw ang Senado na nagkakanlong, no, ng kapwa nila na imbis na humarap sa pananagutan ay kinakanlong pa, parang gano'n, ano, yun, ano. Tapos ito nga si Senator Trillanes, dating senador yan, ha, eh siya pa ikadagdag na ini-interview kaliwat kanan ng media sa nakakita. Eh hindi naman yung kasalukuyang bahagi ng gobyerno. Pero siya nang siya ang iniimbita, no? Pati na yung mga di umanong political analyst kagaya nila Ronald Llamas, di po ba? Di ba, ano po? Pati na ibang dilawan, ano po? O makakaliwang grupo. Yun ang mga ini-interview, di po ba? So parang lumalabas, napakasama ng ginawa nung 13 na senador. Nananindigan po, di po ba? Sa mga tila hindi na magandang nangyayari sa Senado, lalo na yung hindi pagpapatuloy ng pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee patungkol po dito sa pananagutan ng mga nagsalaula ng pondo ng ating bayan, no? Yung flood control scam, ano po? So sa kabila ng napakarami na pong development mula kay Orly Gutesa, yung video ni Salvi ko, nagsalita na rin po itong 18 magigiting na sundalo, nagsalita na rin ang dating speaker, di ba? Nag-alasaldi ko, ay wala pa rin pagbubukas, na wala pa rin. So lumalabas po dito, siyempre, kahit gumawa na siya ng kanyang partial report, na nakuha na nga daw yata, no, ni Ombudsman, ano, Boying Remulla, eh hindi mo yan sinuportahan maging ng kanyang mga member ng majority. Di po ba? Yung kanyang chairman's report na tinatawag. So doon pa lang ay makikita nyo na po, tulad din po ng aking mga nilalimbawa noon, ano, sa ikangay direksyon na tinatahak sa pamumuno ng dating Senate President Tito Soto. Di po ba? O siyempre, na dahil dyan, nagdesisyon ng kanyang mga kasamahan at may mga na, meron din po mga taga-mayorya na lumipat po, ano. Kaya lang ngayon ko mo napaka-slim o napaka-nipis, no, ng kanilang hawak sa kapangyarihan. 13 pa lang sila. At napansin natin na mukhang nagsalita rin po itong si dating Senate President Tito Soto na maaari pa nilang maibalik sa poder nila ang kapangyarihan sa kanakakita. O kala ko ba pangit at ugly yung kudeta, ay eh, balak nyo palang gawin ulit. Diba? Balak nilang gawin ulit. Kaya baka siguro hindi pa dumarating, no? Yung pong impeachment complaint, no? Hindi pa dumarating sa Senado. Kasi nga, baka nag-aantay pa sila ng mga pagbabago. Kasi kung alalahanin nyo, kung pilit na nilang pina-aresto ito si Bato de la Rosa, o edi wala siya, personal na nando doon, magiging 12 na lang sila. Di po ba? O eh, ang mangyayari ngayon dyan, magkakaroon na naman po ng bagong majority kung yung pong dalawang independent ay lilipat sa minority. Tama? At yan po ay si J.B. Hercito at si Mitsubiri. Di po ba? Apo. Kaya kung magkakaganon, eh mababalik na naman sa kanila nga naman yung majority. Di po ba? Kaya kumbaga, kung titingnan natin, sana matutong manindigan yung dalawang independent, no? Das mas pinili nila maging independent, no? Etong si Senator Mig Subiri at saka si Senator JB Hercito, at makita nila yung tuwa ng sambayanan nung nagkaroon po ng pagbabago diyan sa liderato na yan ng Senado at nabunutan ng tinik ang sambayanan at nagsabing sa wakas mabubuksan na muli ang Blue Ribbon Committee kung ito ay maibabalik na muli kay Senator Dante Marcoleta mukhang mananagot at mananagot kung sino man, at matutukoy at matutukoy sa wakas ang mga mastermind nito. Di ba? Ganun po yan eh, di ba? Kaya hanggang ngayon, parang gumagawa pa sila ng paraan. Pero kung lilipat dyan yung dalawang independent na si Mitsubiri at si JB Ejercito, mukhang na-solve na po ang problema kahit arestuhin pa nila si Bato. Di po ba? Kaya lang naman kasi itong si Senator handa naman siyang sumuko provided na yung arrest warrant ay galing po sa korte ng ating bansa, sa RTC, Regional Trial Court ng Pilipinas. No? Dito, sa husgado sa korte ng Pilipinas, kung dyan po manggagaling ang arrest warrant, eh walang kagatol-gatol siyang sasama. No? Talagang yun ang sinasabi. Papasakop siya. In fact, yun ang subpoena ng pinadala ng CIDG, ay hindi nga niya pinalagan yun. Diba? Tapos ang sabi pa nga daw eh kanina, no? Doon sa kanilang plenary, ay nabanggit, no? Ni Senator Rodante Marculeta na tila parang binawi po ata ng CIDG yung subpoena ng pinadala sa opisina ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Eh, kahit binawi nila yung subpoena, eh, took effect na po yan nung tinanggap. Ibig sabihin, panimula na ng mga investigasyon sa kapatampan ng ICC kay Senator Bato. Kaya nga, ang mga dahilan ni Senator Marculeta, napakadami na pong dahilan para lalong hindi masakop itong si Senator Bato sa ICC. Dahil una sa lahat, withdrawn na tayo sa ICC. Wala silang jurisdiction sa atin. Pangalawa, gumagana ang ating judikatura, no? Kung noon ay walang kaso si Senator Bato, ngayon meron na dahil pinadalan siya ng CIDG ng subpoena. Na, sa tingin ko, kaya nila binabawi para mawalan ng jurisdiction ng Pilipinas sa kanya. Kahit pa po bawiin nila yan. Sabi nga ni Senator Marculeta, the mere fact na yan ay naiserve na, gumugulong na ang investigasyon patungkol dito sa mga kaparehas na kasong inaakusa sa kanya ng ICC. At hindi lang po yan, kahit na bawiin pa nila yan, sabihin na lang natin, for the sake of argument, binawi talaga. Wala na, hindi na namin investigahan yan. Eh kahit na hindi nyo investigahan yan, wala pa rin yung jurisdiction sa atin ng ICC. Diba? Wala pa rin pong jurisdiction. At kumbaga, batay sa ating konstitusyon, hindi siya maipapadala doon ng basta-basta lamang nang hindi siya dadaan sa proseso ng ating judikatura. No? Dadaan muna ng korte sa yung arrest warrant na yan ng ICC, pag-aaralan ng lokal na korte natin dito, at ang lokal na korte natin na magdidesisyon. Gagawaran siya ng mga legal na kaparaanan. Lahat ng legal na kaparaanan na maaaring i-extend sa kanya ay gagawin. No? Kung maaari nga, sabi ko nga, ganun eh, no? Gagawa ang paraan ng Pilipinas na dito litisin yung inaakusa sa kanya. Ganun po ang ibig sabihin nun. Eh. Pero kung hindi mangyayari yon, hindi ka rin basta-basta ibibigay sa banyaga. Kasi nga, labag yan sa ating soberenya. Diba? Kaya dyan palang kitang-kita talagang maling-mali yung ginawa nila kay Tatay Digong, gusto na naman nilang ulitin, di po ba? Pininapansin, pagamat sinabi ng kasalukuyang DILG Secretary John Victimulya, nung linggo ay nakahanda na daw ang 10,000 nakapulisan para arestuin si Bato. Di ba? Sabi niya, naganda na daw siya ng 10,000. Overkill nga yan eh. Mag-aaresto ka ng isang tao, 10,000 pulis. Di po ba? Overkill, ano? Pero kahit sinabi pa niya yan, nung mga panahon na yun, sabi niya, wala pa naman pong arrest warrant. At isa pa, hindi din sila susunod kung ang arrest warrant ay hindi din manggagaling sa local court. Di po ba? Kumbaga, under na ba tayo sa ICC? Ang mga kapulisan ba natin? Kaya nga nagsalita ang ICC eh. Hindi naman namin kaya ipa-enforce ang warrant of arrest eh. Apo, kung kami nagbigay ng warrant of arrest, kailangan pa rin namin ng kooperasyon ng bansa. Kaya kung ayaw ibigay sa amin yan dahil may batas sila dyan, ano, na hindi nagpapahintulot para sa kanilang gawin yan, ay surrender ang kanilang mamamayan, hindi naman kami magpupumilit. di ba? Diba? Totoo naman, di ba? Kailangan namin ng kooperasyon ng ano ng estado. Kaya nga naalala niyo nung sa kaso ni Tatay Digong, kung mong pinuputakti ko ng samot-saring mga batikos ang ICC dahil sa ginawa kay Tatay Digong, nagsalita yung tagapagsalita nila, no? Na huwag kayo sa amin magalit, no? Very cooperative ang gobyerno niyo. Diniliver nga sa amin eh. Sinakay sa aeroplano, hinatid pa rito. Di ba? Sa panakakita, hindi namin sukat akalain, gagawin nila eh. Di ba? Kasi nga, sa totoo lang, napakahirap po magpa-surrender, no? Sa isang mamamayan na kanilang iniimbita dahil nga ito'y naglalaban ng mga bansa ang kani-kanyang mga soberenya. Pwera na lang, kung yung taong sinurrender ay talaga pong nakakomit o nakagawa po ng hindi maganda doon sa kanyang bansa at ang lahat ng kanyang mga mamamayan doon ay galit sa kanya, eto ang tuwa siyang isuko. Nakuha niyo po. Lalo na sa mga African nation, ano, may mga na napa-deliver diyan sa ICC, inaresto rin nung state, nung bansa, no? At dinala doon. Kumbaga in-enforce yung kanyang waran. Eh kasi nga, ano eh, magkaiba ang estado sa Tatay Digong, kumbaga, may isang kaso nga, walang na isang pa sa kanya eh. Kaya nga yung bago niyang abogado, may bago siyang abogado ha, may bago abogado ng Tatay Digong, yan po ang magiging abogado niya sa paglilitis na. Kasi magkakaroon na po ng paglilitis, no? Parang sa May 28 po ata yan, no? Yung unang paglilitis ng kanyang kaso. At isang argumento yun, ano? Pwedeng masabi talaga na yung illegal na pagpapadala sa kanya doon at saka yung preba na ni isang kaso ay walang naisampa sa kanya sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung titingnan natin, hindi mo pwedeng sabihin na hindi, ano, kumbaga, unwilling and unable ang gobyerno kasuhan siya. Tama? Kasi yun po ang last recourse eh. Halimbawa, court of last resort ang ICC. Sabi ko nga, kahit member na tayo, halimbawa, kahit member tayo, hindi sila pwede basta makialam kung hindi mo sila papayagan. Kumbaga, hindi sila basta pwede manghimasok. Parang ni NBI lang, hindi sila pwede pumasok sa Senado kung hindi mo sila papayagan. Tama? E pinayagan pala ng dating Senate President eh. So ganito din po ang ICC, no? Nire-respeto nila ang jurisdiction. Nire-respeto nila ang soberenya, correct? O eh kung kaya nyo litisin yan dyan, di ba? Ano lang naman sila eh, meron silang pinaiiral na complementarity. O kung meron complementarity, di ibig sabihin, meron naman pala kayong korte dyan, kayang litisin itong mga kasong ito, bakit pa kami ang gagawa niyan? Di kayo na lang. Ganun, ana. Bibigyan mo lang ng pahintulot, no? Pahihintulutan mo lang silang pumasok dito kung hindi kaya ng estado natin. Ibig sabihin, unwilling and unable yung gobyerno, ayaw. Di ba? O eh, paano mo mabibigyan ng katwiran yung unwilling and unable? Ha? Bakit? Ay una, hindi na siya presidente. Wala na siya sa kapangyarihan, tama? To. At itong isang pinakamatinding dahilan. Nagawa niyo nga siyang arestuhin, isakay sa isang pribadong eroplano at dalin sa dahig. Ibig sabihin, yun eh, show of force. No? Meron kayong kapangyarihan gawin yan, pero kasuhan, hindi niyo nagawa. Di ba? Di ba? Saan ka nakakita? Di ba? Opo, eh. Tapos malalaman ng ICC halimbawa, ilan na po bang personalidad dyan sa bansa nyo ang nakaranas ng political persecution at humihingi ng asylum? Ha? Ang nauna na dyan si Congressman Arnie Tepe sa Timor-Leste. O si Harry Roque, nandyan naman po sa May Netherlands. Ganun din, humihingi ng political asylum dahil nga po ginigipet. Di po ba? Meron po political persecution. At itong huli, si Saldico sa France, di po ba? So meron pong tinatawag na precedence. Ibig sabihin, ang lakas pala ng ano niyo, ng kapangyarihan niyo diyan, ano? Nagagamit niyo yung batas niyo para usigin yung kung sino mang gusto niyo usigin. Eh ito'y dating presidente, wala nang kapangyarihan niyan. And as proof, bilang preba na walang kapangyarihan, nadala niyo nga yan sa ICC. ng markilapakay ng pribadong eroplano. Walang nagawa. Wala, asan yung sinasabi niyong kapangyarihan meron siya? Kung meron, hindi niyo madadala yan dito. Nadala niyo. Eh kung nagawa niyo nadala yan dito, ba't di niyo nagawang kasuhan yan doon sa inyo? Ha? Parang kontrolado niyo yung power eh. Di ba? Dahil yung iba tumakas lang at nanghihingi ng political asylum sa ilabas ng bansa, no? Na di umano'y nakaramdam o nakaranas ng political persecution. Yan na nga si Army Tevez, si Harry Roque, at maging itong si Saldico. Tama? O eh kung nagawa niyo pang habulin itong mga ito, sukdulan na batas ang ginagamit niyo, bakit di niyo nagamit to sa dati niyong Pangulo? Ba't di niyo siya sinampahan ng kahit na anumang kaso dyan? Na kaya niyo namang gawin. Tama? O, kaya doon, mapapatunayan ng bago niyang abogado, eh, political motivation to. Eh, sabi ko nga, ang ICC, hindi sila pwede humawak ng mga kaso na politically motivated. Kasi nga naaakusahan nga sila ng ganyan, na nagagamit kayo sa pamumulitika. Siyempre, pag sinabi nagagamit, may kapalit yan, may kabayaran ng paggamit. Tama? So para mapatunayan nilang hindi, eh, nasa kanilang action yan. Ano? So eto nga, siguro naman napakagaling ng bago niyang abogado ngayon dahil may mga na-acquit na dawa na mga crimes against humanity rin. Yung mga ikinaso pero na-acquit na, na napawalan sala. May itong bagong abogado ng ating Tatay Digong. Hanapin ko lang yung pangalan. Ha? Pero yung ibig ko lang pong sabihin, malaki-laking laban ng Tatay Digong doon. Ngayon, yung tukay ba to? Ganyan din. Ano? Ang Korte Suprema natin, naturalmente, naantay ngayon, inaantay ngayon. Ano? Dahil yan pong question patungkol sa Senado na pinasasama nilang imahe, katulong po ng corporate mainstream media na meron ba kayo ng tinatawag na Senate, ano ba ito, protective custody? Wala namang ganyan. Ibig bang sabihin, pagka lumabag sa batas, ay kayang protektahan ng kapwa niyo, senador? Parang nililigaw po nila, paging po yung sinasabi ko kaninang resolusyon na final po, nung limang senador, ano po, na nasa minorya, no? Kasama na si Ping Lacson. Nakalimutan na ata niya, siya nga tumakas, isang taon siyang nagtago eh, di po ba? Dahil nga nakaramdam siya na gagamitan siya ng batas din, ano? Ng puwersa din ng batas para gipitin. Kaya ang ginawa niya, tumakas siya, nagtago siya isang taon. So yung kanya local pa yun, Dacer Corbito case yun, naalala niya yan? Etong ini-example naman ni Senator Trillanes na maging siya raw, inaresto daw siya sa Senado, sumama daw siya. Bago ka sumama, ilang araw ka rin natulog doon. Hindi mo kinuwento yun. Diba? At pinrotektahan ka rin ng Senado nung panahon na yan. No? Na hayaan mong voluntaryo siyang sumuko. Pero pag dito sa premises namin sa Senado, huwag niyo naman kaming bastusin. No? Bilang isang sitting senator, hayaan niyo muna siya. Basta susuko yan sa inyo. Yan ang sinasabi noon dati eh, di ba? Kaya nga hindi sila makalabas, sila ni Dilima, di ba? Tapos si Dilima nag-request, doon mo ko sa bahay arestuhin, kukuha muna ako ng mga damit at magpapaalam sa pamilya ko. Tama? Buti nga sila nabibigyan ng ganyang privilege eh, di ba? Pagka ordinaryong mamamayan, anong ginagawa? Dapa! Dapa talaga, di ba? Agad-agad. Nakita nyo kung paano ginulpe ng mga NBI agents, yung pong Sergeant at Arms ng Senado? Ganyan. Dito ba? Hindi kami bayilente. Anong ginawa nyo? Wala lang. Eto, ginulpe namin. Saan ka naman nakakita? With full impunity. No? Kasi nga may order, so ang pakiramdam nila, invisible sila. No? Meron pong batas na umiiral. Kaya pananagutan nila yan. Magkakaroon po na investigasyon yan. Diba? So lumalabas po dito, kung makikita natin yung mga sinasabi sa media ni Trillanes, ni Dilima, na kami nga, na-experience namin yan. Pero walang Senate protective custody, walang ganyan. Ano po? Eh, nakalimutan nila, magkaiba po ang kanilang mga kaso, yung kanila po yung local cases. Yan po mga warrant of arrest na kanila pong mga hinain sa kanila, ay galing po sa mga lokal na hukuman natin. Binigyan din sila ng sapat na panahon para sumuko voluntaryo. Di po ba? Pero hindi pumayag ang Senado na hindi kayo sumuko. Kasi meron kayong mga existing warrant of arrest sa local court, no? Dito sa bansa natin. Di ba? Yan ang nag-order, local judge, eh, di ba? Pero dito kay Bato, iba eh. No? Unless ang Senado nagpapasakop na rin sa ICC. Ibig sabihin kasi, hindi ka obligadong sundin yung utos ng Banyaga para kaya pa meron tayong pasarinlan at soberenya. No? Kung magkakandara pa tayong sumuko dahil sabi nila, di ba? So hanggang ngayon, miiral pa rin ang ganitong klaseng mentalidad. Ha? Yung pananakot ng mga dayuhan. Ganun po ba? Sabi ko nga, eh, kung makapaglabang kayo kanya sa soberenya dyan sa West Philippine Sea o sa South China Sea, eh, wagas. Pero dito, sa panig ng ganitong klaseng pagpapairal ng soberenya, eh, absent kayo. Hindi marinig ang boses nyo. Sabi nga, yun daw magkapatid na tulpo, kung yan eh, kaso ng away na mag-asawa, sabi ni, di ba, ni Atty. Rowena Guanzon, ay tiyak, maririnig niyo ang boses nila. Pero patungkol dito, wala kayong komento? Okay lang sa inyo, isuko ang kapwa niyo, senador pa man din. Eh kung kayang gawin ng ICC yan sa mga senador, eh kahit sino sa atin, no? Ay pwedeng issuehan ng warrant of arrest ng ICC. At hindi tayo kayang protektahan ang sarili nating gobyerno sa kanakakita. Diba? Lalo na hindi na nga tayo member. Eh sabi ko nga, kahit member tayo, wala pa rin karapatan sila manghimasok sa atin. Unless ma-prove nila na unwilling and unable yung gobyerno. Diba? Ganun po yun eh, diba? Pero kung meron namang gumagana ng korte, hindi sila pwede manghimasok. Kasi tayo ay isang demokrasyang bansa, malayang bansa, gumagana ang hudikatura, o hindi nila, parang sampal sa mukha yan sa ating mga matataas na hukuman. Ano po? So, alam niyo po bang sumagot na ang Korte Suprema at pinasasagot ang gobyerno, pinagkokomento, ano po? Patungkol dito sa hinain ng mga abogado ni Senator Bato de la Rosa, no? Na writ of amparo at saka writ of habeas corpus ata, magpapail din, ano po. So, naglabas na ng kautusan ang Korte Suprema at nire-require, ha, na magkomento ang gobyerno, ha, pati si Bato, ha, to reply within 72 hours. Walang TRO na binigay. Kaya kanina, mugong na naman po, natataranta na naman ang mga reporter dyan sa Senado dahil nga daw may dumdum, may dumating na naman daw ng mga NBI dahil hindi daw nagbigay ng TRO. E pambirang buhay yan. Napakaliwanag ng sinabi ng Senate President Alan Peter Cayetano at okay yan kay Bato de la Rosa. Pag kayo bumalik dito at may dala na kayong warrant of arrest galing sa isang lokal na korte, sasama yan ng matiwasay. Yan po ang ibig sabihin. Diba? Kaya yung Senate sinasabing protected custody na yan, eh laban sa Banyaga yan. Ito ay isang paninindigan ng mga Pilipinong senador na hindi sila pasisipil sa mga manlulupig. Di po ba? Hindi pasisikil. Apo. Kaya, yan yung isang bagay, no? Kaya ito, hindi nag-issue ng TRO. Hindi nangangahulugan, ba't siya mag-issue ng TRO? Gusto niya munang malaman, ayan, ngayon, magpaliwanag ang NBI kung anong batas ang pinagbabatayan niya kung bakit siya susunod sa ICC, pero hindi siya dumaan ng PCTC. Di ba? Philippine Center for Transnational Crime. Pinbayan ng red notice ng Interpol. Yun po ang mga proseso niyan eh. Hindi ko mo may hawak ka ng warrant, ipatutupad mo. Lalo na international warrant yan. Hindi tama. Lalo na si Trillanes. Isa siyang civilian. Di po ba? Kaya ngayon, patay. Lahat sila magpapaliwanag ngayon. Ano? Sa dito po sa Korte Suprema, pinahasagot sila sa loob ng 72 oras. No? Tama ba? Tatlong araw ba yun? 72 hours? Ah, sa loob ng tatlong araw, kailangan ha? Magbigay kayo ng komento. Di po ba? Bagamat di naglabas ng TRO, understood na yun. Pinasasagot sila saan batas nyo ibibigay yung katwiran para ipatupad nyo yung gusto nyo ipatupad. Ngayon, dyan sasagot ang Korte Suprema. Di po ba? O, di gumagana hustisya natin, di ba? Samantala, bago po tayo magpatuloy, siyempre, sa ating talakayan, eh, siyempre, hayaan nyo muna magpadaan po ako ng ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik po yung kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello everyone. From Facts World, hilarious but true. A cyclist is a disaster to the country's economy. He does not buy the car and does not take a car loan, does not buy a car insurance, does not buy fuel, does not send his car for servicing and repairs, does not use parking, and does not become obese. Healthy people are not needed for the economy. They do not buy drugs. They do not go to hospitals and doctors. They add nothing to the country's GDP. On the contrary, every new fast food outlet creates at least 30 jobs, 10 cardiologists, 10 dentists, 10 weight loss experts, apart from the people working in the outlet. And what's worse is walking. They don't even buy a bicycle. For DZRJ Raja Bandido, right here, for your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the

pabilin sa katalinuhan ng inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na itong mga klase ng mga tao na ito na ang hindi na mabubudol pang muli. Diba? At saka, hindi maiwasan na mabusog na, katatawa mag-isa. Dala ng inyong mga birong komento. Grabe talaga, lulupet. Ano po? Maraming salamat sa gabi-gabi ninyong pagtitiwala at suporta sa inyong kakampi. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, no? Pagpaumanhin nyo po, ah, kung minsan talagang naubusan tayo ng oras, kahit isa, dalawa, hindi ko, at konti, hindi ko man lang mabasa kasi nga po, tayo po'y overwhelmed ano, ng ating mga issues. Eh, kumbaga sa labanan na ito, dihado tayo. No? Ilan lang ba ako na ganito nagsasabi sa inyo? Samantalang kahit saan channel kayo lumipat o ano istasyon, parang iisa ang naratibo nila. Pare-parehas. Diba? Parang iisang direction. Eh, no? Parang yung grupong One Direction. Parang iisa. Ano po? At kung kayo, sasaluhin nyo lang lahat yun, naturalmente, yung mga ganong klaseng naratibo, lalo kayong maliligaw sa katotohanan. Di po ba? At sa kabila ng mga nangyayaring ganyan, may nangyayari pang iba. Di ba? Yun ang akala nyo. Bakit po? Kasi, ito nga po, no? Sabihin ko sa inyo, yung nangyayaring iba. Pero bago yung nangyayaring iba, ito muna. Ito yung hinahanap ko kanina eh. Yung resolusyon, opo, na pag-uusapan pa nila dyan sa Senado dahil nga naglabas ng resolusyon itong sina Kiko Pangilinan, si Vicente C. Soto, si Pampilo Lacson, si Risa Ontiveros, si Bam Aquino, no? Dapat itong si Lito Lapid at saka si Win Gatchelian lumipat na rin ng mayoriya, di ba? Para ito na lang talaga ang matira sa minority, di ba? Sabi ko nga, ito ang new minority, no? Naalala nyo yung binanggit ko. Ito talaga lang ang dapat na minority, no? So ang kanilang resolution na pinail na resolution number 395, no? At ang sinasabi dito, resolution expressing the sense of the Senate urging Senator Bato de la Rosa to voluntarily surrender to the proper authorities and seek judicial remedy and applicable laws and rules. Okay? Paano siya magtawag dito? Magsusurrender, voluntarily surrender sa authority. Eh, yung authority, hindi nga igagawad sa kanya yung kanyang constitutional mandate, yung kanyang constitutional right. Hindi yung ibibigay sa kanya. Siya ay isasakay din sa eroplano at dali-daling dadalhin doon sa Hague. Nakuha nyo? Kaya nga siya nagtago halos 7 buwan. No? Yan nga ang preba ng kanyang pagtatago at pinagpapasalamat nga niya yan kay Ombudsman Boying Remulla. Dahil noon, noong November of last year, sinabi ni Boying Remulla, di ba, na nakita na niya kanya yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa, di po ba? Kaya lang, nung tinanong kung may kopya ba, sabi niya, nando sa telepono ko, sabi niya, di ba? Yung totoo nun, dapat nga hindi siya nagsasabi niyan. Bakit? Hindi naman na siya DOJ secretary, siya ay ombudsman na. Di ba? Wala siyang kinalaman doon. Pero naibunyag niya yun, ano? Siyempre, scoop yun, di ba? Nang dahil doon, nagpapasalamat sa kanya si Bato dahil nakapagtago pa siya, no? At ba't naman siya magtatago? Yun nga ang sasabihin ng yung mga makikitid ang utak. O eh, kung wala siya kasalanan, ba't siya magtatago? Di ba? May mga ganun, ano? Eh, una sa lahat, kung puwersa ng gobyerno gagamitin ang mga batas mismo, winewerto na isang batas, nagawa na nga nila sa dating Pangulo, kay Tatay Digong. No? Eh, sa kanya uulitin lang, di ba? At may dinadahilan sila na ginamit namin yung surrender. Pwede namin isurrender. Eh, doon pa lang nga may mali na. Dahil nasa konstitusyon natin, may surrender. Pero hindi ibig sabihin, should surrender. Magkaiba yung salitang should sa may, di ba? Ang may maaari isurrender. Siguro case to case. No? Case-to-case basis. Ano? Maaaring i-surrender kung ano, ay nagawad na ang lahat na legal na remedyo para sa kanya. Diba? Na-exhaust mo yung lahat ng legal means.

Na? At saka, mo siya isurrender. Kasama na po ang pag-i-exhaust ng legal means yun dito mismo na, kung pwede, dito na siya litisin. No? Kasi gumagana naman ang korte natin. Ganun po yun. Ano po? Kaya kabahagi kasi pinaglalaban ang soberenya. Hindi po basta isinusurrender. Hindi po. Diba? Kaya yan, culpable violation ng constitution yan, ng payagan ng Pangulong Marcos na isurrender ang Tatay Digong. Pero ang Committee on Justice, hindi nakita yan bilang impeachable offense. Saka nakakita. Diba? At ang dinahilan nila ay ano? Ito, makabumaligtad kayo sa upuan nyo. Ang dinahilan ng Committee on Justice, hindi pa nga sumasagot ng Korte Suprema kung mali ang ginawa ng administrasyon sa pagpapadala sa kanya. Okay? So nakabindin pa sa Korte Suprema. Oh, pati yung writ of habeas corpus ng mga anak, hindi pa nga sinasagot ng Korte Suprema. So ba't natin huhusgan agad ang Pangulo? Ha? Eh teka, nasan ba ang dating Pangulo? Di ba nandun na sa The Hague? O eh kahit, ibig sabihin nandun, pinadala na nga. Di ba? Pinadala na nga at dun yung saliksikin, saan eroplano sinakay, sino nagbayad ng eroplano, pati yung piloto, sino nagbayad niyan. O edi dun pala, ma-establish yun na po yung group effort na naganap. Tama? Sabi ni John Dick, may group effort, di ba? O eh bakit sa... Para bigyan nyo ng katwiran na walang impeachable offense yan kasi nakabindin pa sa Korte Suprema. Nakabindin ang Tatay Digong, isang taon mahigit na nakakulong doon. Nakakulong ng ano, ha, unjustly. Ibig sabihin, labag sa kanyang kalooban na makulong siya. Diba? O eh, anong nangyari? Mismong gobyerno ang nagpakanulo sa kanya. Eh sino po ba nagpapatakbo ng gobyerno? Di ba ang presidente? Siya lumabas pa nga ang presidente noon sa nung nakalipad na yung eroplano at saka siya lumabas sa media. Hindi alam ang sasabihin, we cooperate with the Interpol. We did not cooperate with the ICC, but with the Interpol. Parang nilito pa tayong lahat. 'Di ba? Eh kahit batang pansit paslit, maintindihan niyan eh. 'Di ba? You did not cooperate with the ICC. Okay. You cooperate with the Interpol. Yes. Okay. So who ordered the Interpol to arrest the former president? ICC. Okay. Eh bakit? Nakuha niyo po. Pambirang buhay yan, o. Diba? Yun din babagsak eh. Di po ba? O hindi daw yun impeachable offense kasi nahabimbin para sa Korte Suprema. So eto ngayon, ano? Kaya, kumbaga, ito yung pinag-uusapan nila na tinutulan ni Senator Cayetano, ni Senate President Cayetano. At kagabi, mainit yung naging usapin nila, no? Dahil napag-usapan din yung bakit pinayagan ni Senator Soto, dating Senate President, yung NBI na tumambay sa kanilang compound. At yun daw sinasabi na dahil daw pumunta sa kanya at sabi ay meron daw dalang arrest warrant. Tama? Eh, ba't di mo pinaalam sa mga kapwa mo, Senator? At sinabi mo doon sa Sergeant at Arms ng OSAA, 'di ba? Sabi mo sa NBI, bakit pag-coordinate ka sa OSAA? Tapos yung katwiran at palusot niya doon sa plenaryo kagabi, hindi daw niya alam. Kasi lumalabas daw napapasama siya dahil sa media daw, sabi kasi ang nagsabi pa nito si Matibag, 'di ba? Pinapasok daw yung mga ahente ng NBI, pinatambay pa nga daw sa kwarto niya ng Senate President, pinakain pa. So, saan ka nakakita? Paano hindi lalakas sa loob ng mga yon, correct? Siguro, nasa loob din ng kanyang pag-iisip, edi pag dumating siya rito, ma-aresto siya, hindi siya magiging bahagi ng pagboboto kung magkakaroon man ng palitan. Ha? Palitan ng leadership sa Senado, kulang sila ng isa. Dahil ba ganun eh, di po ba? Kumbaga parang, kaya nga, hinayaan mong tumambay ang NBI dyan nung panahon na ikaw ang Senate President. It tells a lot. It tells a lot. Bakit? Kasi noon, kahit sa panahon nga na pinangangalandakan ni De Lima, ni Trillanes, o maging dating na Senate President Juan Ponce Enrile na may mga warrant of arrest, no? Di umano'y pinotektahan din ng Senado bilang institusyon. Ano? Ano ibig sabihin? Ika nga ni Franklin Drilon, dating senador.
dating senador at Senate President. Yun eh, bilang tradisyon, bilang paggalang doon sa institusyon, hindi ibig sabihin wag siyang isuko. Susuko siya. No? Pero, bigyan niya naman kahit konting ano, respeto yung institusyon namin. Huwag dito sa loob ng institusyon namin. Antay mo siyang lumabas para sumuko o kaya, kagaya no, humiling siya, kagaya siya ito dilima, no? Doon na lang po ako sa bahay niyo puntahan. Kukuha na rin ako ng mga damit para doon niyo ako arestuhin. Magpapaalam tuloy ako sa mga mahal ko sa buhay. O yan, pinigbigyan. Sabi ko nga, pag ordinaryong tao, magagawa mo yan. Right there and then, your warrant of arrest, binasahan ka ng warrant of arrest. Teka lang, uwi muna ako. Budis ko. Hindi ko magagawa yan. Ang mangyayari ko lang, tawag sa telepono, di ba? Hello, piyansahan niyo ako, nandito ako sa kulungan. Di ba? Hindi po pwede yan. O, so may privilegio pa kahit papaano bilang senador. Ha? Hayaan niyo siyang lumabas dyan, sumuko siyang voluntaryo, huwag sa loob ng compound namin, o huwag sa loob ng building. O, yeah, may pakiusap, pwede bang sa bahay na lang? Sumunod na kayo sa bahay. Uwi na ako, kunin kayo ang kanyang lahat ng kanyang mga pinupunto, kagaya nun, dahil pinag-uusapan nga yung nireject na kanilang preposition na pasukuin si Bato, dahil pangit daw para tayo nagkakanlong ng krimen, ng kriminal, birmota, kriminal na gandang turing mo sa kasamahan mo, hindi mo nakalimutan mo, kasama nyo, nagpago, 1 taon. Ang kaso niya, dito pa sa bansa natin. Eh, samantalang to, dayuhan na dapat nating ipagtanggol, di ba? Na, oy, bakit nakukunin to? Hindi pwede. Labag sa soberenya namin to. Punta muna kayo sa local courts. Di ba? Ganun lang naman eh, no? Dapat nagkakaisa, di ba? So, ang sinasabi niya, in the Senate Resolution 44, na kung saan para hindi na nga maulit, na ipasa nila to nung 1 taon pa eh, para daw hindi na maulit yung nangyari kay Tatay Digong na kahit sino. Dahil nga may umuugong na arrest warrant kay Bato, kay Bongo, di ba? Kay Abayalde at kung sino pa. Para daw hindi na maulit na kahit kaninong Pilipino, kailangan dadaan muna ng local courts, no? Ang sabi ni Tigiko Pangilinan doon sa plenaryo kagabi, at kanina inulit na naman yun, hindi ako sang-ayon kasi yung ipinasa nating Senate Resolution 44, may mga tumutol doon. Isa na ako, sabi niya. Hindi daw siya sumang-ayon. Eh, hindi ka sumang-ayon, eh, naipasa yan ng mayorya, tama? Yung sabihin, lamang yung... Kaya naipasa, ika nga. Ibig sabihin, pinagbotohan, naipasa. Eh, kahit di ka sumasang-ayon, naipasa yan, dapat mong ituring bilang... bilang paggalang doon sa mayorya na nagpasa niya kahit sang hindi ka sangayon, tama? O mali mo balang araw, baka yan mismong resolution number 44 ang sumalba sa iyo dahil ikaw nire-reklamo na rin sa ICJ o sa ICC, ha? Tapos malalaman nila hindi ka naman pumirma riyan, ha? Diba? Tapos gagamitin mo ngayon to para mailigtas ka rin, para hindi ka maipagkanulo sa ibang bansa. Diba? Ito ang kitang-kitang galawan dilawan. Kung hindi nyo kaya, at buti na lang wala nang kakamping ka, Kaka Marcos na daw yan. Buti naman. Iba na ang pangalan nila, hindi na kakamping, Kaka Marcos na. No? Yan ang sabi kasi nila, Miss Sase. No? Tsaka ni Miss Joey De Vibre. No? So, Kaka Marcos na daw po yan. Yan na daw po. Dahil sila na po magkaalyato eh. So, lumalabas ngayon, baka magamit mo yan, no? Sa hinaharap, di po ba? Parang naalala ko tuloy dati na nagkaroon tayo ng Bayanihan 1, Bayanihan 2, hindi din pumirma yan si Kiko Pangilinan eh. Apo. Pero nung pag-release na ng pondo, isa siya sa nagpupush na marilis ang pondo. Samantalang yung batas na yan, hindi na niya sinuportahan. Ano yan? Di po ba? Saan ka nakakita? Di ba? Ano po? So, eto na siya. Lumalabas po dito na, kumbaga, etong resolution na ito, hindi ito agad-agad na naipasa. No? At sabi ko nga, yung kapangitan ng kaugalian niya, hindi maganda talaga yan. Na handa ka makipagkamay, humingi ng dispensa, hindi na nakikita ng buong bansa.
Ganong kataas ang fried chicken mo. Yung pride mo, yan ang maling pride eh.

dapat nga ipakita mo yung pagpapakumbaba mo dahil mas veterano ka, mas senior ka bilang senador kay Robin Padilla, di ba? Hindi, yun nga ang tingin ko eh, kumos bago lang si Robin, akala niya kaya eh, kaya niya sigaw-sigawan. Well, for your information, sa election number one senator yan, eh ikaw, di ba? So, Diyos Marianong Garapon, at saka pare-parehas po kayo, equal kayo. Hindi ho siya balat si Buyas. Yung pagsigaw sa kanya, I have the floor, ganon, hindi ho tama yun. Hindi talaga tama yun. Kasi kahit sino, walang ganyanan. Malumanay mong sasabihin yun. I still have the floor. Pero yung para sigawan mo siya, atake ang tawag dun, eh, pag-aatake. Ano? So may pagkakataong kang humingi ng dispensa, gagawin mo pagka walang kamera. Makikipagkamay ka. Kaya nung hindi tinanggap ni Robin, tama lang. Bakit? Doon ka sa plenaryo humingi ng paumanhin sa harap ng taong bayan. So ganito lang yan. Walang pinagkaibayan sa limbawa yung anak mo nasa eskwelahan. Tama? Umuwi isang araw, may black eye. Nabuli ng kaklase. Nasapak, may black eye. Ano? Pwede, ang tanong mo sa anak mo, ano, nakaganti ka ba? Hindi. Ah, hindi, kasi napaghiwalay na kami. Sayang. Wala, hindi na eh. O di, punta ka ngayon sa principal's office. Tama? O ngayon, pagdating sa principal's office, andyan na ngayon yung bully, sasabihin ngayon, kasama pa yung kanyang magulang, o, hindi ka ng dispensa. Di ba? Ako eh, kung ako hindi ako papayag, pati yung anak ko hindi papayag. Bakit? Eh, nung sinapak mo yung anak ko, ang dami nakakita eh. Tapos dito, aregluhin mo ko dito lang sa principal's office. Hindi ka nang paumanhin. Hindi, mag-public apology ka. Doon tayo, sa plaza. Doon tayo, di ba? Bukod sa may kaparusahan, may suspension, para alam ng lahat ng estudyante na hindi ka pamarisan, hindi pwede nang bubuli. Di ba? May kaparusahan yan. Bukod sa kapahiyaan, na ikaw ay hihingi ng dispensa, no, sa harap na maraming tao na nakasaksi ng iyong ginawa, di ba? Wala namang masama kung talagang bugso ng damdami, napasigaw siya dahil siguro eh, frustrated siya dahil natanggal sila sa mga pwesto. Di po ba? Kaya nga, pati yung pagkakatanggal niya bilang chairman ng agriculture, eh, sinasabi niya, eh, parang ayaw na niyang gawin yung trabaho niya. E maantala nga, may rule sila ro, hanggat wala pa yung papalit sa iyo, ipagpatuloy mo lang ang hearing niyo. May nagalit nga dahil nagpunta sila doon na mga magsasaka kaya hindi natuloy yung kanilang pagbinig sa committee. Kasi nga, mantulot itong chairman na to na ang pakiramdam niya, eh hindi na naman ako ang chairman yan eh. Ito na, dito niyo makikita po talaga na yung kaugaliang magaspang. Ano po? Dahil doon, lumalabas na hayaan mo na sila mag-suffer. Parang ganun. Hayaan mo sila mag-suffer sa ginawa nila. Hindi na tutulungan niya. Ito, basta ako mag-ano ng chairmanship. Hindi naman na ako ang chairman niya. Eh, samantalang nasa rules nila yon. Na habang di ka pa napapalitan, bagamat diniklara ng bakante ang upuan mo, kung meron ka pang nakabinbin kasalukuyang pagbinig, ituloy mo. Ituloy mo kasi sasaluhin yan eh. Sasaluhin ng bagong uupo. Nakuha niyo po. Malay mo, sa'yo uli mapunta. Di pa naman natin alam eh, di ba? So doon papasok yung kagaspangan at kasamaan ng ugali. Kakahiya. Na? Nakakahiya. Hindi dapat pamarisan talaga. At sa totoo lang, ako takantaka pa rin hanggang ngayon. Paano ba nanalo yan? Naalala ko dati, umiiyak pa si Sharon Cuneta eh, no? Na bakit daw hindi bigyan ng pagkakataon yung asawa niya. Dahil nang natalo yan bilang vice president, di na nakabalik si Kiko para na marohas na siya, di ba? Ah, hindi na siya makabalik sa politika, no? Hindi siya makabalik. Tapos, ang mabigat, parang ginaya rin niya yung kampanya ni Marohas. Uy, dagat! Di ba? Tsaka yung mga imiinom sa takip ng kaldero, di ba? Kaya minsan napapagtawa na rin siya, di ba? No? Yung humihigop ng sabaw na hindi man lang dumikit yung labi niya. At doon umiyak siya rin, eh, di ba? Umiiyak siya nun, di ba? Na talagang hindi natin alam pa, di ba? Pero kaduluhan, silang dalawa ni Bam nakapasok. Di ba? Nang galing, ano? Oo. Pati si Lacson at si Soto. Ay, nako. Salamat, George Garcia. Di ba? Ay, nako. At syempre, di ba?
Ang birang buhay yun. Yung sinasabi ko pong na dapat na mas pantayan natin, no? Ito muna, ito pong mga hindi natuloy ang pagdinig ng dahil nga dito sa ginawa ni na sa ano ni Kiko Pangilinan, yung kanyang pangangatwiran na pinagpalit na naman ng committee eh. So bakit pa natin ipagpapatuloy, parang gano'n, ano po? Dahil sa ganyang sa kanyang ganyan naging katwiran, may mga nagpunta doon na mga dapat na dadalo doon sa mga pagdinig ang hindi nagkaroon nga ng pagdinig at nasayang ang kanilang mga oras at pamasahe. Eh ang lalayo pa naman ang mga pinanggalingan niyan. Mga magsasaka po. No, mga magsasaka. At sila po ay nagrereklamo, di po ba? O eh sino ngayon ang dapat sisihin? Eh di ba bantulot nga siya? Bantulot nga itong si Kiko Pangilinan na magkaroon ng pagpapatuloy, di po ba? Magkaroon ng pagpapatuloy dito sa tinatawag na mga pagdinig sa ilalim ng dati niyang komite, no? Dahil sa kanyang kapangangatwiran, eh dapat hindi na ituloy dahil hindi na, napalitan na kami. So yung iba na lang, di ba? Yung iba na lang daw dapat ang magtuloy. Eh dahil diyan, yung mga magsasakang ngayon ang mga naapektuhan at nagreklamo nga. At ang sinasabi nga na ano ba namang klase yan, ano po, na nandun na kami pero hindi naman binigyan ng pagpapahalaga. Parang yung sarili lang ang iniisip. Yan po ang mga binitawan nila mga salita. O tingnan nyo na, di hindi patuloy na, kumbaga dito nyo makikita ngayon na yun yung sinasabing bahala kayo, kayo ang gumawa niyan eh. Parang gano'n, ano? Para masisi yung bagong mayorya. Samantala, eh dapat maging profesional. Kahit kayo'y pinalitan, meron rule sa Senado na ipagpatuloy mo pa rin ang inyong mga pagdinig kahit napalitan ka na bilang chairman. Di ba? So, kasi nga, kasi, ano yan? Ibig sabihin, ikaw ay kwan eh. Ikaw ay magpapatuloy lamang habang hindi ka pa napapalitan. Dahil pag ikaw ay napalitan na, opo, yung kung ano man napaghintuan mo doon sa iyong ginagawa sa komite mo ay siyang ipagpapatuloy lamang nung ito, yung sabi, no? Ng farmer advocate na si Chef Waya. Walang honor, walang bayan, walang hiya, sabi niya, no? Sabi ni former advocate Chef Waya Araos Wijangco, expresses frustration over the abrupt cancellation of a Senate agriculture hearing nung kahapon nga, Martes. So, kinansel niya yung hearing. E nandun na yung mga magsasaka. No? Leading farmers who traveled to Manila to share their struggles unheard. Sabi niya, netong si Chef Waya, the senators have shown us clearly who they represent, themselves, their dynasties, their ambitions, their interests. Tama yun, dahil sa kagagawa niya bilang chairman ng agriculture, nadamay patuloy yung ibang members, di po ba? Sabi niya rito, nag-apologize naman daw si Senator Kiko Pangilinan, apologizes for the postponement, citing the Senate Committee, binahilan pa niya yung Senate Committee Reorganization, ha? And vows to continue pushing for the welfare of farmers and fisher folk. Tamo ka plastikan ito. Di po ba? Eh, para bagang double talk ang ginawa mo rito. Wala naman nagsabi sa yung i-postpone mo ang hearing mo sa chairmanship mo. Dahil meron nga kayong mandato dyan sa Senado, pag napalitan ka, habang wala ka pang kapalit, ikaw ang chairman yan, may scheduled hearing kayo, ituloy mo. Hindi, ang ginawa mo, sinisisi mo yung pagpapalit ng liderato. Nagkaroon ng reorganization ka mo. Tapos sabay-bawi ka na vows to continue pushing for the welfare of farmers and fisher folk. Eh di ba po ito nang tumakbong Vice President to?
ginamit din ng mga magsasaka galing ng probinsya, dinala rin sa Tablado sa Quezon City. Ganyan-ganyan eh. Di po ba? So ibig sabihin, kung totoong vows to continue pushing for the welfare of farmers and fisher folk, o hindi dapat hindi mo pinospon ang hearing nila. Lalo na kapag kalayo-layo mga pinanggalingan yan, gumastos pa sa pamasahe. Baka nangutang pa yan para mamasahe. Tapos pagdating dito, napaka-anong cancel ang hearing kasi nagpalit. Hindi na akong chairman nito eh. Ganon? Di ba? Wala kang konsiderasyon. Tapos pa-plastikan yung sasabihin mo, hindi, tutulong pa rin ako kasi advokasya ko yan. Kung advokasya mo yan, wala naman nagsabi sa iyo, tumigil ka. Dapat itinuloy mo pala. Dahil kasi sa plenaryo kahapon, pinag-uusapan yan eh. Maging si Chief Escudero tumindig eh. Binasa nga yan sa rules nyo eh. Na existing na sa rules nyo yan. Na pag may biglaan pagtatanggal ng mga chairmanship, hindi nangangahulugan, natitigil na sila sa pagtatrabaho nila. At habang wala pang kapalit, ituloy lang nila yung ginagawa nila. Hanggang sa may nailuklok ng bagong chairman. Kasi sabi nga niya, nila Alan Peter Cayetano at Jesus Cudero kahapon, dito kasi nabakante lahat, pati vice chairman bakante. Pati nga membership, tanggal lahat eh. Kasi ang diniklara ni Joel Villanueva, lahat ng upuan bakante. No? Hindi kagaya ng yung chairman lang ang napalitan, may vice chairman. Alala niya? May ganun eh. Di ba? So, naalala niyo nung nag-BBTO na daw sa Blue Ribbon Committee si Lacson at walang gustong magtuloy. Then sabi ni Senator Soto noon, eh din nandiyan naman yung vice chairman nila eh, si Eric Sylvester Tulfo. Di siya na lang. Kasi nandiyan yung vice chairman. Eh sa pagkakataon na ito, walang natira kahit na member. So, ang ibig lamang sabihin, habang di pa kayo napapalitan, ikaw pa rin ang chairman yan. Nakabindin yung pagdinig. Eh kung ikaw nalaman mo, nandiyan na yung mga taong inimbitan nyo, mga magsasaka galing sa malalayong lugar, kakanselin mo ng dahilan sa nagkaroon ng reorganisasyon. Ang gusto mo mangyari, magalit sila. Magalit sila, hindi sa'yo. Magalit doon sa nangyaring pagkukudita at pagpapalit at pagtanggal sa'yo bilang chairman. Yun ang gusto mo mangyari. Di ba? Di ba? No? Ang problema, yun na nga, kaya nga naghihimutok yung kanilang leader, si Chef Waya, na sinasabi nga na ba't pa ng sarili lang nila ang iniisip nila, itong mga magsasaka, kung saan panggaling lugar yan, pero hindi nila naisip. Di ba? Na kung ano ang dapat na gawin. Ano po? Ayan, ano? Totoo ba to? Meron daw nagdi-drilling sa pader ng Senado? Ano to? Nicolas Torre de Seque, na ano? The third, na part 2? So hindi sila makadaan sa gate, magbubuta sila sa pader para doon sila papasok? Ha? Tama ba to? Ha? Kasi sa group chat namin lumalabas to, kaya kahit wala pa sa balita, nakikita na ng inyong kakampi. Ano po? O, eh kung nagkakaroon ng drilling sa pader dahil gusto nilang doon dumaan, eh lalong sila po ang illegal entry. Di po ba? Trespassing yan. Di po ba? So, kaya dyan natin makikita ano po. At yun pong kanina na binabanggit nga natin, ano po, siguro gusto nila magpumilit dahil kita nyo, naglabas na nga ang Korte Suprema. Di ba? Naglabas na nga ng order ang Korte Suprema at ang sabi ng Korte Suprema ay ano? Ha? Ang sabi po ng Korte Suprema, binasa daw po ito kanina lamang ni spokesperson Attorney Camille Su Mating. No? Kinumpirma niya that the High Court may still issue, maaari mag-issue pa rin ng temporary restraining order at a later date. Hindi pa ngayon, pero maaaring maglabas on a later date against Senator Bato de la Rosa's possible ICC arrest. Sa sobrang pag-iingat ng Korte Suprema, lahat dinadaan sa due process. Binigyan pa ng 72 oras o 3 araw para magkomento ang government official kung paakit nila ipatutupad tong warrant ng ICC. Sana mag-issue na kayo ng TRO.
Diba? Sa sobrang pag-iingat ng Korte Suprema na huwag bastusin ang kanilang co-equal branch na executive. Na? Eh, kung ang executive di kayo binibigyan ng konsiderasyon at hayagang babaliwalain ito na may tatlong araw pa para sila ay hingan ng sagot at nagbubutas na sila ng pader dyan sa Senado, eh hayagang pagbabastos yan. Mag-issue na po kayo ng TRO. Diba? Para pag yan eh, hindi nila sinunod, dahil ang katwiran nila, eh, nagbubutas kami ng pader kasi wala naman TRO. Pag naglabas ang TRO, di pa rin nila sinunod. Ara, constitutional crisis na po. Bakit? Eh may kautusan na eh. Pinipigilan nga kayo, wag gawin eh. Yun nga lang sinabing binigyan kayo ng 72 oras para magpaliwanag eh. Doon sa hinain na writ of amparo ng abogado na Attorney Bondo ni Bato de la Rosa. O binigyan kayo 3 araw para magpaliwanag. Anong basihan nyo para arestuin siya sa visa ng ICC warrant? O kung di nyo pa masagot yan, gusto nyo ngayon i-implementa kasi ang katwiran eh, eh wala namang binigay na TRO eh. Ano ba namang klase yan? Diba? With full impunity, nasa ng Pangulo ng Pilipinas. Siya po dapat mag-uutos niyan dahil nasa ilalim po ng kanyang kwenyan eh. Nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Ay, ito nga si Senator Bato, sa totoo lang, kahapon pa o noong Lunes pa, nagpakumbaba na, nagpapatulong na nga sa kay Presidente. Huwag mo naman akong ipadala doon sa dahi. Kasi siya lang talaga eh. Pag sinabi ng Pangulo, eh, huwag niyong gawin yan. Hindi tayo susunod dyan. Kasi utos ng Banyaga yan, nakalimutan na niya yun. We will not cooperate in any way, shape, or form patungkol sa ICC. Nagawa na nga niya kay Tatay Ding. Uulitin mo na naman ngayon. Diba? Kaya ito, hayagan pong kawalang hiyaan ang tawag. At yung sinasabi ko kanina na mas dapat nating bantayan, no? Ay ito, ano po yan? Yung pong nakita kong interview ni dating ambassador to Taiwan na si Lito Banayo. Sabi niya, based on the revelation of some very credible who told me that there was a meeting at the new center of political gravity in this country, which is a resort casino hotel facing Manila Bay. Ang ako, ang suspecha ko rito, Okada. Sabi niya, nadulas lang ha, nadulas lang. Kasi alam niyo naman kung sino may ari. Di ba? Ano po? So, present where the Speaker of the House, no, yun daw ang present doon sa meeting na yan. Ha? Ang present daw po ay ang, ha? Ito nga, based on the revelation of somebody very credible who told me, ang nagsasalita si Ambassador Lito Banayo, ha? That there was a meeting at the new center of political gravity in this country, which is a resort casino hotel facing Manila Bay. O, ano pa yun? Present were the Speaker of the House, yun daw ang nag-meeting, Speaker Bojidi, one of his deputy speaker, and then there was Senate President or former Senate President Tito Soto, along with the Secretary of the Senate Dong Mendoza. And what was discussed, what was on the table, was the move to constitute a constituent assembly to amend the constitution. Yan ang balak nila. Tapusin lang yung impeachment hearing. Yan ang pag-uusapan. Eh, problema na unsyame. Kasi nga, nagpalit ng deliderato sa Senado. Sira plano nila, di ba? Kaya nag-aabang-abang sila ngayon, ano? Kaya gusto nila talagang kunin si De La Rosa para kulangan na ng bilang yung 13, magiging 12 na lang. Eh, pero sana magbago ng isip. Si Lito Lapid, si Win Gatchalian, na ngayon na nasa minorya, at yung 2 na nag-independent, si JB Ejercito, at saka ito kung si Nick Subiri, no? Na taga Mindanao din naman, ano? Na magbagong isip at lumipat sa mayorya dahil dinakip nila ng sapilitan si Bato. Naku! Malalagay sila sa kasaysayan at mamahalin ang sambayan ng Pilipino pag nagkaganon. Na? At yan ang dapat natin bantayan. Di umano ito ha, sa sinabi po sa interview kay Lito Banayo. Eh pag nagkaganyan, Diyos ko, isipin nyo,
Kaya pala wala silang pagmamadali makahanap na makakatapat ng pangalawang pangulo sa isang eleksyon sa 2028. Eh parang hindi na yata nila binabalak magkaroon pa. Kaya tama po, maaari ang ating pangalawang pangulo, no? Kasi meron din naman pong mga intelligence na nakukuha siya kung sakasakali, no? Kaya nako, sana wag tayong pabayaan ng Diyos, ha? At lahat na nangyayari sa atin, opo, sa ating bansa, naging kabahagi na po, no, na tayo ay dapat ipaglaban natin ng tama, 'di ba? Hindi naman din tayo papayag na sa hinabahaba nito, doon din pala pupunta at pipilit nila na magkaroon po ng tinatawag nating pagpapalit, no, ng ating constitution. Hindi po tama 'yan, ha? Samantala, nako, ang bilis talaga, naubusan na naman po tayo ng oras. Kay bilis po talaga, ha? Pagpasensyahan nyo po, di ko man lang nabasa ang inyong mga mensahe, pero mamaya, pagtapos ko ng programa, forthwith, ay babasahin ko na po agad itong mga ito. At pag nakaluwag-luwag po tayo sa mga darating na araw, abay, babasahin natin yan ulit. Ha? Dahil sa ngayon, napakahirap sa 2 oras na tayo lang ang mga nagsasabi ng ganito na hindi nyo maririnig sa iba, eh wala. Ubus talaga, kulang na kulang ang oras. Kaya batiin ko na lang po kayo, Kuya Ramon Dier. Maraming salamat. Ate Roxanne Costo, kay Kuya Leo Gutierrez, kay Ate Jennifer Revis, regards po kay Kuya Jimmy Revis, kay Kuya Boyet Paraabras, kay Ate Charito Cabrera Diana, kay Choco Chichay, salamat po, kay Kuya Jaime Samoya Bernante, kay Ate Kimura Dolores, Ari Gatogusay Mas po sa iyo, kay Janelle B. Saf, yan, salamat din po sa iyo, salamat po, God bless sa iyo. Kay Ate Sansu Ilorde, kay Kuya Rick Orasyon, kay Ate Mercedes Reyes, salamat at God bless po sa iyo. Kay Kuya Joe Guevara, kay Ate Evelyn, Evangeline Desalisa, kay Kuya George Raval, kay Ate Luz Papa, ayan, kay Kuya Boyet Paraabras ulit. Ayan, sabi nga ni Ate Jemil B. Saf, dapat maglabas na ng TRO ang SC. Dapat lang po talaga. Diba? Kasi yun, no? Umabot na sa didistrong kahinein, ding-ding, para lang sila makapasok ng Senado. Eh, grabe naman yan. Nandyan ang Marines, ha? Nandyan po ang AFP, ha? Sana, ha? Diyos ko naman. Sila na ang lumalabag sa batas. Mali na po yan. Kaya dapat ang TRO po makapagsasalba dyan. Pag yan, eh, hayagan pa nilang di sinunod, eh, bastusan na yan, no? At maging vigilant po tayo, bantayan po natin, ha? Ang kaganapan dito sa ating bayan, huwag nating hayaan mamayani ang kadayliman. Ano po, huwag tayong papayag, ha? Salamat Ate Dolores Patawaran, Ate Luz Papa, Ate Sanso Ilorde, ayan po, tsaka kay, ayan, naku, maraming salamat po talaga, naubusan na tayo ng oras. Kay bilis po talaga, patuloy tayo mag-monitor, ha, sa kaganapan sa ating mga paligid. Ang SMN ay yata nandyan, ano? Doon po kayo tumingin din sa kanilang mga coverage. At ang political outlook nandyan din, ano? Samantala, magpapaalam na po ako, kay bilis talaga ng oras, pero bago ako magpaalam ay kumakas.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Biko na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
1: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello mga ka-AHA!
5: Kami sina Elisa
4: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
5: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
4: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
5: Kita kits mga ka-AHA!
1: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Webes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kalakip ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At dun po, sa ating mga kababayan na medyo hanggang ngayon ay tila napuyat, ha, dahil nga po sa pag-aabang ng mga balita dahil sa naganap na matinding tensyon na may kahalong putukan diyan po sa premise ng Senado. Ha? Gustong pasukin ang loob ng Senado, ngunit tila nabigo itong mga gustong magtangka na pasukin na sinasabing at all costs ay kailangang hulihin si Senator De La Rosa. Mm-hmm. At yan din po ang sigaw ng mga grupong utak kaliwa, mga kaibigan. Kailangan hulihin daw si Bato, kailangan managot sa kanyang kasalanan. Pero pabatiin muna natin si John Pepot.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 naman.
1: Alias Don Ridon. Ha? Kita naman natin, oh. Diba? Puro ilong ang nap-

0: Sino ang nasa likod nitong nangyayaring ito sa ating pamahalan? Ibig ba'ng sabihin, walang namumuno sa bansa, kaya kahit anong gustong gawin ng bawat isang institusyon o tanggapan ng ating gobyerno ay pwede nilang gawin? Kaya nga, meron tayong batas eh. Kaya tayo lumikha ng batas, kaya tayo mayroong gobyerno, yan po ay nilikha ng taong bayan. Nilikha ang batas para magkaroon ng kaayusan,
1: yes,
0: at kapayapaan.
1: Mm.
0: Meron tayong tatlong branches ng gobyerno o tatlong sangay ng gobyerno na may kanya-kanyang jurisdiksyon at may kanya-kanyang kapangyarihan.
1: Yes.
0: Hindi sila pwedeng magsapawan o overlapping, di ba, ng power. Kanya-kanya, ha? Pero bakit ngayon ay tila parang pinaghalo-halong o pinaghalong mga tabako ito pong nangyayari sa ating bansa? Walang kaayusan, na parang walang namumuno. Kumbaga, walang dumidisipline, ha?
1: Yes.
0: Walang kinatatakutan. Natama yung sabi nung isang beses nitong si NBI Director Matibag, nasa posisyon ako, may kapangyarihan ako, di ba, parang nananakot, di ba? Paano mo tatakutin ang isang sangay ng empleyado sa isang sangay ng ating gobyerno na tulad ni Matibag na isa ring empleyado ng ating gobyerno, yes, ng taong bayan na siyang nagpapasweldo sa inyong lahat? Hindi na nyo iginalang ang taong bayan. Kanya-kanya na kayong pakitaan, kanya-kanya na kayong pagpapasikat kung sino ang mas powerful, kung sino ang mas astig. Hindi na kayo nahiya, di ba?
1: Yes.
0: Nakakahiya po. At magmumukha tayong katawa-tawa sa ibang bansa. Hindi lamang yung ginawa ninyong pagpapadala sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, Netherlands, para ito ay litisin. Di ba? Meron tayo na sinasabing working judicial system,
1: yes,
0: na kabilang sa tatlong sangay ng ating gobyerno. Di ba?
1: Yes.
0: O, bakit kailangan ipadala sa ibang bansa? Bakit kailangan ipadala sa korte ng mga dayuhan samantalang meron tayong sariling judicial system,
1: yes,
0: meron tayong sariling korte, at ang dating Pangulong Duterte, kung siya man ay nagkasala dito sa Pilipinas at sa kapwa mamamayan Pilipino, kaya marapat lamang na dito siya litisin at dito makulong,
1: yes,
0: kung mapatunayang may kasalanan. Ganyan din po ang sinasabi ninyo na senador ngayon, na dating PMP chief, nakasama daw, ha, diyan sa war on drugs, at nagbubunyi itong mga utak kaliwa na kasama, ha, sa mga nagsisipag-rally, na ang kanila naman ipinagrarally ay para hulihin daw si Bato. Para daw ipakulong si Bato. Ang masaklap, gusto ninyong hulihin si Bato, gusto ninyong ipakulong si Bato, katulad ng ginawa ninyo sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Gusto ninyong hulihin si Bato at kayo ay may nakahanda ng eroplano na para pag inyong nadampot, tuloy-tuloy sa eroplano para ibiyahe patungo sa The Hague, Netherlands, sa ICC, doon ikulong kasama ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Bakit ganun? Parang hinihiya ninyong talaga ang ating bansa. Di ba?
1: Yes.
0: Pinagmumukha niyong napakaliit natin sa mata ng mga dayuhan. Soberenyang bansa, hindi tayo kolonya ng kahit anong bansa. Tayo ay isang demokrasyang bansa, malaya ang bawat isang mamamayang Pilipino dapat, Di ba? Dapat po.

0: tayo ay malayang nakakakilos, malayang nakapagsasalita, malayang nakapagbibigay ng ating mga hinaing sa gobyerno na taong bayan ang lumika at taong bayan din ang nagpapasweldo sa inyo sa pamagitan ng buwis na ang puhunan ay dugo, pawis at luha. Hindi lamang po pawis, kasama po ang dugo, kasama po ang luha.
1: Yes.
0: Kaya napakahalaga ng bawat sentimo na nabulgar, na ninanakaw lamang pala sa pamagitan ng flood control at mga infrastruktura o infrastructure project at maging ang ibang ahensya ng gobyerno ay may paraan din para nakawin ang dapat sana ay malalagay sa buwis sa kabangyaman ng bansa, ninanakaw lamang ng mga ilan na otoridad sa ating gobyerno. Ngayong natuklasan ng taong bayan, ngayong gigil na gigil ang taong bayan, ay pinakikita naman ninyo ang inyong kapangyarihan. Tandaan ninyo, ang kapangyarihan ninyo ay galing sa taong bayan.
1: Yes.
0: Kaya kami rin ang mag-aalis sa inyo sa kapangyarihan. Taong bayan din. Kaya huwag niyong saidin ang galit o pagtitimpi ng ating mga kababayan. Sapagkat susunod sa batas, ang sabi, dapat sundin ang batas. Igalang ang mga nagpapatupad ng batas.
1: Yes.
0: Pero paano kayo gagalang kung kayo mismo ang sumusuway sa batas? Kung kayo mismo ay abuso sa inyong kapangyarihan. At ang inaabuso ninyo ay ang taong bayan na nagbigay sa inyo ng kapangyarihan. Kaya kayo ay nandyan sa gobyerno na nilikha ng taong bayan. Nakakalimutan nyo ba? Kala ko ba yung mga matatalino kayo? Di ba? Mm-hmm. Kapag kayo ay nangangampanya, ang sinasabi nyo, para makapagsilbi sa taong bayan, para makapagsilbi sa bansa, para umunlad ang bansa, para umunlad kabuhayan ng ating mga kababayan. Pero nasaan lahat yan? At ngayon, sa gitna ng pagpapalitan ng mga bala, ay ipinakikita nyo sa taong bayan na kayo ang makapangyarihan. Eh baka pag naubos ang pagtitimpi ng taong bayan, makalimutan na dapat tayong lahat ay sumunod sa batas nang walang sinisino.
1: Yes.
0: Kahit Pangulo ng Republika ng Pilipinas hanggang sa pinakamababa na posisyon ay dapat igalang at sundin ang batas.
1: Yes.
0: Pero sa nakita natin kahapon, Don Pepot, ha? Napanood mo ba?
2: Apo.
0: O na sigawan lang ng sigawan. Tapos sasabihin, walang nasaktan, walang nagbarilan. At sinasabi pa, narinig ko sa isang interview. Ha? Eh, napuyat din ako sa isang interview. Na wala daw MBI doon, pinaalis daw sila. Eh kahit pinaalis kayo, pwede naman kayong bumalik eh. At doon kayo dumaan sa gilid ng GSIS. Na paano nyo binabaren eh. Yung pintuan doon sa ano lugar na yon ng GSIS.
2: Magkadugtong kasi.
0: Oo, magkatabi. Oo. So, magkaiba lang ng daanan. Oo, kasi dito ang Senate, dito naman sa kabila ang GSIS. So, in denial kayo? Sino ngayon ang maniniwala? Eh may nakakuha ng video sa inyo. Na naka-uniforme.
1: Yes.
0: 'Di ba?
1: Oh,
0: naka-uniforme kaya alam MBI eh.
2: May mga radyo at may flashlight pa doon sa video ng pinapakita ni Atty. So, 'yun.
0: So paano ngayon ang gagawin ng ating gobyerno? 'Di ba? O nanawagan si Senator Alan Peter Cayetano o na ngayon ay Senate President. Kaya dapat ingatan, bigyan ng talagang masusing tawag dito, pagsubaybay o pagbabantay ang ating Senate President. Dahil nanganganib din, ha? Sapagkat meron din nag-aambisyon eh. Nagre-reklamo pa na siya daw ay nang siya ipalabas sa Senado, pinagpupukpuk daw ng bote yung kanyang kotse at siya ay pinagmumura. Anong dapat gawin ng taong bayan? Eh, kitang-kita, obvious na gusto ninyong pagtakpan kung sino talaga ang master nasa likod ng malawakang korupsyon, ang sinasabing mastermind o utak ng korupsyon na umabot sa 1 trilyon mahigit, 1.3 trillion, ha, ang tila nawala bukod pa dun sa mga sinasabing 805 billion, ha, at mayroon pang ibang mga sinasabi, at
2: ibang ahensya pa
0: na ahensya ng ating gobyerno tulad ng Bureau of Customs,
2: DA, Department of Agriculture,
0: di ba? Oh, lahat sila kumukuha ng pakinabang mula sa kabangyaman ng bansa galing sa buwis ng taong bayan. Ngayon na nabulgar, hindi nyo malaman kung anong inyong gagawin. Halos gusto ninyo pagpapatayin yung mga taong nagbubulgar ng katotohanan, nagsasabi ng katotohanan. Wala na ba tayong kalayaan? Tayo ba ay hindi na democratic? O wala na ba tayo sa demokrasya? Ano na tayo ngayon? Tayo ba ay nasa martial law? Bakit hindi nyo sabihin sa taong bayan ng maliwanag ng ang taong bayan ay alam kung ano ang gagawin? Eh parang ano eh, hawak-hawak na ninyo ang taong bayan eh. Sinasabi na natin na lahat ng pagtitimpi ay ginagawa ng taong bayan sapagkat kailangan sumunod sa batas. At maging dito sa ating palatuntunan, yan din po ang palagi nating sinasabi, maging mahinahon.
2: Yes.
0: At huwag tayong maniniwala kasi parang ginagatungan ng taong bayan para magsiklap, magalit eh. Ha? Nitong mga ilan, yung mga utak.
2: Yung mga tagapagalit eh.
0: Yung mga utak kaliwa. Yes. Yan ang mga nagsusulsul, nagpapaapoy para magalit ang taong bayan. Nang magkagulo at magkaroon sila naman ng pagkakataon kung paano susanggaban ang poder ng kapangyarihan. Hindi ba kayo nag-iisip? O sinasadya? Dahil meron kayong sariling agenda. Ngunit, ang alam ninyo, yung agenda ninyo, pero yung agenda ng mga tila kumakampi, tila kakampi ninyo, alam ba ninyo na sila rin ay tulad ninyo? May sariling agenda na kaya sila sumasama ay merong one common enemy na dapat ay pagtulong-tulungan ninyo. At kapag yun ay naitapol o napabagsak, kayo naman mag-aaway-away. Yes. Hindi na tayo makakasumpong ng kapayapaan sa ating bansa. Kaya dapat masolusyonan na po ito. Sa maagang panahon, dahil nakasalalay, kinabukasan ng bansa, at higit sa lahat, kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Wala pong magsasakit o walang magsasakripisyo kung hindi tayo sa kasalukuyan.
2: Yes.
0: Tulad din po ng ginawa ng ating mga nangabuwal na bayani, isang sakripisyo ang kanilang buhay alang-alang sa kalayaan ng ating bansa sa kamay ng mga dayuhan. Pero ito hindi po eh. Saan ka makakita na Pilipino sa kapwa Pilipino, ha, ay ipinapahamak? Parang makapili, parang panahon ng hapon na may makapili na nakabayong ang mukha. Eh ito, ang kapal ng mukha eh, hantaran eh. Wala nang bayong. Harapan na.
2: Yes.
0: ang kanyang ginagawa na panggugulo sa ating gobyerno. Ginugulo niya ang ating gobyerno, iisang tao, pero nagagawa niyang pagalawin ang gobyerno dahil sa kanyang mga kasinungalingan. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, dapat ito ay mawala. Dapat ito ay makulong sa habang panahon sapagkat siya ay traidor sa taong bayan. Hindi kapwa Pilipino ang kanyang pinaglilingkuran kung hindi dayuhan. Bakit ikaw, Trillanes, ang may hawak ng arrest warrant na sinasabi mo sa ICC? Empleyado ka ba? Tauhan ka ba ng ICC? Tauhan ka ba ng Interpol? Who are you na para pangunahan ang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa? Sino ka? May posisyon ka ba sa gobyerno? O may tinatanggap kang utos mula sa isang makapangyarihan o pinakamakapangyarihan? Kaya malakas ang loob mo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na manguna at ipresenta yung peking ICC arrest warrant. Binigyan diin, sino ba ang dapat paniwalaan? Ikaw ba o ang secretary ng DILG, Janvic Remulla, na nagsasabi, di ba, na hindi totoo, fake ang iyong warrant of arrest. Nakinumpirma naman ng ICC, di ba, na wala silang ipinadadalang arrest warrant. O ngayon, biglang may nagsabi.
2: May nagpahayag na, meron na.
0: Meron na daw.
2: Pero dapat dumaan sa tamang proseso.
0: Yes.
2: Hindi siya magpapatupad ng pag-aresto.
0: Merong ano, nandiyan ang DILG, nandiyan ang PNP.
1: Yes.
0: Di ba? Oh.
2: Higit sila, dapat dumaan sa korte natin, sa lokal.
0: At hindi natin pwedeng basta isurrender.
1: Yes.
0: Maliwanag, maging ang Rome Statute, sinasabi na kailangan dumaan muna sa local court.
1: Yes.
0: Kahit sa ang local court.
1: Mm.
0: Di ba? Wala eh. Ganyan din ang gusto niyong gawin kay Senador Ronald Bato tulad ng ginawa ninyo sa ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte.
1: Yes.
0: Oh, maliwanag na tila hindi man pag-amin ni Ombudsman Remulla, nagkaroon kayo ng meeting mismo sa bahay ni Ombudsman Crispin Boying Remulla.
1: Mm.
0: At yan ay dahil sa'yo, ikaw ang nasa gitna, ikaw ang namamagitan, maging yung pagsampa ng kaso sa ICC na inutos mo sa yumaong Attorney Sabio, di ba?
1: Yes.
0: Nang lumaon ay binidraw ang kanyang isinampang kaso dahil naramdaman niya na ito ay sa pampolitikan dahilan.
1: Yes.
0: Tapos ngayon, eto ka na naman, pumapapil ka na hindi malaman kung ano ang iyong papel, wala ka naman posisyon sa gobyerno.
1: Mm.
0: Oh, pero bago tayo magtuloy-tuloy at bago ma-highblood ang inyong lingkod, papapasukin muna natin pag-uulat ni Chonayu, Pangulong Marcos, walang utos na arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Parang natawa ako, Chonayu.
1: Chonayu.
3: Marcos Jr. na wala siyang iniutos para arestuhin si Senador Ronald de la Rosa. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag sa gitna ng nangyaring gulo at putukan kagabi sa Senado. Ayon sa Pangulo, ito ay kahit mayroong warrant of arrest na si de la Rosa mula sa International Criminal Court dahil sa kasong War on Drugs. Panawagan ni Pangulong Marcos sa lahat, maging kalmado. Sabi ni Pangulong Marcos, walang papel ang National Bureau of Investigation sa nangyaring putukan sa Senado. Sinabi pa ng Pangulo na nang lumabas ang resolusyon ng Supreme Court Malinaw ang kanyang utos sa NBI na umalis sa Senado at sumunod naman sila. Dagdag ng Pangulo, may ginagawang investigasyon na ngayon ang Philippine National Police at Senado para matukoy kung ang nangyaring insidente ay bahagi ng destabilization plot. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Umalis nga, sumunod, kung inutos, sumunod, pero may naiwan. Di ba? O kung di man naiwan, may nagbalik.
2: Ayon sa mga ulat
0: yan. May nakakuha po ng litrato eh.
2: Yes.
0: Na picturean, na naka-uniforme pa ang isa.
2: At di mo na may isang nahuli. Ewan natin kung kumpirmado yon, yung nahuling yon.
0: Hindi rin natin alam. Siyempre may mga utos yan na, ano yan yan? Di ba? Hindi nga alam ng taong bayan, drama ba yan? O paano?
2: Yes.
0: O sabi ng ating Pangulo, wala siyang utos. Ha? Sapagkat kung may kasalanan, Mr. President, dapat iutos mo sa lahat ng institusyon ng ating gobyerno. Dito siya litisin at kung mapatunayan na siya ay may pinatay, napatay, o ano man ang kanyang kinasangkutan diyan sa ipinatupad noon na
2: War on Drugs,
0: dito po sa Pilipinas, sa sarili nating korte, sa sarili nating bilangguan. Inilalagay po ang ating bansa sa isang malaking kahihiyan.
2: Yes.
0: Masyado nang nai-iskandalo ang ating bansa. Kaya ang tingin na sa atin ng mga dayuhan ay napakaliit. Kaya hindi siguro nagpautang ang Vietnam. Anong sabi ng Pangulo ng Vietnam? Ayaw tayong pautangin. Dahil alam niya na corrupt ang gobyerno at ikaw bilang namumuno. Sa'yo nakaturo ang kamay, Mr. President. Dapat isipin mo yan. Na kahit anong kapalpakan ang mangyari sa kasalukuyang administrasyon na daladala ang pangalan ng Marcos, kasalanan mo yan. Sa'yo yan ituturo. Yung tinatawag na command, responsibility,
2: yes,
0: bilang namumuno sa bansa, ikaw ang may kapangyarihan sa lahat na mag-utos at dapat sundin bilang Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Matitigil lahat yan

0: kanya pong kapangyarihan at may kanya-kanyang jurisdiction na nasasakop o hangganan.
1: Yes.
0: Katulad po ng ating judiciary, ang kanyang gagampanan ay to interpret the laws na hindi maintindihan natin. Di ba? Dahil hindi natin maipatupad, dahil hindi natin maintindihan o lumalabis tayo sa pagpapatupad sa kapangyarihan. O ito po, sabi ng isang texter, nag-react na agad, di naman siya sinisisi. O bato-bato sa langit, tamaan wag magagalit. O may, bakit sinabi mo na wala kang inutos sa MBI? Eh wala naman sumisisi sa'yo. Diba? So, makikita natin, diba? Depensa agad eh. Wala pang atake, depensa agad.

0: Rumisponde, tapos yung NBI director, patay, mali siya. Eh, totoo naman, di ba? Mm-hmm. Anong sabi? Pinalis nyo kami. Wala kaming kasalanan dyan. Mm-hmm. Oh, di ba? Eh, nung pumasok siya nun, sinasabi na may sabwatan di umano, ha? Sa pagitan ni Senate, dating Senate President Tito Soto. Di ba? Mm-hmm. Alas dos, pinapasok sila, pinatanghalian sila. So may alam, bakit alas 7 pa lang daw ng umaga, may abiso na kay Senate President noon, Tito Soto.
1: Mm-hmm.
0: Bakit hindi mo ipinalam kanino man? Sa Sergeant at Arms. Sinarili mo. O tapos nung pumasok, ano nangyari? Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Nakatakbo. Si Bato pala, ano yan eh, Ranger. Mm-hmm. Scout Ranger. At ang training niyan sa ibang bansa pa. Oh, sa Amerika. Sa Australia.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Oh, so hindi nyo basta-basta yan. Kung labanan parehas, mahirap yung talunin bukod sa laki ng katawan ni Bato. Eh, expert din yan. Dahil sa kanyang mga training na pinagdaanan. Yes. Eh, mga kakaining itik lang itong mga

0: na mga magbabantay. Mm. Nanganganib ang buhay nilang lahat yan. Ha? Itong si, tawag dito, itong si, yung mga bumaliktad.
1: Mm.
0: Eh, hindi mababago sana yan eh. Kung hindi dito sa bumaliktad na si Legarda.
1: Mm. Bilyar, dalawang bilyar.
0: Magkapatid na Bilyar.
1: Si Pia. At
0: Pia Cayetano. Mm. Di ba? Oh. Kaya, galit na galit sila.

0: At least, nagsasabi ka ng totoo eh. Mm. Hindi ka nanloloko ng iyong pasahero. Oh, eh yan, tama na yan, 50.
1: Dumami pang katulad niya.
0: Mm. Oo, sabi niya, naku, salamat po kasi kayo, sana kakain na ako. Mm. Eh, sabi ko, para may pangkain ako, makakuha sana po ako ng pasahero. Tama-tama, eh, pumara. Anak niyo ba yun? Hindi. Driver ho yun. Driver ko, sabi ko. Kasi nga, nasira kay Landa rin sa, dyan sa malapit na, ka, ano yun, gawaan ng kotse. So, meron pa rin tayo mga kababayan na kahit mahirap ang buhay, pero naniniwala na kailangan lumaban ng patas sa buhay. Hindi ka tulad nitong mga
1: may prinsipyo at paninindigan,
0: makakapalang mukha, 'di ba? Makakapalang mukha, matitigas ang mukha, 'di ba?
1: Walang kahihiyan.
0: Na dahil lamang sa posisyon nila na taong bayan ang nagbigay, nagagawang pagnakawan ng harapan ang taong bayan. Gusto ninyong mabuhay ng hayahay, pero sa pawis ng iba, sa hirap ng iba, hindi nyo nakita ang hirap ng inyong kapwa Pilipino. Hindi ninyo nakikita ang inyong bansa na dapat sana ay higit tayong maunlad sa mga maunlad na bansa sa ating kapaligid dito sa Asia. Mm-hmm. Naunahan tayo ng ano, ng
1: Vietnam.
0: Hindi, Vietnam, oo. Mm. Na dito lamang nagsipag-aral. Pero bakit tayo ngayon sa kanila umaangkat? Mm. Nakikipagkontrata tayo na sinasabi may 5 taong kontrata na tutustusan tayo ng bigas. Mm. Samantalang dito lang sila nag-aral sa Iri, diyan sa Laguna, sa Los Baños, Laguna. Oh, di ba? Thailand, dito rin yan.
1: Malaysia.
0: Mga sila dito, dito yung Asian countries.
1: Dito alas bansa yan, nag-aaral dito sa atin.
0: Nagsipag-aral ng pagsasaka. Pero ngayon, mas maunlad pa sila kaysa sa atin.
1: Tayo na importer.
0: Anyari, sapagkat ang inuuna na mga taong iniluluklok natin sa posisyon na may kasalanan din po tayo, bahagi tayo ng kasalanan, tayong mga mamamayan na ipinagbibili ang ating mga boto, ipinagbibili ang ating serbisyo, ipinagbibili ang lahat, wala na tayong dagal, wala na tayong dignidad. Mm-hmm. Kaya nagkaganito ang ating bansa. Yes. At ngayon,

0: Puso ng Sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at ishare sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng bansa.
1: Yes.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Biko

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.